0: Planet of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: I kinda like you.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Kabalo kadong, kanyado, asinko pisos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karun di pa?
6: Karun, dili na. Nananay, CCTV.
8: Exciting!
9: XFM.

0: oras, mga katropa, alas 8:07 na.
1: Bullseye!
0: Kaling bahina, giyatod ka ninyo. Siyempre, wailain, Santong plus a coffee mix. Ang kapeng lamian, mga katropa, nga makahatag ka na itong kaupayan, labing pa kung ikaw, grabe, di ka ganahan nga nagkakape.
2: Masidi ka.
0: Kaya nagka-gird na ka niya, tungkol sa iyo buhang grabing abuso sa pagpangape.
2: Grabe mong asid.
0: Ano bang grabe po gaasukar sa dugo nga mahatag nga ng mga kapeng 3-in-1 nga inyong naandan. Ilisi ang imong naandan nga makaguba sa imong lawas. Darita sa Santong Plus Coffee Mix nga mapalit. Dagatag-stack ka na sa Mercury Drugstore, Tanang Branches. Daga na. Santong Plus sa Coffee Mix na mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon taon-taon atong atuan ang linya ni katropang Philip Oligario. Kaya na siya balita. Kaya na po'y bagong himugso nga bata.
2: Naglukdo na po siya balita.
0: Naglutaw sa kadagatan.
2: Agoy.
0: Saan naman yung tao, yung style na ni? Di kahani magabaan ni mga ginikana o inahani ni mga
2: kaya. Mga nagingon resulta na ni sa palami gawa na plano.
0: Ha?
2: Palami nga wagi plano.
0: Sige, magbingbang di ha. Yung pag mamabuo, di ninyo...
2: Hindi mo makonsensya na.
0: Di ninyo tubagon. Na, okay na. Katropang Philip, iibo na.
1: Live report.
3: Katropang Chris, nagpadayon karon ang investigasyon sa Bula Police Station kalabutan sa labing bagong himugso nga nakita sa may bay. Particular sa area sa Zone 8 Barangay Bula ning siyudad sa Hedra Santos. Kagabi alas 6 impunto katropang Ruel o katropang Chris na kadawatang atong mga otoridad o tawag ika sa concerned citizen sa mga residente sa nasampit na area kalabutan sa nakita nga patayng lawas sa maong bata. Primero, nakita kini katropang Ruel sa may baybay na mismo o sa dihang nakita sa mga residente dali nga nagtawag dayon o bantay dagat. Dayon ang bantay dagat na nawag sa mga taga-barangay sa dihang ang mga residente na nawag po silang presensya sa atong kapulisan. For verification, giadtoan sa itong mga otoridad o sa pag-abot lagi sa pag-responde na kumpirma nga aduna gayoy batang lalaki katropang Ruel o katropang Chris wala day sulob o kapinaana sa duha hangtod tulo kaadaw nga posibleng naglutaw sa dagat ay hakini nakaabot gyud sa may baybay. Matud pa na nanakini sa state of decomposition sa dihang narespondihan sa itong mga otoridad o di na matud pa maklaro ang itsura sa nasampit na bata katropang Ruel o katropang Chris. Gituhan sa itong mga otoridad nga naas na 7 to 8 months o ang pagindaron aning bata ay hasiya nga namatay katropang Ruel o katropang Chris. Diha dayon pag-abot sa atong mga taga-barangay gibenedsyonan ang patay lawas sa bata o gagilubong sa usa ka pribadong purinarya doon rausab sa area katropang Ruel o katropang Chris. Gani sa pag-imbestiga kagahapon sa atong mga taga-barangay ilang gibalikan ang area hilabi na sa mga taga Barangay Bula Rapod, katropang Ruel sa sentro bahin sa barangay, labi na dito sa may baybay banda, wala may nasayran nga buntis o mga bagong nanganak nga iya babae katropang Ruel o katropang Chris mo nang gituohan nila nga dako ang posibilidad nga dili taga Bula ang naghimo o kining dautan nga butang katropang Ruel o katropang Chris. Sa usamang rason o hinungkay ang kamatayon aning bagong himugso nga bata nga nakita sa kadagatan ang ginaimbestigahan sa tong mga otoridad katropang Ruel o katropang Chris. Kahinumduman nga dili ni ang unang higayon apan ni aging mga bulan ano na pagayo mga patay lawas nga bata o bagong himugso ang nakaplagan diya sa area sa Barangay Bula o gagisakupan sa Police Station 6 katropang Ruel o katropang Chris. Mao nang padayon ng ilang panawagan ngadto sa mga inahan o mga individual nga nagbuhat niini nga adunay balaod na tubangon o galing madakpan ang nagbuhat katropang Ruel o katropang Chris.
0: Grabe no. Kuya ning mga ano ni.
2: Di na taga diha. Nay, taga laing lugar ni panglabay mga anak nas dagat paita.
0: Nami kay mo pabingbang mo diha nya sige mo. Katropang Philip, salamat sa report.
3: Pero ang galing katropang Ruel, idugan na lang nato. No?
0: Kaya
3: unyang hapon, I mean around 11 a.m., na nawag baguhay lang ang City Health Office tungod sa ipahigayon unyang press conference tungod lagi aning bagong nakita nga bagong himugso nga patay ang paghihisgutan karong bulan manggod sa abit pa sa sunod na bulan ano na siya katropang Ruel, Teenage Pregnancy Awareness Month na sa bulan sa Setyembre na katropang Ruel o katropang Chris mo nang unyang alas 11 sa buntag na nawag ang City Health Office aron hisgutan ang mga teenage pregnancy awareness karong mga panahon na hilabi na sa mga hisgutan ng kababaihan katropang Ruel.
0: Ayan, sige. Salamat sa report katropang Philip at sa naay mga ingonana aron nga kaya to mga kabataan di malingaw kung di yun dapat kapungan hala, protektahin na lang yung tao yung hindi yung tao ng mga buntis ay nako. Katropang Philip, salamat sa report na
3: masana ang report gikan sa patrolo karon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa regyong sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mora gina nakapait sa inyo ha? Karang labi-lami imong rinag karang pakiyod-kiyod. Kaya pagkauman, pag makabuo, biyaan, palaglag, di at imanon. Kabalo ba ba nga, wa may salaing tao ng bata in tao no yun so, ayaw ninyo idamay ang karang nabuo sa inyo ha sa iyong kabuang
2: kung dili man pagtubagos laki pandugi na lang inahan kay ikaw mainahan na kaya ni mo nga imong anak imong patyon
0: na kaya man kanin mo magpatuslok hindi mo kayang buhiyon
4: okay.
2: May magkuha na siya kanang susi nga di mabri pag gituslok mabri ganagod
0: hindi na ibang yung kairo. Ang mas bayo pag ganing iro, ha? Mabuntis ang iro, ila pa bang ganing protektahan na ilang mga...
2: Oo, maning kamot ganing. Ilang mga gani, tuta? Wala pa ganing siguro nga nasa yung magkaon kay nagadipindi siyang amo. Pero maning kamot siya nga yung mga gagmay, mga itoy, yung mapakaon.
0: Di ba? Kita paghang tao nga natay utok, natay kasing-kasing. Di ba? Ay nako, nansar man ang taon mo eh.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayon yung damaya ang inusinti ng mga kinabuhi nga mag-suffer. Kaya tinunan, kinabuhi na ang inyong ikalas. Dili na kasukol sa inyo pero walay baruganan ang klase ng tao nga kayang mubuhat. Ana.
0: Di mangin mo kapugnan. Diba? Ginahisgutan magina mga kigilaan nga kanunay. Ayaw yung taong magsulod-sulod niya na kung di niyo kayang patulubagon.
2: Correct.
0: Wala pa premarital sex gani ka klaro maginang bawal. Pero lagi kita bang usahay tao tanga ka nang natay paginahang lang di ginato kay kayang pugnan. Protektahin lang in tao ng imo ang kaugalingon oi nga di ka maburos.
2: Eh ang resulta mo gud na sa kanang pagpakasala kay Trupang Ruel. Ang imong gihimo nga premarital sex sala magtundaan unya imong yung gidungagan pag indi mo ni patay pag kinabuhi tanawa gud na unsao na nato nga ang atong henerasyon karon mura lang okay sila mo patay tungod kay walay mo barog sa ilahang pagbuntis palaglag klaseng ginikanan
0: baka imong kondom diyo sa City Health Office.
2: May gani kay katong ikaw katong gamay pa kawa kag palaglag
0: ha ako.
2: Ang katong kwan ba? Katong naghimo ato?
0: Ako asa mo kay palaglag kagwapo na akong tao.
2: Adili kay palaglag kabuutan siya mong ginikanan.
0: Magmahay ang akong ginikanan eh.
4: Atay.
0: Ay! Kaling bahina, kaling bahina mga katropa ito kaling sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store. Visit arenaplus.ph. O syempre, hatong po kaling sa Western Union. Yan!
2: Yun, no?
0: Sa ito mga katropa niya. Nga nagpabina, pabiling nagpabina. O sa ito ang programa. Ato sa ito ang katropang Chris hanggilang ginaatangan.
2: Sige na, be.
0: Kanilang giatangan
2: icebreaker
0: kinsagyo kay icebreaker sa takadali.
2: Ah, sige.
0: Okay.
2: Para malingaw ang mga katrupa na to, naandar man nila nga segment ni.
0: Arena, arena, arena. Para sa

0: sa gyud, karon panahon na. Mga katropa, kinsa magyud ang musunod, masunod sa panimalay? Babayi ba o lalaki, katropa Chris?
1: Sa usa ka panimalay, kanunay kitang mag-iskot kung kinsay tinuod nga leader o kanabang gitawag nga boss. Ang bana ba nga maoy giilang haligis panimalay o ang asawa nga maoy nagkupot sa renda o dumala sa inadlaw adlaw nga paginahanglan? Karong adlaw, ato nga blihan ang linya sa komunikasyon sa inyong kawalingong panimalay, kinsa gyud ang masunod kung iskutan ang mga dagkong desisyon ng bana, ang asawa o kanunay bang panagsabot.
0: Bullseye! Adore ni mga kabukat nga rason. Bago nato ni tagaan og komento mga katropa, una diha kaning gahom sa panalapi og budget. Financial management, kasagaran kung kinsa gyud ang nakatiman sa o nag-budget sa kita sa panimalay, mo'y mas takog impluensya sa desisyon. Sa kulturang Pilipino, ang asawa ang treasurer. So kinahanglan nga kadaghanan sa inadlaw-adlaw nga palitunon o gastuhonon kaniya gina magdepende. Okay, sa may treasurer kanunay, siyempre ang asawa.
1: Mao, pero ana lang kinahanglan dapat siya financial financial ability skills ba kay kung dili siya kahibaw kung unsaon pag-manage ang kwarta, tinipigan siyang bana, kinitaan siyang bana, mao problema ang tibuok pamilya.
0: Nan. Financial ano diha ginagmay basic ra makaina man research sa nina na YouTube University diha do.
1: Gani man unsaon pag-budget? Mabuhat rin ni mo labi na karon nga paspas kayong technology with the help of AI. Ihatag ni mo tanan information sa iya. Then pag kumanya na digest ang information, mangayo ka sa iya ug unsay gusto ni mga ipat ipahamtang matagaan ka og solusyon niya. Paspas pa kaayo.
0: Pero kana nga mga solusyon magdepende gyapon na sa actual ninyong nga tawag din eh, actual din yung panginabuhi. Okay, nabi usap sa panahon sa kanang realidad yun.
1: Pero at least na gauge nga Dr. Taman, guide
0: lang na siya ninyo mga katropa, ha? Ang desisyon sa kinabuhi, magikan sa inyo, ha? Dili dapat kikan sa AI.
1: Correct. Ikaw may actual lang kinabuhi. So, naalang kay Gia ba nga, unsaon ni mo, kung ani na, di ba?
0: Yan! Aray, kaduha!
1: Responsibilidad sa pagpadako o disiplina sa mga anak. Kani-kani, ang giginahanglan nga mas daghang oras ang gigahin sa pag-atiman sa mga bata mao'y kasagarang masunod sa patakaran sa balay. Pag-eskwela o disiplina tungod kay siya ang mas nakasabot sa tinuod nga kahimtang sa mga anak.
0: Ang ginikanan nga mas daghang oras.
1: Duha ni duha. Di ba pwede amahan lang, di pwede inahan.
0: Depende kung kisa mas daghang oras sa panimalay.
1: Pero usually...
0: Ang buwabang asawa, ang buwabang bana, narang. So, depende na sa inyo ha. Kinsa magiging na narbaho, usahay ang babae may mas grabe sub-sub sa trabaho. Niya ang bana ang nasa balay, which is give and take lang ta. Pinaka-importante din, pero kadaghanan yun. Babae yun ang mabilin sa panimalay.
1: Niya, kasagaran ba ya? Sila biya ang kalaban sa mga anak at trupang Ruel?
0: Ang mga babae?
1: Okay, sila man ang makatubang sa budget sa eskwilahan. May nagaman na may balito na ni. Ayaw sakay, wala pa niya ating papa. Samok, di ba? Magbangi sila kay ma, last na nagkaroon,
0: Ayun niyo, bagingan. Pwede naman niyo ito bagong nga, dahil lang na, kayo mangita na, pagitaan ta nagpabaagi, tawagan ako ang imong imahan. Ayun sakay, wala pa nagkata kay mong papa.
2: Okay.
0: Mupatak sa utok sa bata katropang Chris nga kumbaga wala kay pulos.
1: Ginahinder niya ni mo ang
0: iya. Wala gyud kay pulos. Kaya naman musalig ka permi dito pag-abot ta sa decision sa imong bana. Ayaw. Dili ana pagpadako sa mga anak. Inana yo kadali lang istoryahan sa namo sa imong papa ha. Okay. Wala pa tayo budget, pangitaan na ito ng pamaagi. Ana, birada.
1: Steve Japon.
0: Ayaw, giding tao, ni naanga. Dalagay, wala pa naghantag mo papa. Muna nga, mag-away na himong asawa o gibong anak.
1: Oh.
0: Eh, dito naman ang mga ayaw, ang bata, direkta siya papa.
1: No, kay ang imong rason, dili man mao.
0: Na.
1: Kani-tip na mo ni ha. Buhaton ninyo, mas
0: kuidaw,
1: mayo.
0: Kuidaw sa, anabang, gibuyan ni mo sa imong mga anak. Ay mao na ang cost nga murabag mawalan og respeto ang bata sa inyo ha ay musalig permis sa desisyon sa usa ka lang ka membros pamilya. Dapat duha gin mo. Duha kanon gina duha.
1: Correct.
0: Okay. Ikatulo, balaod o katungod sa magtiayon na equal authority. Subay sa Family Code of the Philippines, managsama ang gahom o obligasyon sa bana o asawa.
1: Mm-hmm.
0: Walay labaw, kinahanglan ang panagsabot, mutual consent, mm-hmm, sa mga dagkong desisyon sama sa pagbaligya o kaptangan, pagbalhin sa mga puyanan.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Mauna siyang ginatawag na mutual. Mutual consent. So, ayaw pagdesisyon nga ikaw ra or bubuhi ka kanabang award sa imong bata nga ikaw ra. Anagod?
1: Nagiduha.
0: Tuhag yun mo. Kaday lang ha, kaistoryahan na mo sa imong papa kung asa na ito ni Kuwaon na kay medyo pigado karon ng budget.
1: Correct.
0: Napatay gidaina, gilaanan. Sunod na, sayo-sayo na siya isultidaan na makaprepara kami.
1: Oh. Karang-karang na po yung mga anak nga hamtong na niya, marbaho niya, layo ang trabahoan. Istoryahan yun na ninyong duha. Kamu magtiayon kay, kung isa rin mo decide, anak, may gumanang ba na nga, ah, dili, kayo mo trabaho, lang isa, mahalag layo, kay para mo makaton, kunya ang asawa, di mo ginagusto, kay ang asawa gusto, kung pwede lang, nga, dili lang, mo gini ang gusto, pero ano ba, kinahanglan, magsabot mo magtiayon, unsa ba'y makaayo para sa kaugmaon sa inyong anak. Kaya siyempre, punsao man niya pagtrabaho, kung di ba, ang desisyon sa inahan, di aras balay.
0: Ayaw. Tagaan ninyo, ugway, labing pag-graduate ninyong anak. Tagaan ninyo sila, o kalabang freedom.
1: Anak.
0: Ang purpose niya, mga katulong.
1: Para makat-on.
0: Para makakat-on sila. Oh.
1: Tagaan ninyo sila, sila forever sa inyo eh.
0: Kaya, siyempre, nagyapon mong mugiya.
1: Oh.
0: Di pwede nga mawala mo. Kutob nga, established na siya, pwede na niyo buyan. Pwede na mo mga anak-anak, wala na may bugas.
1: Muragod ka lang, ang imong bata, maupay paglakaw, ubanan gina, di mong permiro niyang lakang, pero pagka madugay na, maanad na siya, tagay siya freedom, kay mudaga na siya, o kung sa manayang buhaton, siya magbuta na, dili ikaw.
0: Siyempre, pag ma-failure ninyo bata,
1: naamo rin.
0: Balik sa inyo ha, nawatan niyo.
1: Correct.
0: Okay?
1: Ha? Mga na dagans kina buhay part, kaya pang pamilya gina ang istorya na pa.
0: Ara! Ikal!
1: Upat!
0: Upat!
1: Kultura sa pag-ila, isip haligis panimalay.
0: Yan.
1: Naanda na sa tradisyon nga ang amahan o bana ang tigpangita o gapaginabuhian kung provider. Hinungdan nga kanunay siyang gisaligan sa katapusang desisyon, isip leader kung dunay dagkong krisis o direksyon ang pamilya.
0: Pero istoryahan nga po ninyo na.
1: Oh, dili mo ni otoritarian ang imuhang pagdumala.
0: Istoryahan nga po ninyo, kay base unyag desisyon ni mo mali, eh, mas tama na ito yung partner.
1: Correct, correct. Open ka dapat.
0: Open lang. Yeah, sabutan ninyo, kung sagi, angay, umayo. Ayaw po, misis nga, ikaw na bahala di, ayaw po.
1: Dapat ko din ka. Mo take part.
0: What if di, dirita mo agi di, kaniyang ano di, kaniyang sakong nauna di, tanaw sa tanaw ni mo, tama ba ni? Mga anong ba na? Murag sakto na ba? Sige, itong buhat doon.
1: Tiba ninyo nyo, two heads is better than one. Oh, karang duha nga, hunang-huna, mas pabor ginap kanunay sa usalang ka-decision maker.
0: Okay. Palagiusaw kalinaw, that's communication and compromise. Aron man kaya ng panagbagi o pagpabiling hapsay ang panimalay, mas epektibo yung gabahino ng tahas. Adunay mga butang nga ang bana ang mas eksperto mo desisyon samtang ang gumang bahin itugyan ganto sa asawa pinagi sa respeto o komunikasyon.
2: Bullseye!
0: Mahagbong gyapon ang pinakapuntos tanan sunod sa panimalay, communication.
2: Correct.
1: Ang maayong panag-istorya mo resulta og unity sa pamilya. Kay kung walay unity, kabulag-bulag mo, lagmit mo, sangko na po na sa panagbangi, o niya, lain-lain na po. Ikaw mang guna decision na tanawa o. Oh, sinita po. Na, blame game na po ni noon. Imbes malinawon na. Ang sao man na pag-expect na to nga magkaroon mo, malinawon nga kinabuhi. Kung kamo mismo, wala mo'y unified nga decision making.
0: Na. Alright. Klaro mang yung kaya na ha. May buntag. Shoutout, ibilin sa basahe.
1: Randy Santisas. Good morning, sir.
0: Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Wala gid si katropang Chris daw. Dapat nag-share na siya ron ba?
0: Ha. Ako naka-share lang ko, pero pag share sa uban, wala nang i-block na po.
3: Atay.
0: Atay, ginimitas. TikTok ay ka. Na!
1: Lang. Kaya yan, sige no, ma-okay rin akong Facebook.
0: Diba, okay po itong live Facebook.
1: Sayang sa followers.
0: Ay mo na pong kita ang imong gisiguro diha.
1: Di man. Mas lahi
0: man. Nara ba kayo 10,000 followers?
1: Wala pa.
0: Wala pa man dahil. Eh, kasi wala pa na monetize.
1: Wala pa.
0: Ah, biyay na.
1: Siyang contacts akong kasayangan. Pati messenger kami. Pati messenger.
0: Kana lang.
1: Oh, nato dapat ay interview next week. Eh, karon si Manaha. Importante po to, sayang po to.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaluoy, Facebook.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, mga taga BGMP ay supposed to be karon si Manaha po dunta pa interview sila.
0: Okay.
1: Kaya sa ilang mga accomplishment dito.
0: Oh.
1: Naki-experience to ah.
0: Mm, sige. Kaya to da. Butang na dali tanan kay ato na silang pang-interviewon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Uy, sa atong mga kaigsulan, mga kapulisan nato diha, may butang diha kanyang tanan. Kanatong taga, okay ra mo ha, kay Luyon Ining ato ang selebrasyon sa Jensen Tuna Festival.
1: No.
0: Importante ang seguridad, mga katropa. Ay, dana po yung mga buang-buang diha, mag-post-post na po na yan ang social media nga. Nana ko'y bit-bit, nana ko diha, padulong na ko diha, pangkusin.
1: Oh. Bullseye! Kanang ang atong kapulisan, dapat ang ilang preparasyon, akma sa sitwasyon ka na to ka nining panahuna.
0: Mm.
1: Kay, para na, kung dili sila makaanda, makbasig mo karit o kaguliyang ang katawan siyensa niya, natas sa kasagsagan sa celebration, imbis ka malipay na noon, nagkaroon ng panic attack, di ba?
0: Mm. Let's celebrate to the festival! Sa Bakaya ragi na to. Pwede naman ta mo suroy diya sa Oval Plaza nga wala kay tay gastuson.
1: Di sightseeing lang gud, window shopping.
0: Maglaway ra ta.
3: Atay.
1: Tatarok. Dala lang kag 20 pambalit ug buwan.
0: Napa may 20 o palit.
1: Napa napa. Pero dili kay daghan. Ana na po eh.
0: 20 juice ron siguro na sa kanang buko juice.
1: Tag juice ron buko juice.
0: Na, no, juice 20 na juice.
1: Ya turon day sa katuron, juice pieces. Oh, 20 ra.
0: Upat mo ka buko, 20 mo dala.
1: 80 ay upat ka buko dili. 160.
0: Buat.
1: Dewe, dala lang kay mga siguro budget ng 500. Sige, to be realistic.
0: Dako na kayo ng 500?
1: Ah, na.
0: 300, okay na.
1: 300. Basta din lang kayo sigpanudlo, ha?
0: Kanalan.
1: Kasi ang mga bata, labi nagdano ng mga bata niya magsigpanudlo. Mayin ka nga. Ah, sige lang, budgetan na to na. Wah, di ba na kasabot ng higana ang bata?
0: Kinanglan pa mga ninyo, banding yun.
1: Lagi.
0: Pero di ba kinanglan nga gasto kita nga banding sa pamilya,
1: correct,
0: ha?
1: Correct, correct, correct.
0: Pwede na po magbanding mo sa panimanay, narasan niyo,
1: ha? Oh, prepare lang mo pagkaon, good nga. Historia. Ayaw gugwad ang
0: pero
1: oras
0: para sa pamilya. Pero if you're in a family of four, mas dili kaya mo magastusan kung magawas mo.
1: Ah?
0: Manood lang. Family of four. Pero family of six na gani, wala na gina.
1: Luto na lang ka.
0: Luto na lang yung gada sa balik.
1: Di pwede man, magawas mo bit-bit o kanon.
0: Bukat na yung kala, pwede pa.
1: Yeah, kanon nga, gamay nga side nga sudan para gamay lang sudan baliton.
0: Ay, mga on, pastin-pastin sa ta.
1: Anadrada na part. Ang importante na ay panahon para sa pamilya, makarelax ka sa pressures kinabuhi, ma-realize ni mo nga ang importante di ay pamilya ra gud gihapon.
0: Nasod sa 30 ang atong oras. Kini nga bayin, gantong kaninyo sa Turbo Man Enhancer. Mubalik pa ang programang Bullseye.

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko naalis yung sakit ng
8: Southern Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
8: Southern Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Premium D3. Ang bago.
11: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero mayong Premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-Premium D3.
8: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Vision Next. Daghana ang natabangan.
12: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na o madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
13: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. I kinda
14: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag-adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
15: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
16: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: 37 minutos, kalau baik, alas 8 sebentar, Pak Katropa. Apa budi ya? Okey dah budi ya?
1: Bullseye.
0: Masih gan, anak pergi batik dia. Kau naik pergi batik. Ia tu itu sa pagpahongaw sa mong gibate. Ayok pungi pag kay basig gay punggan ni muna lahi ng resulta na. Tingala na ka hindi naman na may ning apil.
1: Bullseye.
0: Ita mga katropa to sigutan na kining unsa ka tinuod kining data nga atong nahibawan gikan sa atong national nga pagamahanan, labi na ning Philippine Statistics Authority, nga naa sa 9.7% ang gidaghanon sa mga kabos. Sumala pa, mingkunhod lagi daw. 9.7%, dapat ba natong ikalipay ni Katropa? Di lang ba kay, mama naghihimo nga pamahayag sa DSWD lagi daw. Sa ilang statistics, gipasiatab nga, naipag-ubos. Tingali, basig maingon na to, tinuod man, ning ubos gid gani. Pero nga no, ang pangunta na una, nga nung di nato mamatikdan, di nato mabantayan, wa nato masinatii, kini nga pag-ubos sa ihap o pagkunhod sa gidaghanon sa mga nag-antos nga kaigsunan, mga naglisog kaigsunan, nga mga Pilipino, nining kasamtangang panahon na.
2: Atay.
0: Diba? Muna, pangutana na ito, permintian eh, mutuo ka ba nga sa taho sa gobyerno nga may kunhod ang gidaghanon sa mga kabos o gibati ni mo, gibati ba ni mo nga mas nagkaliso din noon ang imong pamuyo karon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daw sa dugos, sa dunggan, ang gipakailap nga taho sa Philippine Statistics Authority nga may kunhod nga ito sa 9.7% ang gidaghanon sa mga kabos usa kadungog nga gihimong bandila sa DSWD aron nga ipanghinambog ang kaepektibo sa purpose o sa kasamtangang pamunuan. Apan luyo sa gipanawagan nga gipagawas nga istatistika o mabulukong pasiatab sa mga kagamhanan, nagpabiling pait o tuok ang realidad nga ginasagubang sa masang Pilipino. Unsaon man pagtagamtam sa baong giingong kalampusan kun ang matagtimbang sa bugas, litro sa lana o bayranan sa kuryente ang maingon nimo padayong nagtuok sa nihit sa suhulan sa ordinaryong mga trabahante. Ang numero sa papel dili makapuno sa hawang nga kaldiro o ang garbo sa mga ahensya, walay kapuslanan kung matagpamilya ang nagkamanghiapon taliwala sa ungong nga gutom.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ako na, oh? Pahambog mo this WD. Ganing taas, aning kunhod ang kawalanon sa katawhan. Kaning mga naglisod ng katawhan na lang sa 9.7%. Still, 9.7% isa dako kayo nga ihap na katrupa. Pila ang kinatibok ang populasyon sa Pilipinas? Mo na 9.7%. Pero ting daghan na panaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ipanghambog nyo sa mga nga aning arang-arang tuon kay na purpose ang sa purpose ning arang-arang panginabuhian. Unsa man ang purpose? Mo na tabang man para sa inyo. Adili man ang tabang. Oy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: That is kanang dole out inyong gianan ang katawhan nga mudawat o gakwarta nga wala lahago eh, pero wala na'y mubalik ana sa panudanan sa gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang end niya ng inyong himo, padulong na sa tinod, makasagubang sa kagutom sa katawhan, pero walay return of investment niya ng inyong gisulti nga pagtabang sa katawhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung saon man pag paningkamot nga mangitag panginabuhian kun naa nay sayon nga dawaton gikan sa purpose.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabta pag-ayo. Kaya pwede ba nga ang matag individual mong salig na lang sa purpose? Tino, nakatabang ang purpose. Pero muramag, imbis kayo mo na tabangan, nga dapat maningkamot ginoon tayo mga katawhan, naunsa man hinoon nga ning salig na lang, muna nga hingtaas ang subsidiya sa atong nasod, kay kini mga tawhana nga porpis beneficiaries murabag gisalig sa gobyerno ang kahigayunan para mulambo ilang panginabuhian.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Ako dili ko again sa porpis mga katropa. Pero kung imong lauman pag huna-huna, nga kung mauman ang galing kini ang hinungdan nga nung mahimong tamad ang katawan, tingnan di atong huna-hunaon.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Dili mong kumusugot nga pakanon na lang ko perminti nga ang akong kusog murag walay balyo nga dili ko maning kamot kung saon ako pagpa-uswag ang akong panginabuhian. Wala ko'y kanang panlantaw nga mabot ang panahon nga kining akong panginabuhian mo uswag pud gamay. Kung na ako'y sari-sari store karon kung na may 4-piece, siguro sunod adlaw, o sunod bulan, sunod tuig, mo-improve sa dini, ma-branch out na ko kung sari-sari store, di ba?
1: Pulsay!
0: Kung dili mahimong tabunan sa mga porsyento ang tinuod nga kahimtang sa kadalanan.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Di nang kawalay ligong paginabuhian o pagtidlom sa bili sa piso, mao'y tinuod nga sukdanan sa kinabuhi.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Ang tinuod, unti-unay nga alibyo, dili masukod sa hinlo nga talaan sa mga teknokrat, kundili sa kabugat sa pitaka o sa kalinaw sa hunahuna sa usa ka ginikanan mga katrupa.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Kanang ginikanan nga makahuna-una siya, nga duna siya ikasustento sa iyang panimalay.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Hangtod nga magpabiling bungol ang gobyerno sa rangoy-ngoy sa katawhang nag-antos.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Nag-antos sa kamahal sa palaliton? Kini nga gipanawagan mga katropa.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Usa ka historic achievement kini nga magpabiling lamang nga usa ka dakong hulagway sa pagpakaron ingnon. Usa ka ilusyon nga layo ra kayo tinuod nga panit ug bukog sa atong katilingban.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Ayaw na mo pag kanang murag ginapagawas ninyo ang istorya nga murag na ay coating ba? Murag na ay ganang ginataguan nga tinuod nga impormasyon.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Di na namo na kinahanglan karong panahon na DSWD. Kung tinood ang inyong ginasulti diha nga hingkunhod ang ihap sa mga Pilipinong nag-antos, tigali wala nami makita dihang naglakaw-lakaw sa dalan walay makaon.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Tigali wala nami makita diha nga katawang Pilipino nga walay trabaho.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Di man siguro wala, at least nakunhuran kaningon man mag 9.7% pero tinaghana pa na.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Dili tungod kay gitagaan ninyo o kwarta, pinagi sa 4-piece, mukuno dahil ang naglisod ng katawan. That is lie.
1: Pulsay! Pulsay!
0: That's very lie. Tinood lang. Kaya di na ito makita nga ang solusyon sa kalisdanan mao ang paghatag o subsidy sa katawan.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Tinood na itemporaryong epekto, pero para nako, kini nga epekto, usaka, murag maingon ni mo nga lumalabay nga epekto lamang.
1: Pulsay!
0: Mura ka lang ikaw, gigutom ba? Gusto ka, mukhaon kay gigutom ka, taod-taod gut mo na manggihapong ka.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Muna gibuhat sa itong gobyerno karon. Muna nga, dili magkatugma sa poverty threshold ang tinuod nga galastuhan. Ang opisyal nga poverty line sa Philippine Statistics Authority gihulagway sa mga eksperto nga ubos ra kaayo o dili muhaom sa tinuod nga presyo sa palaliton karon.
1: Pulsay!
0: Mao'y datong nagkatibuag yato ni kalabayng mga bulan ang taga DTI, Department of Trade and Industry, ang ilahang kalihim nagsulti nga ang katong nilabayng Pasko nga ang Noche Buena sa katawhang Pilipino, pila lang ang kantidad, pwede na lang 500 makaselebrate at Pasko.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Pauna ang tinuod, wala magkatugma sa tinuod nga kining ginatawag og poverty threshold ba katropa. Mauna nga, usahay, magkapangutana ta, natulog bas pansita ng ato mga kanagkuan diya sa gabinete.
1: Pulsay!
0: O sige mo diha gadawat og sweldo nya walay klarong inyong mga statistika.
1: Pulsay! Pulsay!

0: diha, murag kamoy nagbinugo na po na ng inyong resulta ba?
1: Atay.
0: Murag wa mo nakahuna-huna nga tao ng inyong gipakaon sa 64 pesos matag-adlaw binuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kanon palang daan, tagpilang kanon, 20 pesos o 15 pesos kung barato? O niyang, makakaon kang isang kanon kanadlaw, may nag-low carb ka!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi mataw ni, asagi ka na inyong statistics. Muna lisod, kung nag-table statistics mo or nag-actual statistics mo, na ipangutana na sa inyo, ha?
1: Okay.
0: Pero gani, kung gibuhat na ninyong table survey, nagbanabana lang mo diha, unya, gipagawas pag yun ninyo sa katawahan nga, oy, ningubos na nga itong kalisod sa Pilipinas! Binuang!
1: Okay.
0: Klaseng mga tao mo. Baka na nga makita lang yun nga, tungod kayo na swilduhag sakto, yahay na sila, so ang ilaha, wala sila pakialam kung tinood ba nga magka-flip sa katawahan kailangan nga ipagawas ka impormasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tanaw na to, ang gintang tali sa opisyal nga datos o self-rated poverty. Sige daw, ato nga sabton karong adlaw ha. Layo kaayo ang 9.7% mga katropa. Labi na kining data sa gobyerno kung itandi sa mga survey sa social weather stations, then hapit katunga ang nasa 49-50% sa mga pamilyang Pilipino ang nag-ilagihapon sa ilang mga kaugalingon nga sila kabos.
2: Bullseye!
0: Unsay pasabot ana nga sila kini mga tawhana, swerte kayo ba kaon og tulo ka beses sa sukadlaw.
2: Bullseye!
0: Siguro basig 64 pesos ang inyong data tungod kay ang kaon ni matawhana nga inyong gi-survey tag usa ka kaunan lang sa usa ka adlaw.
2: Bullseye!
0: Unya gitawag ninyo nga ni kunhod ang kalisod.
1: Atay.
0: Klase, oy. Grabe po, no? Wala lang yung may konsiderasyon ba? Kumbaga, pwede magod mo nga musultig tinood, ihatag ang tinood nga data, o niya, ikumpara kung ang unsay impact sa inyong survey.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di kay survey-survey lang niya. Murag, walay paghatag o pagpakabana kung unsay epekto sa survey niya yung gibuhat. Murag giba ka ka ng katawang Pilipino sa inyong survey.
1: Ayoy!
0: Napanay ka ng inflation pa. Bisan pa kung namubos ang porsyento sa isa statistika, ang pagsaka sa presyo sa bugas, lana o karne mao'y direktang naka-epekto sa gahom sa pagpalit kung na purchasing power. Labi na kita ng mga ordinaryong konsumante lamang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon tanaw, makapalit ba may oga butang nahatagbog 5,000? O niya, gidawat na mo. Karon pagpalit na mo bugas, ang kilos bugas, di na naman naog 50. Pila ka kilong bugas lang to, kanang imong 5,000. Karon sudan, makaya bang isa kabulan ka ng 5,000 yung yatag?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala mang kumasuko ka 5,000 yung yatag. Pero unta, na ay long-term plan ang atong gobyerno nining kalisod sa katawhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay kung walay long-term plan, lupig pa'y, ano, naghimo man tag gobyerno, nga way plano nga malungtaron para sa kahimtang natuntaran.
1: Ayoy!
0: Di ba dapat maulaw ang matag-usana? Nga na atay gitawag nga makatao, makabayan, nga gipormang gobyerno, pero ang tinood, really, makatao ninyong purpose niya, madam.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mr. President? Mr. Senator? Mr. Congressman?
1: Atay.
0: Kanin inyong ginabuhat, pag-uto sa katawhan sa tinood lang istorya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ginauto niyong katawhan nga sila gitabangan, nga sila nahatagan sa ilang paginahanglan, di ay to, murag bitik, murag paon, padulong sa tinood nga kapakyasan.
2: Bullseye! Murag
0: kung gipaunan niyang isda god, nga kumukubit ka, sigurado yung galitag ka. Mahimo kang sunan sa ilang nga mga nagkadaiyang lamisa.
1: Atay.
0: Labi na ka ng gitawag nga crocodile congressman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ambot na lang, ginoon lang bahala sila ha.
1: Ayoy!
0: Okay. Kaning limitasyon sa ayuda sa purpose, isip temporary shield. Ito nang i-discuss ha. Ang cash

0: transfer o kada gitawag nga cash transfer program sama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon Purpose, makatabang na siya katrupa. Wala na question diha, makatabang gina siya. Pero dinalian nga panginahanglan apan dili ka na siya garantiya sa permanente nga paghawas gikan sa kalisod sa katawan. Bullseye! Na tinuod, yung anong dili man ni mahatagan o pagtuki kung mga bright maghaning naglingko des kabinite. O kanisi, isuo ni Win Gatsalian, sekretary sa DSWD, wala man lagi ka magka suggest man lang sa atong gobyerno nga, sir. Temporaryo man lang yung perting luuyas katawan. Luuy kayo. Di, huwag kakasulti yan na, sir. Bullseye! Bullseye! Sa ato pa, dugay ka ng buta. Ayoy! Dugay ka ng bungol. Mabungol dahi tanga ang kamatuuran, di na tumahatag sa katawan ang ilang gikinahanglan. Mabuta dahi tanga nakita na to nga ang tao mukao na lang sa sakadlaw kausa ka bisis. Bullseye! Bullseye! 64 imo ipakaon part. Kaluoy po taon. Ako gani. Ang paniunto na ko, budget ko, pinakaminos, paniunto ha, pinakaminos, isagatos kapisos.
1: Atay.
0: Pero kaya nag-diet-diet man taron, masay bang isagatos, malimta no sayang panood to. Ano lang, marag agiunan na itong healthy lifestyle, pero nagpait, good, tinuod na istorya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Muna'y tinuod na itong hulagway, mga katrupa. Kitang katawahan, grabe ang kalisod, pero sila nito, perting haya-haya, mali-malitang kwarta, wamalay na dakpan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kulang sa lutos kini matawhana. Kung pwede pa lang magampo ta og katalagman para sa mga kawatan, kung pwede lang unta, di man pwede.
1: Atay.
0: Diba? Kung naalay malasakit kini matawhana, kung nakita lang nila ang kalisod, dili lang kuta agion ang propaganda ganing kunhod ang kalisod aning panahuna sumala sa data sa amo mga survey SW survey kawalo matag binayra na sila. Klase nga makalagot lang ba bisag di kuta kinahanglan malagot makita nimo ang imong silingan usahay mo palit ubugas dati mo palit siya tag 5 ka kilo karon mo palit na lang isa ka kilo lang yung tao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang trabaho siyang amahan, naga-construction worker, usay na managat, usay naga-fishport laborer.
1: Atay.
0: Ang madala, mabit-bit sa kadlaw. Swerte na makabit-bit sa 500 pesos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, ha, siya ay 4 piece. O, nalipay ka na ay 4 piece.
1: Atay.
0: Yan, kaya pang isa kasimana naman ito sustainable pag-sustain.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, namoy dugo, di ha? Namoy nawong katawang sa katawan na imuingon mo nga naglisod ang kalisod sa katawan ni Kunhon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oy!
1: Atay!
0: Pagmata!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung waka na buta! Kung waka na bumul sa kamatuuran nga kahimtang sa katawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala lang gabi ka-istorya nga daghan dapat ang manginlabot ani katropa. Di ba mga senior citizen na to? Maluoy ko sa ugangan nga kagahapong adlawa hingpila ganyan taon dito sa salamat sa itong mayor kay nang hatag og bugas dito sa Barangay Fatima sa pagpanguna sa mga lideres dito. Mayo na inyong gibuhat, Wad, si Kagawad Red Pitaka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayo to, Wad, kay giusa-usa ginyong matagbalay nga gitanaw ninyo, gi-inspect ninyo katong mga nagdeklara nga naay nagpuyo, dahil ito wala. Gikurakot po ni mga prokchirmanan eh.
1: Ayoy!
0: Wa po nuro ni mahadlok sa balik sa ilaha ba nga dayaon mo pati ang paghatag og pundos gobyerno niya ikaw nang gihatagan niya kay gayunan para isulting kamatuoran makakpakak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baka na mga bakakon asa man na padulong?
3: Baka!

0: Kumbaga na mo, ay naman po makakay. Kung bakakon ka, padulong yung impyerno pa. Wala ka rin yung mga nagpagawas o data nga kami naglis, nga kami wala daw naglisod na kunuran ang kalisdanan sa katawan. Ay, layros, tinoday!
1: Okay.
0: Ay na mag-istoryag bakak niya kay madungagan lang na inyong sala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang mas maayo mo gudaan eh. Dili na to kinahanglan o mga sugar-coated information, statistics data para mutabon ta sa tinuod nga sitwasyon sa atong nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: The Filipino people does not need that sugar-coated information. Ang tinuod unta isulti ang kahimtang nato unsay mahimo sa mga oligarchs, unsay mahimo sa mga MSMEs, unsay mahimo namo nga kaming naglisod, unsang adjustment nga kinahanglan buhaton. Mao tingali na ang atong taga-agpagtagad. Let's face the reality nga ang Pilipinas murag nabutang karon sa alaot. The government, wala ko manawagan o pag-aklas mga katropa, but fail to satisfy nining kasamtangang kahimtang. Kabisan pa ang kalisod, sultihan tagbakak. The reality, dili kumutuo nga nakunuran ang kalisod sa katawan kay lagi. Ang mga nagakita o 40,000 pataas matagbulan, lisod mang gihapon. Una ka ng inyong gipagawas, nga data karon bakak ka na.
1: Okay.
0: Muna umuma na ninyo. Dili ko mudawat, anak. Dili ko mutuo. Dili ko mo-subscribe sa inyong gipagawas diyang impormasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ako, dre, tagain ninyo og maluntarong trabaho ang katawhan. Nga naman, ang pagtaas sa employment rate, kasagaran, ginalangkuban sa mga trabahong kontraktual. Ubus og sulan, ug naa sa informal sector nga walay kasiguruhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mo man ang kasagaran trabaho na adres Pilipinas. Mo bitang daghang kayo nag-abroad. Daghang kayo nag-gawas sa nasod para manginabuhi nga makasustiner para silang pamilya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mas piliyon pa nila mulang yaw, balag magkatibulag ang pamilya. Kung walay swerte, magbulag ang mag-asawa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, kay kung mag-uban sila diri sa itong pinanggang nasod, magutman ang ilang mga anak.
1: Atay.
0: Mag-antos ang ilang mahal sa kinabuhi.
2: Bullseye!
0: Kunyang kaya ni mo tanawon, imong anak nga dili ka humag-eskwila, ang imong asawa nga naglisod og budget sa kwartang imong bitbit, imong sweldo nga igor in town, pangkaon isa kasimana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ambot, og kaya ninyo nahuna-hunaon mga katropa. Pero ako, isip o sa katao na dili man ko ingon nga maayo yun, wala man ko ikatakos. Pero ako lang na-realize ba nga kinahanglan mangandoy punta para sa itong kaugalingon. Hantod kanus aba maglisod ang katawhan. Hantod kanus aka maglisod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tarawa ha, kining kalisod sa regional nga pag-apod-apod sa bahandi mga katropa. Ang pag-uswag kasagaran na tigom lamang sa dagkong sentro sa ekonomiya. NCR mo na itinood.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lapklakip usab ang mga silingang rehiyon. Samtang ang mga probinsya, parihadris sa Muas Mindanao, parihadris Jensan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naagyod sa kalisdanan mga katropa. Unya, nagpabilin nga kita nag-antos sa mas taas nga kakabos.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Uhatag lang mong report diha. Nga muraga, nagatuo mo nga ang inyuhang impormasyon mo representa kanamo kami nga naglisod diri sa Mindanao.
2: Bullseye!
0: Hoy! Pagkabaga, bagod na itong mga lips, hoy! Ba? Makauulaw ka na nga performance. Nga maingon mo nga mayo inyong performance. Kay gwapo inyong ipagawas nga information yung dili madawat sa katawhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wa mo'y dagway nga ikapang ikaatubang sa katawhang Pilipino labi na namo diri sa Mindanao. Kay grabe ang among kalisdanan yung maingon mo diha nga ningkunod ang kalisod. Binuang!
2: Bullseye!
0: Dakong binuang! Ay, ambot sa inyo ha. Basta ako ha. Ang mga pamilya nga giisip nga nakagawa sa poverty line dali ra kay nga mahibalik sa kabos. Nga naman, sa higayon nga dunay nga masakit, bawad anog trabaho o maigos kalamidad, back to normal. Siguro, kana paghatag ninyo anang 5,000 pesos nga ayuda sa DSWD, makaingon sila ng panahon na nga gisurvey ninyo, at least kami nakagawas nami sa poverty line. Pero pagkahubanan na niyang gigihatag, nahurot ka ng 5,000, unsa na paingon nila? Pobre na po'n may malay pan!
1: Atay.
0: Naglulukuhan ba tayo dito? Sinong pinagluloko natin? Ang kapwa Pilipino? Kaya nyo yan?
2: Bullseye!
0: Matagal na panahon na kayo'y nakinabang dyan sa NCR. Kaya dapat naman siguro na isipin nyo rin ang kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Mindanao at Visayas, kung ano ang totoo na data na dapat ipalalabas dyan sa SWS survey na yan. Kasi pag ganyan po ang nangyari palagi, masasabi ko lamang po, kabulastugan ang nangyayaring yan. Hindi namin kailangan na kayo ay magpa-impress, pero kailangan namin ang gobyerno na kumakaliga ng totoo sa mas nangangailangang Pilipino.
2: Bullseye!
0: Huwag na po tayong maglokohan kasi matagal na po kaming naloko. Hanggang ngayon, loko pa rin ang tingin nyo sa amin.
1: Ayoy!
0: Sabihin nyo na po na sabihin nyo nga medyo harsh yung mga pananalita ko sa ngayon sapagkat hindi po katanggap-tanggap ang data na ipinalalabas ninyo sa mga balitang yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang katotohanan, ang sambayanang Pilipino ay patuloy na nagugutom. Na walang solusyon ang ating gobyerno. Solusyon na dapat ay sustainable. Meron ngang solusyon for peace, pero panandalian at pansamantala. Isang linggong pagkain sa bawat pagkainan. Hindi po sapat ang pagkain na yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gobyerno ay nakaatas po sa kanila kung paano bibigyan ng mas mabuting pamumuhay ang kapwa Pilipino.
1: Ayoy!
0: Hindi pansamantala. Hindi naman kailangan ng pansamantalang solusyon. Kailangan namin ng pangmatagalan, yung pinag-isipan, yung solusyon na hindi lang napulot sa bangketa.
1: Atay.
0: Kasi hindi naman pang bangketa yung mga kalidad ninyo. Kung titingnan lang natin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tatagalog na po ako kasi I'm addressing doon sa mga katropa natin dyan sa NCR. Mga opisyales, senador ka man, congressman ka man, ano man ang pwede mong gawin, magkaisa po tayo. Tigilan na po natin ang korupsyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tigilan na po natin ang matagal na nagpapahirap sa ating sambayanang Pilipino. Yung pagkamakasarili.
1: Ayoy!
0: Yung kinakain lang ng sariling yung mga plano, kinakain ng sariling idealismo.
1: Atay.
0: Walang nakikitang iba kundi sarili.
2: Bullseye!
0: Ikaw ay napaka makasarili.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kung magbisaya magugo katropa, it means to say adri lang sa lokalidad sa Dakbayan, pero kini nga isyo para ni sa mga kanagkuan dito sa kauluhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagkulang ulo in town. Why kasing-kasing? Ba? Karoon lang ko yung dungog. Ngayon ani baka laom ning akong gituki ba kay para maguni sa next generation kung wala sila makaon. Baka katauhan nga padayon nga maglisod. So pasabot ani, musugot lang ta nga mag-antos po sila.
1: Atay!
0: Ito mga katropa, medyo kuad ba? Subo lang pamalandungon nga kita nga katauhan ang subunganan sa bakak nining mga opisyalis sa atong gobyerno. Hoy, muragala! Nilapas naman ko sa atong alas 9 size naman day. Standby mga katropa, mubalik pa, human lang sa pipila ka painundom sa pagbalik sa programang Bullseye, kining bahina atun ka nato sa Santon Plus Gold mga katropa. Marayong ka mag Santon Plus Gold na kay atong paminahon kining usa ka pagpamatuod sa nakasinati sa kayuhan human na tabangan sa problemang arthritis sa Santon Plus Gold.
3: Santon Blast Gold. Ako si Arnel. Katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila mailiho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa.
12: 75, Pero Baskog pa.
11: Ay, kay wala ko bisyo kayo.
12: Nagainom kog kape.
11: Dili pa kining
12: akong nadunggan sa mga
11: kauban ako na kining
12: Premium Coffee Mix.
11: Mayo daw kini.
12: Akong gisulayan
11: og inom
12: mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
11: Mura mag ni Baskog ko gamay.
12: Mura pog ni bata akong lihok ba.
11: Sa una,
12: syempre,
11: naadyo'y panahon na magluya ta.
12: Kasay,
11: labin akong lahi ng panahon.
12: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
11: Premium DT Coffee Mix.
12: Okay kayo akong pumati dyan.
11: Katong mga
12: parehan ako na senior citizen,
11: hinay na kayo tuhod siguro.
12: Sulayan ninyong
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
11: Sulayan ninyo.
12: Wala kani
11: ingon nga
12: binuhaan ko.
11: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: XFM.
14: Exciting!
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nakuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
17: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
18: Mmm, exciting!
19: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
19: Sure ka?
17: Oo.
19: Exciting!
17: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
19: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
17: Like yun. Basta naka-turbo.
20: Turbo food supplement for men.
21: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
22: Sa mga kalalakinan
21: o kababainhan.
22: O gahatag o kusog.
21: O resistensya.
23: Turbo. Wagas. Ang lakas.
21: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga

0: FM.
1: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.

0: sabi mo pa sabak ba mo suko mo kay ko.
1: Okay.
2: Wala hindi na to. Ya ano ka mo gud.
0: Ra man galang suko pag kas kalibutan pa to ka do be mo ra man na plaster de mo hundang ko.
2: Ay ay.
1: Okay.
0: Tapik ka kanina, kading ano?
2: Tapik ko ano?
0: Kading DSWD, bato.
2: Baka ko, magod.
0: Suko kay ka.
2: Yung naglisod, ang kalisdan. Ang kalisdanan, mingon sila nga, ningkunhod ang kalisdanan. Asa may hingkunhod? Kung niswildo kag 20 mil, karong panahon na halos manglimos, manggani ka?
0: Na, da, lagi. Sige lang. Suko naman ka kanina. Ato na lang siya. Kaya doon ay lalaki sa sintawon, patay sunog sa barangay Tinagakan.
2: Sige na me.
0: Ato ang dawato na report kay Trobang Filipe Oligario. Ibo na.
3: Live report.
4: Katropang Chris na pabilin karon sa barangay Jim Isip Evacuation Center ang duwa kapamilya nga nawadaan o panimalay human niya na ugdaw ang ilang gipuy-an sa sunog dini aging Sabado sa gabi alas 7 impunto katropang Rowell o katropang Chris. Gani na hitabo ang nasampit na insidente diya sa may barangay Tinagakad ning siyudad sa General Santos kundi in duwa kapanimalay gayon ang sunog katropang Rowell. Nagsugod ang insidente sa nasampit na oras sa maong lugar. Human gani ang mga residente nakakita nga daw adunay lahi nga aso nga niabot sa digawa sa maong panimalay katropang Rowell o katropang Chris na yun nanawag silang mga kabumberuhan. Nakaabot usab sa barangay ang maong insidente, maong niresponde usab ang mga tanod sa barangay Tinagakad katropang Rowell na nasairan nga dunay duha ka pamilya nga nagpuyo sa duha ka panimalay ang nasunog. Dituuhan nga linya sa kuryente na usab ang hinungdan aning sunog nga milabay ang pipila ka oras tungod lagi gama sa light materials ang duha ka panimalay paspas nga naugdaw ang sunog. Dungan usab sa makusog na hangin katropang Rowell o katropang Chris. Nga dito na po nabalaan sa itong mga otoridad sa dihang nanghilak ang usa ka pamilya kay ang usa matud pa ka miyembro sa ilahang kabanay nga lalaki nga si Alice Dodoy katropang Rowell o katropang Chris ang wala nakagawas sa nasunog na balay. Sumala pa kining nasampit na individual adunay mental disorder nga dili matud pa makaistorya nga ang mabuhat ng ginya katropang Rowell o katropang Chris is mutabi sa region kumbaga murag wala galihok ang iyahang facial expression magagatulo lang daw ang iyang laway pero may mental disorder gini siya dugay na nga panahon katropang Rowell o katropang Chris. Subala pa sa pamilya nga ito nga nakahinabi ilaha matut pagisulayan nga pagawason ginala nila pagawas ang nasampit pero dili na po nakaya katropang Rowell tungod lagi sa kapaspas sa sunog ang nasampit wala na nakagawas nabilin nagpabilin sa sulod. Daga na pug mga debris, mga parte sa lawas sa bubong sa panimalay sa bubong ang nagatagak nga dito na higayon nag decide ang family nga ibilin na lang siya sa sulod katropang Rowell o katropang Chris. Pero ilang giklaro wala gipasagdan ang nasampit, di lang gyud siya mugawas katropang Rowell o katropang Chris na siya sa sulod sa kwarto. Mao nang pagkahuman sa pagpaapula sa to mga otoridad sa BFP Jensen, imputo alas 8 sa gabi, nakita nito ang naugdaw pud nga sunog ni alias Dodoy katropang Rowell og katropang Chris. Ang barangay dali dayo naghatag og hinabang og intervention sa pamilya. Gidiretso sila dito sa barangay gymnasium, gitukuran og tent, naghatag sa DSWD nga doon na po yung mga taga-simbahan nila nga nag-atiman sa ila katropang Rowell. Ang mga bata gidala matud pa sa simbahan para temporaryo nga dito magpuyo pero ang mga hamtong pangidaron na dito sa ilahang area katropang Rowell kay para bantayan ang lugar nila samtang ang ato mga otoridad karong buntaga gibalikan para subling mapahigayon og imbestigasyon karong masairan kun unsa gyud nga kuryente ananukat ang sunog katropang Ruel o katropang Chris. Subo pa pabalundong sa ato ang mga otoridad. Ganoon na po'y laing insidente sa sunog na hitabo ni laing individual usab ang nakabsan tungod aning insidente. Maunang nanawagan ang kapitan sa barangay Tinagakan nga si Kapitan Jeffrey Salanyo. Nato sa mga residente nga mag-amping yun kanunay katropang Ruel kag siguraduhon labi na sa mga dugay na nga panahon nga natukod ang mga gipuy-an, siguraduhon nga mga linya sa kuryente kung mamahimo ilisan katropang Ruel o katropang Chris para di na pod makaraan o di na pod mahimong sinyales sa maong sunog.
0: Labi no, amping yun yung taon sa mga balay-balay yung taon ay nako. Anyway, salamat sa report katropang Philip Oligario. Karon kasamtangan na pabilin ang doon ka pamilya. Totally ano, yun totally damage, yun.
4: O, totally damage, yun katropang Ruel kapin sa milyon matod pa ang initial nga damyos aning duwa ka panimalay na sa paspas lagi mga panghitabo, wala na po sila nasalbar nga gamit. Bisa na mga bata gani daw nga mag-eskwela unta karong adlong Lunes, nagpabili na lang usa sa ilahang simbahan kay wala man sila gamit bisan uniform katropang Ruel o lapis nga magamit sa eskwelahan nila. Hinoon ang mga taga-barangay katong may mga extra nga mga gamit og sanina gihatag naman sa ilahang katropang Ruel o katropang Chris, pero magpabilin gyapon ang question sa pamilya kung usaon ba nila pagsugod usab sa ilahang pangadaw-adlaw hilabi na nga nasunugan ang ilang gipuy-an.
0: Yeah. Alright, salamat sa report katropang Philip.
4: Basta na ang report gika sa patrolo garon magpabili healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkiausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. Eps FM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gabi na gana ano eh. Karoon na ako nabasang balita.
2: Nga.
0: Rudugay naman ni God. Dala nga. Ari deo. Ari. Ariyo.
2: Kara.
0: Oh, grabe.
2: 40 ka planta.
0: 40 ka planta sa Corinte. Magkatubang ko ng suspension.
2: Uy!
0: Kani Bisayas ni katropang Chris.
2: Wala na pila Mindanao.
0: So red tag na ang Bisayas niya masuspend pagyod. So magunsa na diha ang ilang kuryente. O matay problema diri sa tuwa kay ang Mindanao source nato hydro. Ang problema na nato pagka na siya ba mahimong private.
2: Pero ang nagipipigtas to ha?
0: Private public partnership kung PPP.
2: May piktuhan niya punta kay isubsidize mo sila dito. So ang supply nga para sa tuwa.
0: Ay dito mo hatag eh.
2: Wala na yung tinood ya.
0: Dalo man ta.
2: Kay naka-grid man ta, di ba?
0: Dili, priority man ta. To adri.
2: Gani.
0: Oo, oh, yeah. Siyempre, ang mga distribution utility adri, nakakontrata na na sa mga generation.
2: Okay.
0: So, dili nila pwede putload ang kontrata. Nga mo-supply sila dito, gawa na sila ika-supply.
2: Ana lang.
0: Dili ta maapektuhan.
2: Okay.
0: Ang maapektuhan lang sa tuwa kung mahimong PPP ang atuang hydro sa Pulangi.
2: Yan.
0: No, barato kita kurente sa Mindanao. Sa tinuod lang, mas barato ta og kurente compared nimo sa Luzon o Visayas. Mm. Kaya sa Luzon o Visayas, halos ilang gamit, nagagamit og krudo.
2: Okay.
0: Ang kadaghanan. So wala sila hydro. Hydro mo gano'ng pinakabarato. Hydro gano'ng pinakabarato mga katropa. So, niya karon problema nila sa Visayas kay kurenta pag ginikaplanta. Dapat isa ka problema. Di ba nga doon siya sa ato ang presidente, kaya natanggalon ang systems loss.
2: No.
0: Wala pa man dahil nakatropang Chris.
2: Sato pa, saling
0: nakahanay kung asa padulong ang system loss niya. Kaya normal magod na system loss.
2: Gani man. Kinsay may
0: mo abaga niya.
2: Abaga.
0: Kung tanggalon na sa distribution utility, di nila nakuligtahan. Kinsay mo abaga. Ang generation, ang transmission.
2: Patay ang generation dahil balik sa tao
0: kung na pala. Kung ang transmission or generation, ang generation, di ko matuo nga, di gihapon nila na-charge.
2: Balik gihapon na sa tuwa, kung generation manggaling, yung transmission.
0: So, wala pa'y klaro ba, nga gitanggal sa Pangulo, lagi ang maong ka ng provision, nga wala ako ng system loss, unsa mahitabo? Diba? I-charge ba sa distribution? Ang charge sa distribution na. Oo, maningkamot sila nga mawala ang system loss. Apan di ba gin mapugan na magin ang system loss? Bisan pa kung saan mo na mga katropa, kay dagang kay mga kawatan ng kurente. Tama ka na di kurente sa uban nga duha ka buong aircon. Pero ang ginabayaran, wag yun yung tawang kaabot o isa kalibo.
2: Busay! Nari eh?
0: Tawoy! 24 oras pa ng kandar. Diba? Ang billing sa quarantine, aras sa 500.
1: Busay! Busay!
0: O, kamo, butuo, kamo, namo sa kalang mahalong subdivision niya, yung billing, walay solar na kakabit. Hmm. Ang billing, 500 ra? Nagtuo, kamo, ang kalang mga tawana, wana aircon?
2: Basig, ang ilang mga kwetidura na, ipang tuli.
0: Mau gani, kawat gani.
2: Kawatan mo.
0: So, kakit sabay mo, abang gani anak, nga ginahapak pa na sa tua. Nga mga konsumante, system loss, talawa rin yung billing. Diba? System loss niya na, pwerte nang nakuha. Pero di ka na mawala. Ang pangunta na karon asa na ipakang? Bisang pag-usulti kag 5% na na.
2: Unta, gapon ta, kung buha,
0: Billion gapon ang katropang Chris.
2: O musulti ang Pangulo, sige.
0: Goberno.
2: O, para makita ganyan nyo nga na ang gobyerno, ako'y mabagaan na tanan. Ana ba no?
0: Kung sa'yo ang sweldo?
2: O, ibawas akong sweldo mo na, klarong
0: sweldo yan. Kulang sweldo.
2: Kulang
0: 600 million lang ang sweldo sa presidente. Sistema sa isa ka...
2: Sa katuig?
0: Sa kabulan na.
2: Sa kabulan? 600 million?
0: Ay, 600,000.
2: 1,000, ah, o.
0: 600,000 sa isa kabulan, kulang mo na eh.
2: Kulang. So, bisa pag... Adi, yung siya nga, i-appealan ako itong mga kickback.
0: Malita.
2: Tumalita.
0: Kaya, bayad.
2: Eh. Oh, i-appealan ako itong mga congressman nga ako natagaan.
3: Atay.
0: Kaya ra.
2: Adi, kulang mangod sa detalye ang i-proclama sa Pangulo.
0: Paasa ka ni, paasa. Lipay kayo eh. Standing ovation ko at pagsulting.
2: Yay!
0: Tanggalo ng system loss. Standing ovation.
2: Oo.
0: Di ba niya? Kasadihang... Wa ka man dahil maplastada ni Mauro. Yan problema sa ato ang administrasyon ka nun ba? Nagauna ang istorya bago sa buhat.
2: Tinood na. Muna diba? Sa'y kung naipagawas nga balita, makaingon ka, totoo ba ito? Wala na yung taon.
0: Wala'y factual nga ano ba, study or sa ba? Sa mga naglibog ko ma.
2: Dili mo na sa kanang dili kahibaw ang mga nasa palibot sa Pangulo.
0: Mm.
2: It is the leadership of the President, Katropang Ruel. Nga, taka siyang istorya, di man dahil kayang buhaton. So, mahulog, walay klaro ka.
0: Gunggong po siguro ni mga cabinet members o nagkisay nagbuhat ng ihang speech sa Suna. Isang katagog report na sa ihang anong giapay naman po na, wala pa man di ay.
2: Tinoon na. Driganis look ka lang, sipiet ka, dagang kay comment ka.
0: Oh, diba? Paks ka ng paksilik ka.
2: Oh.
0: Wala pa man gani dahil na maluto o maayo.
2: Istorya na dahil, magawas na yun.
0: Di ba? Nga, tatawa, pagbuto sa paksilik ka, dagang kay mga environmentalist na nagababag na.
2: Mm.
0: Yan na ba? Ganun yung istorya, gikinang na istorya, nga wapa man tayo makonsulta. Bro, huwag dagas, take it to anyway. The decision, why konsulta.
2: Ay,
0: sorry. Hindi, ganun yan na ba? Walay transparency, this government has no transparency actually.
2: Mm-hmm.
0: Maglisod ta, kung saan po na ito makadyas isip mga taon, saan na ito pagsalin sa gobyerno? Kung itong gobyerno, walay transparency sa ito ah.
2: Dinood na.
0: Diba? Nga napay mga desisyon nga ulahi kay mulihok. Ano yung saraman tawa ni?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang magduwa-duwa na ka ba? O, talawa. Kanimo sunod mo. Komersyal sa takadali ha. Kaning Solid Waste Management Act. Ecological. O sa ba ni? Di ba? O sa ba yung mga kapaslanan ni ini? All-out campaign ko no batok sa baha o basura. Sa upang all-out campaign ninyo ni Ana nga gipangkawat pagaling ng mga flood control project.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yapil na po siguro ng mga tinuod na basura sa Kongreso eh.
0: Diba? Natay Ecological Republic Act 9003.
2: No.
0: Hagit ko nun eh. Ipatuman ko nun eh. Sa upang patuman ni Ana mga katrupa?
2: Dugay naman yung
0: blaan. Actually sa mga cities like General Santos City, guwapo ang Ecological Solid Waste Management.
2: Hmm.
0: Napatuman yun yung Mayo.
2: Mm-hmm.
0: Pero sa ubang lugar, nga parating na ganang squatter, dili po basta-basta ma-santa sa local government unit kay mga butante po mga dagko.
2: Bullseye! Ngayon ang Pangulo, nasulti magod ni katong nahitabong baha.
0: Oh.
2: O grabe kayo ang pagbahas basura. Ang kutob na lang bata sa reactive nga measures. Wala na tayo kanabang dapat naging proactive ta. Wala pa nahitabo, na yung solusyon.
0: Walay kahadlok karon ang mga tao.
2: Lagi.
0: Why kamay nabaka lang atong presidente?
2: Mm-hmm.
0: Tuo na sa panahon ni Digo, kita ba na yung basura ang anang kadaglan?
2: Nanlimpyo mo gani ang, di ba, Manila Bay. Nahimo ka itong, di ba, katong nabalik ang mga isda kay nawala ang polusyon dito.
0: Iba, siya ako man yan eh.
2: Itong dolomite ba? Momento example nga, ma, kaya man na ilimpiyuhan ang Pasig River, nalimpiyuhan man.
0: Ang saon pag, paghahatag ng solusyon sa atong gobyerno, nga di, ultimo gagmay kayo nga mga butang, mga detalye, di man gani kayang mabuhat. Di ba? Simple nga, simple nga mga problema, di man gani. Mangalot pangari sa ulo ang atong pangulo.
2: Anong gagawin natin?
0: Huwag kabaloon sa iyang pagabuhat nun. Kaniman nung tagaan na ito, ay, Ginoo ko. Bagong Pilipinas, kung tayo na ay, mabalik tayo, kanilabahin na ito kanilang Santong Plus ko, distress nung tayo.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan na ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
7: Exciting!
8: Premium D3. Ang bago.
9: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rin sa pagsigin akong tumal sa Premium D3. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag-Premium D3 na pod mo.
8: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM. I kinda
11: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
12: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Bye. Inom na tayo. Wala tayo kuotay. Bangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: Tak, mag-ugas sa plato. Wait lang, ma.
1: Bullseye. Ay, muna itawag na subject. Wait lang.
0: Late moves ba? Kanang ulahin na mo lihok. Di pa makusian, di pa mo lihok.
1: Tak, mag-live yung CR. Wait lang, ma.
0: In-game pa, in-game.
1: Sabay sara dito si mama o nag-wait lang?
0: Dak, ang basura, paliw kong labay kay ang kabo na po na sa ero. Unya na, ma!
1: In short, wait lang, Gapon.
0: Mao po na ang atong panggamanan pagkabot sa lihok. Wait lang. Wa pa may baha, unya na na.
1: Wait lang.
0: Wait lang, unya na, kay wa pa may linog. Wait lang, kay wa pa kaabot sa lihok ang baha.
1: Di ka nang tigutom, di ay. Wait lang, ramang Gapon na.
0: Money! Ilang ginaano mga katropa niya karon magpasiatab sila all out ng kampanya batok sa basura. It's too late to be a hero, eh.
1: Bullseye! Okay, namo ganyan problemahan ng basura. Daghan ng presidente ang ningsulba na yun niya. Murag karon wala lang matagaig pagtagad kung saon pag manage yung tarong.
0: Executive Secretary Ralph Leto, pila katuig na ka nagpulyo sa Luzon. Pila katuig na nimo nga sinitian ang pagbaha diha kanunay sa NCR. Pila katuig na nimo makita ng mga basura nga magkatag. Karang baka masulti nga all-out war? All-out tanini? Diba?
1: Duga naman talaga.
0: Mga nga ginatawag sa inyo ang reactionary nga pamaagi? Mga lakang nga dugay na untang kinandan apan karon lamang ninyo tagaan o dinalian nga atensyon kung wa pa makita ang problema.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mura mong bata nga kanapang nagsigig dulag ML nga naka-in-game. Nak, palihog labay sa basura kay bungkago na zero. Wait lang, ma, kay in-game pa. Diba? Nga, basulo na to. Nga, kuwang o disiplina ang katawan. Sa iyon, kayo na to ng himuon. Aron itago ang inyong dugay ng kapakyasan sa pagpatuman sa mga batakang balaod sama sa ginatawag natong Ecological Solid Waste Management Act. Diba? Hindi naman ang ikalimod nga may tulubago ng komunidad. Apan ang pagtratar sa isyo nga daw ang mga ordinaryong lumulupyo lamang ang hinungdan sa grabing lunop o saka na siya kasayop. Diba? Nga kanunay na lang, iunaan na inyo ang ginasulti. Asa man inyo ang pagplano sa infrastruktura? Na may plano, kuwang ra. Kay mas yun naman yung plano ang mga bulsa ninyo diha.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Damay mga bulsa, Katropang Ruel. Dapat malita kay... Mga ganitong daghan kay Islag
0: Korta. Ang mga tao, Katropang Chris, mulimpyo ba na sila itong karan? Gecheck ba ninyo kung kanunay ba nga ginakuliktang basura dihang dapita? O base nagpundok sa mga panimalay ang basura?
1: Naulanan.
0: Naulanan! Napulaan na po lang tao, gipang gawa sila mga panimalay.
1: Oo niya, kay nagbaha naman. Nagdungan na talaga, nasa estero na rin nakatago ang basura. Katong pagboilos tubig, ning gawas ang mga tinaguan.
0: Masulti naman na, ayaw sa ninyo, igawas sa inyong basura, kuto buapay muhakwat og basura. O di wala gigawas, nasa itong karan, nakasako, naka-trash bag.
1: Naka-black bag.
0: Black bag. Ya, kay gibaha, nabungkag. Basi unyag, tinuod. Uy, nagkapangulik tagbasura, gicheck ka na ninyo.
1: Kaya mo ingon mag-all out war ka Trupang Ruel, na yung mga measures nga buhaton. Para na ka ng kampanya, bagikan sa grassroots, sa purok, padulong sa barangay, sa syudad. O nga na, unta dili kay gikan sa taas, padulong sa ubos, marabaliktad man eh. Nga nung mag-all out war ang pamahayag sa Pangulo, pero ang sa ubos, wa man kay baw. Mula kung tinunanay pa ng ilahang walay sagol paglipat-lipat ang ilang ipasiug na nga pagpaglimpyo. Ang ngailang di ilang yun nga kutob sa plastik sa estero o lapok sa Manila Bay ang ilang siligan. Kung dili apilo no sab ng tinuod nga mga basura. Kung sabi ng ginamin na nga basura, kato mga naasulod sa gobyerno, Katropang Ruel, nga kulang sa pagpaglimpyo. Di lang yun kay kulang sa pagpaglimpyo. Hugawan yung dagko yun. Mga damak yung kayong dagko.
0: Hindi yan kay damak. Damak kay kawatan man. So, di ba damak?
1: Wala na ito. I-appeal na ito. Kanang isgutanan sa kanang walay kapuslan ng ghost project si Bumag yun ang hinungdan. O ga siyempre, kanang binilyon ng pesos nga gigahin sa flood control, asa na ito? Natural na sulat sa bulsas mga kurakot. Kunya, kini mga opisyal nga walay laing gibuhat kundi magpalusot lamang sa pag nag-antos nga katawhan, agragang kay rason, dagang kay all out war nga ginasulti, pero ang tinuod na kanus-a ba na ninyo gibuhat? Kanang ginaingon ninyo nga mahiya naman kayo, asa naman asang ulaw? Ang tinuod nga krisis sa pagbaha di lang gikan sa bara sa mga kanal, kundi gikan kini sa nagpabiling hugaw ug dunot nga sistema sa burokrasya. Hangtod nga dili malipyuhan ang gobyerno sa kaugalingon ni ining mga basura, kining tanang all out nga resulting kampanya magpabilin lamang nga laing pasundayag sa inanayng ibanlas sa matag bunok sa ulan.
0: Murag kini paghuman sa Duterte term ba nga napuyo ni mga kawatang politiko. Paglingkod ni BBM, murag sila nangalipay ba ni tanawa dungan-dungan ang pagpahawat.
1: Yay, balik na naman kami. Yay.
0: Makapahawat man siguro sila dati sa panahon ni Digong, pero discreet lang.
1: Kuan kay conservative ra kayo.
0: Sakto lang nga amount.
1: Tago sa to ay.
0: Pero karon na grabe, oy harap-harapan, oy murabag ka nang
1: mo na di ni mo malikayan nga ang katong mga naad yung kongresista nga sige duot kang BP Sara. Ang grabe ng singgit nga kung wala si Speaker Martin, hindi babaha ng ayuda. Diba? Kinsa man to? Mao na doon na nasa kongreso.
0: Luistro. Napay isa diha nga nagburot lang naong Ridon.
1: Si Ridon.
0: Sige, pamakat. Natawa nang hitabo siyang aping ni burot ang samot.
1: Moras Jalibi.
0: Apay, abante nga, nang laylay, nagsamot ang mga panit. Na, mauna na, gaba na na. Pasaylo ako.
3: Atay.
1: Kwan lang ba? Subo lang pa walang dungon nga gitagaag kay Giyonas Katawhan. Supposed to be muli doon ta dapat. Mahatag o the best example. Nga ka nang mahiangay sa adtong dapat nga panulungan ang matag piso nga budget sa gobyerno. Kaya ba rin eh, kanikinig pagbasa basura, tungod kay naay kakuwangon ang gobyerno sa pagpatuman kung unsa ang dapat ipatuman.
0: Nagani special national government nga gigahin para lang sa Metro Manila.
1: Oh.
0: Metro Bank Risa.
1: Naipundo.
0: Kaning MMDA.
1: Mm.
0: National government din.
1: Mm.
0: Pero wala yung MMDA ka nga makita Cebu. Wala kay...
1: Wala, Manila lang.
0: Special para sa ila, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Di ba talawa okay ninyo kainit sa mga Tagaluzon?
1: Mm.
0: Grabe niyo kapasaway diyang dapita, butangan din mo inyo ang kaugalingong diyang ahensya sa nasyonal para lang yun diyan sa inyo nga wala dari sa Mua sa Mindanao, wala dari sa Mua sa Visayas.
1: Ya, apil man unta Miss Pinayra na yana kahit taga-Pilipinas sa sabi.
0: Buwis na sa kinatibukan katawhan sa Pilipinas nga nagpuyo.
1: Gihatag lang sa inyo espesyal diha.
0: Nga isa na sa pinakadako nga gigahin nga pundo kada tuig. Kauban ng Department of Public Works and Highways.
1: Oy! Dapat maulaw na sila, ne?
0: Di ba? Ikaduwa na sila. Depend bang di mangin pwede sa konstitusyon. Depend yun dapat.
1: Mm.
0: Gahinang yun akong pundo sa GAA.
1: Mm.
0: Pero kaling, DPWH, MMDA, dagko kayo ng mga budget.

0: So kay dili manggod masabot sa katauhan kaming naa diri sa ubos, wa gyud binakita ba nga tinuod na inyong gisulti. Murag permente lang magduda lang gyud, tinuod ba gyud ka nang gisulti?
1: Puros bakak oy. Tanawa ra gani gisulti ang araneta, hindi na daw babaha. Ay Ginoo ko ang baha sa araneta. Perting halos mulampas ang tao.
0: Gwapo siguro ani nga usbon ang lifestyle sa kinsa man ang mulingkod sa katungdanan.
1: Pagbasura gani, damay-damay ang tanan.
0: Oh,
1: pagtulungan natin, pero malita,
0: kami babay. Kami lang, babay.
1: Ah, kabaga ninyo mga naong. Alam mo na, kaulan ninyo ng basura, apilay.
0: Tanaw na ko ba, kay ang sistema sa gobyerno na to ron, ang katungmay na katungdanan, nagpuyo mas mga nindot nga balay, mga maayong panginabuhian. What if usbon ka ang sistema sa gobyerno ba? Ang kung mga lagad ka, ikaw ang pinakapobre. Pwede ka? Kay para maiwasan ang mga kurakot ng opisyalis.
1: Mas mo believe ko ani mga tawhana kung sila mismo dihang mulusob ni anang ba...
0: Ana?
1: Kanal.
0: Kung sila yung mga mot.
1: Muglimpyo anang basura niya. Lipay pa siguro tagtanaw sa ilaha.
0: Mga ganit si Maruha sa una siyang kampanya sa una. Nag-traffic-traffic siya, no? Hindi mo siya kabalo. Utsa ang tinuon mag-traffic.
1: Patuga-tuga.
0: Mabuna ko maglimpyo na silang basurahan. Sigurado ko unang langoy diha dapat makita ang kinsa kining mga kadagkuan sa gobyerno.
1: Grabe ba. Nakaraan na yung mga drainage system diha, barado na mga tubo. Di makasugakod sa ginagalon sa tubig. Kabalo man mo nga ng climate change. Nga nang waman ninyo na padaka.
0: Diba na ingon pag ganin mo ito ni aging inyuhang statement na atumahan na Pangulo. Ningon siya na wala po tayong magagawa sa baha ang maaring lang natin
1: tubig.
0: Maaring gawin natin ipunin natin ang tubig ba.
1: O di tanawa social media kipangbutang sa sako ang tubig. Nakabuan sa imong statement. O, kabalo na kang Pilipino nga pagabot nga rin social media nanawa.
0: Sarcastic kayo.
1: Di kipangbutang sa sako ang tubig. Tinood pa pag yung tao nga ang tubig ang sako. Karon ang mga sako karon na naman guy kanang si tawag ka na katulpang Chris. Mura na siya na isilupin na ba?
0: Okay.
1: Ang sako. So ang tubig masulod ang inyong sako. Dili pareho itong mga sako ordinaryo. Kala mga sako sa bugas di na masulod lang ang tubig.
0: Dili.
1: So pwede siyang makabutangan ang tubig.
0: Pero hantod pila ang katawanan gani guys.
1: De sa kabuang ninyong mga statement italawag ikabuangan mo sa Pilipino. Mauna eh nga naman, kamu mismo, na nadya sa mga kadagkuan, bisig kung saan ninyo og sulti sa mga Pilipino karon nga mag-iusa kita, magtinabangay kita ni ining pagsulban sa basura, tumagod naman mo, pag-abot sa basura, magtinabangay tanya, pag-abot sa balita, kamukamura.
0: Maingon mo nga wala disiplina ang Pilipino.
1: Wala nga naman, magkonsama ka disiplina sa Pilipino nga makitaan man nila mga opisyal mga neto may disiplina.
0: Oh, wala.
1: Kita noon, magdisiplina kita katuwa, nakabuang na. Mura ba ka ng anak ba? Kaysa ba na ikutuo sa anak karong nga ang amahan mismo pasaway? Ang amahan adik-adik. Ang amahan sugarol. Kaysa may anak mo tuwa niya na karon.
0: Correct. Kailangan buhaton, lead by example ba? Ang imong ginasulti, dapat ikaw una ang nagkabuhat.
1: Sao mo po niya, pati ang inang istoryahan. Ilatal man, so ang liho ka niya atal po. Di ba? So ang liho ka, the same.
2: Atay.
1: Uy, klaro. Huwag magkaliklaro pagka-istorya. Niliho ka pa ka.
2: Atay.
0: Pait yun. Gutom, naglisod, napay mga kalamidad. Kung saan ay pwede na ito nga opsyon para sa Pilipinas.
1: Ampo.
0: Ampo lang yan.
1: Ampo.
0: The best.
1: O pwede lang ampo ka mga matay ni mga buangan eh.
0: Eyo, sad.
1: Diba? Pero di ba pwede?
0: Lagi.
1: Diba? Karang-karang kaano na nimo ba? Kadesperado na nimo sa panggobyerno. Kalami na kay ampo. Iampo na na ito sa Ginoo mga matay ni mga buangan eh. Pero di ba pwede? Salama na. Saan mo na ito? Hindi mo na ito na pwedeng buhapon.
0: Tinood na.
1: Diba? Pero sa unta, paminawon, tas Ginoo ba nga, kaling unta mga tawhana ba? Tarungo niyang mga utok nila ba?
2: Atay.
0: As much as sa kagustuhan atong maayo, ang pinakauna ng andoy nga mamaayo atong panginabuhian ang Ginoo.

0: lang tabang kay mas giuna man nagtagad ang mga demonyo.
1: Naamog sila
0: ipili. Wala man sila naminaw sa Ginoo. Diba? Di, mas gipalabon nilang pagpangawat kaysa sa pagtabang sa kapwa nila. Muramog ka na ba? Naamog diha, muramog ka na mga, kung sa biblical pa na, muramog ka na kung sa itawag ka na yung katropang Chris. Sugo sa Ginoo ba?
1: Ah, okay.
0: O,
1: mga servant sila. O, servant sa Ginoo.
0: Propeta ba? Reana, ana dapat inyong i-consider sa iyong kagalingon kung mangalagad ka mo.
1: Ipadayag ninyo kung sa'y gusto sa Ginoo.
0: Oo. Ana ba, tabangan ang katawahan yung nagkinahanglan, dili nga tabangan ang iyong kagalingon, bulsa para makakwarta.
1: Na. Yung saw man kay, mas matimbang man sila ang matinding...
0: Dili ba, Ginoo ay nagituhan, di mo nyo man.
1: Matinding pag-ibig sa pera.
0: Oo, di ba? Ang demonyo may nang gituhan, di ba ang Ginoo? Love of money.
1: Is the root of all evil.
0: Yeah. Gimahal na yung kaugali yung... Ang gimahal naman yun ng kwarta, laha, ubo man yun na. Kamurabay mga imperno, di bang kami?
2: Atay.
0: Milit na ni ay. Babay na ta. Sila mga imperno, di bang kita?
2: Atay.
1: Pitaw, despite sa inyong mga kwandya, mga kanang frustrations, kami po frustrated kay katrupa. Pero sige lang, padayon tamo ampo nga mamatikdan sa atong panggamahanan kung unsa gitinuod nga problema sa atong nasod. Ang kakulang sa loyalty, kakulang sa pagtuki sa kamatuoran o nagpabilin sa bakak nga impormasyon ang atong mga gipalapnag sa katawhan. Mga katrupa, warte kong oras, salamat sa iyong pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, ingon man sa Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan, Stibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Roel Dumantay na kayong kaniyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself. Always use katropang Roel takes care of you. Tangin ninyo ha! Kung ako ikaw, mga kabayutan, mupalapnag na po sila ang mga kabuang niya. Yung pagkahuman ni Ana, at tangin na po ninyo ang balita sa nasyonal. O siyempre, pagkahuman ang The Secret of Health. Then, X-rated. At tangin ninyo na, yung pagkahuman ang Extended Throwback ni Papa Calvo. Local to niya, mga katropa, ha? Paminaw mo, hindi maminaw, mga pangit. Salamat sa iyo, magpaminaw. Kasi si katropang Roel, duman tayo na kayo. Kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. So, katropang Roel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: ko sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
1: Ay,
2: exciting!
3: XFM.
4: Ang sayo buto sa bot. Para sa ulog sa abagal lang.
5: Walay kuan, walay hair.
4: Walay hair.
5: Bitaw no kay head good.
4: Oh, head and shoulder.
5: Head the magis.
4: Dapat, ang nakabotang na, head and hairs.
6: Kwesan ka nun.
5: Oy, good morning to ang 13,000 viewers. Hello!
4: Si mo, 16 lang sa kuha, 17, running 18.
5: Ay, 18 di ay. Good morning, pinakagwapo ka na tanaw lang si Keanu JC Bial.
4: Kami na, ay managtuba din na tiya.
5: Ako ang kaoban sa Hong Kong, hapit may nabiyan sa train.
4: Di ay.
5: Ay, sige, may panaw dito mga gwapa. O gwapo.
4: Grabe, ana din.
5: Josepina, tinanbunan request ko og... If we hold on together, noted.
4: Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City. Happy Monday sa inyo.
5: Happy Monday sa ato, Josepina. Good morning. Di mo salamat sa pagli-li, day.
7: Good morning!
5: Arturo Edquilia Advance, happy birthday ni Jayla Vicente Dilarama sa Les Fuentes, Pantukan, Davao de Oro.
4: Okay, kung yung pitson to.
5: Ogma mag-bainti na siya, maldita gihapon.
4: Aba, kusia, kusia.
5: Uy, kusia, siguro ng bugan, uy.
4: Kalamin ni Daria. Uy, ay, ana Alvin, uy.
5: This song.
4: Alvin,
5: this song is dedicated to you.
4: Kanta na, maring.
5: Ikaw, kanta. Duhanta, duhanta.
4: Sige. Kanta ka ng...
5: Kurus.
4: Kurus. backward. Sa nag-request, ano, this is for
5: hello?
4: You. Hello po.
5: Nagkataan si Diana Torres.
4: Excuse me, Diana Torres ka na eh? Si Diana?
5: Kung ano, si Torres, first cousin.

0: beautiful song, mga Marian.
1: Salamat sa nag-request. Imo mong ipalaysod-lisod.
0: Good morning, dear. Salamat sa pagtanaw karon. Katanaw karon si Sir Kalamba. Maka-remember man po ta sa atong gipang invest anang kantahan.
1: Ayaw, anak, sir. Kay makainom-dom po ta ni Martin, anak, sir.
0: Asa man to?
1: Dahil nagig si sir, ayaw, ipinom-dom tang Martin.
0: Uy, huwag kita kalaag ang Sir Kalamba ay...
1: Atong laabot
0: siya. Ano ba nasa kuwan sa New Corlea ba ni Sir Bong? Sa New Corlea, sa nasayin ko ron sa...
1: Mapokus ko sa pasugbo sa to. No.
0: Sa Santo Tomas siguro.
1: Santo Tomas?
0: O, dito siya nasayin, mga maring.
1: Membro siya atong...
0: Salamat kayo, Sir Hasa.
1: Mga tagakuan.
0: Pagtanaw, Sir Hasa, na ulam kayo si Sir Oy.
1: Sir Kalamba, Dennis, yes, sir.
0: Ladies and gentlemen, to welcome ato ang kaoban. Sina ang attire niya karon, sina unang tao. Marang kaoban ni Barok. Ulalain mga igala, Master Edeta Nini.
2: Hello. Pasensya. Pasensya. Kaya nagpa Brazilian wax ko.
1: Wala ka sila. Yes. Wala yung nakatagna, sayang, isuot.
2: Wala yung nakatagna, no? So,
0: ang imo outfit kay mura kasi Venus.
2: Yes.
0: Venus Ra.
1: Venus Ra.
2: At least, di ba, herbs, KMs, ang sock.
0: Alo, oy, kagwapa ni mo today, oy.
2: Yes, natural. Natural. Kailangan ko ilalim akong attire. Mara na ko nagpasano ka rin na.
1: Asa mo na imo ang katong kahon ng gamay kay anak?
2: Ha?
1: Sigurilyo sir.
0: Dili. Asa imong kuhan, imong pana.
1: Tatawa ka na ka
2: na. Takatak. Ayun mo.
1: Takatak
2: po. Lana siya.
1: Pero at least, kailangan mo yung drink manay bag sulod.
2: At least, lahi ko. Nga ko ang tutoy, dili kaya lata.
0: Diba? Ay, pasalamatin. Siguro ang nag-guide, ana, oy.
2: Ay, pagkapasalamatan, no, ang ato ang si Boy Paltik, no? Ang nag-guan na ni.
1: Ay, siya rin gag-guide, ana.
2: Yes.
1: Ay, gabi.
2: Dili kayo tuok, dili kayo tuok.
1: May ganit. Oh,
0: tungod sa imong nindot kay nga outfit today.
2: Ang sama.
0: Kantahan yung Lover's Moon.
2: Lover's Moon. Yes. Sige.
0: Girequest ni siya.
1: Kasi nag-request, Ana.
0: Kisa ni si Nining Garcia. Lovers mo, Maring. Pa-request ko anong kantahan. Nining Garcia. Salamat kayo mo, Maring Nining, ha?
2: Ikaw sige.
1: Ana pa si Alvin, oh. Makainom naman po ta sa atong mga pass.
2: Napanag ay pass di ay Alvin?
1: Imong master kay Gwapong Bayot. Bayot mo gina sa tinuol.
2: Kasi karusel, may mga laki di ring. Naka-realize mo mga, doon ako, mga 45.
0: Dano si Kainit ni kung na ganyan?
2: Ni Ladlad na.
0: Ladlad mo gina si Kainit.
1: Hi, good morning from Ipil, Sambuanga, Cebu.
0: Hello!
1: Pa-shout out di ring. Oy, si Ginalyn.
0: Anyway, una ta magsugod sa kanta ni Master. Atong i-acknowledge na to.
1: I-acknowledge.
0: Ang ato ang mga sister stations.
1: Sister station.
0: Diri sa Mati City.
2: Yes, sa may asara, General Santo City.
1: Ang diri sa Malaybalay City.
2: Okay, asa pa man sa may
0: San Francisco Agusan del Sur.
2: Okay, siyempre di na to ang kalimtan niya nga. Wala na kay sige niya sa Pagadian.
0: Expired na.
2: Parang ko kadungog sa report ni Stanley.
0: Naman siya. Yeah?
2: Giving out ako ni Stanley.
0: Gusto ka, reportan na ka dili.
2: Sige na, reporte ko na ko.
0: Nyara ha.
2: Sige be.
0: Nyara mga maringkay.
1: Ato ang shout out sa Kasambuanga, Cebu kay Hader sa Ipil.
2: Sa Ipil. Bago ni recruit na to si Ginili.
1: Basi nag-hook up na po ng Ipil karon.
0: Sure na nabiyabi, mga taga Ipil.
2: Sa mga nanina ka sa radio na sa live.
1: Sa mga Ginili.
0: Kasi kung hindi ako ito ganing...
2: Si Bingo?
1: Tarong na.
0: Ano sa? Hapit bigi si Ginit.
1: Di ko naman good talk. Sa Bunga City, mag-good talk.
2: Katong mga Utahs. Kaya ginapokos yung pulaw. Sa katugo na. Ang pagkakita ni Ginit, nag-pulaw yun ang mga kanahan.
0: O Utah, kaya hard to get ka
2: Ayudai. Hard to get. Wala po ba yung dili o Utah?
1: Gani.
0: Kaya ang rason na, kaya di siya kaako kay...
1: Parehanan ko sila.
2: Di siya katakla sa Rainbow Rainbow.
1: Kaloon.
2: Ay, ala siya, hindi na ko katakla sa Rainbow.
1: Morinbo pa pili ay.
2: Maraga, nakain na nga damage sa itong relasyon at itong time.
0: Si Saria.
2: Nain
0: ang kasama na ito. Nain ang kasama na ito.
1: Ginalyn de Saria. Asa mo ka namin, sa radyo ka or sa radyo?
2: Sa radyo.
0: Sige, Dobby.
2: Pero katong ang time ganyan dito sa...
1: Ikaw mo Dobby? O sa radyo ba ka or sa radyo?
2: Hoy, mga bayot, katong nga pag-sos party na to. Pero na naguba itong relasyon.
0: Ganyan.
2: Pag-uman.
1: Sino naguba? Langkat yun kamot. Saman,
0: oy. Tikang-tikang na mga...
2: Tikang-tikang na, kaya di na makontak.
1: Kaya dili pag masarado ang sa amin.
0: Pag-gaki ka nagkaayo.
1: Pag-sarado, ipit ang kamot, oy.
0: Nakamatagol si Bipo.
2: Si Bipo ang hagog ni Bipo no kay murag silindron.
1: Ano sa music?
2: Anya silindron is M. But anyway, sige.
0: Nigo si Quintasio nga, kamo na ito? Ato unda ko oy, ana siya. Ano po yung bigaon sa ni si Quintasio?
2: Mogyo check.
0: Anyway, kani kanta ang mga marihato kreato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ang mas malami ang isip.
2: Santon Vitamin C.
3: Ayaw naman.

0: Salamat kayo. Grabe na yung mga aftershock, ha?
1: Intensity mo dito, Mare.
0: Oh, mga kuwan.
2: Sorry kayo. Gawas mo yun pag natural at
1: doging. Magnitude
2: 8. Grabe, oy. Grabe.
1: Wala kong mabuhang speakers sa kong buwan.
0: Natin mga pa-score na, no? Natin pa nga pa-score.
2: Sige lang, atala lang mabuta nga ni Tuti. Ito, ting, ting, ting, ting, ting, ting,
0: anyway, belated happy birthday di ay kang Tuti.
2: Yes!
1: Katong balikon.
0: Ano siya malikon?
1: Ano siya malikon? Kasi malikon mo hata ka ni?
2: Asal mo ito ng saan-saan ay?
3: Ayaw
2: naman. Yung nagsaran mo ka mo. Hindi ka, nagsaran mo ka.
1: Ay, nagsaran mo ka.
2: Teka, babi, nagingo-ningoy. Nagoy mo hatag sa tuwa niyo rin. Daday, di ba, Mari?
0: Kini na may gitagaan, God?
2: Kani gitagaan.
0: Kini na may gitagaan.
2: Kani na gitagaan.
0: Okay, kini na may gitsuraan.
2: Sila naman po'y tambok ko na to.
0: Gitsuraan sa Visayan.
1: Hilog lang sila tambok. Wala sila sa... Ayun, tambok lang yung choppy.
0: Can I sa outfit ni Master, yung pa si Mitsuro?
1: Ay,
0: Ate,
1: Arturo Edquilla, request ko kanta maring Erika, ang akong request, I know.
0: I know?
2: I know.
1: Please kanta. Salamat.
2: I know na. I know. I wanna want me no more, no more. What a good, what a da. I want you anymore.
0: Sige, I know.
2: I know.
0: Kasi kanta na si...
2: Si
0: Tommy?
1: Si Erika.
2: Ikaw, si
1: Erika.
2: Erika man,
0: I know.
1: I know I need to be
2: in love. I know I love you before I met you.
0: Para mahupay na yung mga ga-request.
1: I knew magunto. I knew.
2: Sorry.
1: I know. Lahit po na I know.
0: Lahit na I know.
1: Oo, lahit na. Aka, bago matang nyo.
2: Lahit nyo. Bago makungan nyo. Bago ulit.
0: Kaya na I know.
2: Bago ulit.
1: Kaya nga, bugoon lagi
0: kayo. Kanang di ikit siya.
2: Bayot na, bugoon pa.
0: Kanang di ikit siya. I know.
2: Sige.
1: Ladies and gentlemen. Si Tom Dennis, yeah.

0: Nilaantan sa kong papa kaniadto. Nilubad lang eh. Nilaantan sa kong papa kaniadto nga pa ulit na pa kay gabi na kayo pa. Bunalan ko dai.
1: Ano man?
0: Bunalan ko kay di pa daw siya matagbo kanta po siya. Ay no.
2: Ana pa si Romeo Amogis pa si Romeo. Sayang ako eh. Hindi tanini. Lami kay patuwaron.
1: Kinsa lang ingon ana.
2: Si Romeo Amogis.
1: Romeo Amogis. Pwede man puli-puli me.
2: Bubugha sa DI.
0: Patuwan sa
2: pagkaan. Ako rin maluoy ni Romeo.
1: Ay Romeo. I-try na rin sa kabayo at mga kaoban din rin.
2: Maproblema na siya, may makita.
1: Mulo eh.
2: Paano lang siya, kanang tamakan lang ang tiyan.
0: Yawag man yung mga...
2: Tamakan naman tiyan para mulugsot.
0: Wow, nice call and relax boys sa labas. Ismael ha, sa Bilyana Asuncion. Thank you, ma'am.
2: Nice boy, nakachamba pag yun ang upaw.
0: Naka-score ato.
2: Nay, naka-score di ay? Lahat ng bagay ito tingok.
1: Naraok ka niyo ka lang, magulang yung ang gwanda. Ana, ana.
0: Nagtuwad-tuwad na po nun si Arturo Edquilla.
2: Nagtuwad-tuwad. Diretso ka na, master.
1: Sige.
2: May na lang, malingaw ka.
1: May na lang, natay ko na si kalingawan ani.
0: Sige, pinapay sa kakanta. Una tamo ato sa unahan, mga maring. Lapay sa kakanta, diri.
1: Be, asa man na.
0: Wala may ka-request. Ano, katamay man nila sa tuwa mga
1: voices ko eh. Ay mo pag inana ba, request mo ba mga champion may misaw na sa boxing?
0: Ako good guy, kung ano ako na, no, kanang
2: sa lightweight magunis siya.
0: Six rounder biya ko. Oo. Kalaban ako kanya to sila ni...
2: Kinsa mo na?
0: Labra.
2: Adi ay?
0: Oo.
2: Sila kuan, si Katong Gagmay?
0: Gagmay alam ko tao eh.
2: Okay. Di ay?
1: Kani,
2: Grabe naman na, oy.
1: Grabe okay. Kayo, oy.
0: Nananawag diri, Mawab MPS.
2: Ay, ipit ka na.
1: Ipit ka na.
0: Onya na, sir, ha? Onya na, sir. But anyway, mga maring, ang ato ang oras, alas 10:55 na sa buntag, mga maring.
2: Maulang mabutanin. Namay bisita si sir.
0: Laing kanta na sab. Nakikanta niya, master?
1: Okay, kantahan na ito na, B. So may mga nindot ngayon kanta. Takaya ko dia o kaneng kwan, B.
2: Standard lang. Kanta na lang, standard.
1: Standard lang, B. Takaya may after the
2: loving. Kana, guwapo na siya.
1: After the loving. After the loving, B.
2: Kana, guwapo na. The wonderful sound. Sabi na siya.
1: Okay, sige. Sabi, kana.
2: I-mute siguro na.
1: Check.
0: Yan na.
2: Ako maglabot
0: na. Tingok lagi na akong cellphone. Ay, lagutan ko.
2: Ako labot. Labay ko na cellphone.
1: Na. Ayaw.
2: Nabuwak na ba yan?
1: Buwak ko nagtaman.
0: Antigo na biya ni mga maring.
2: Loy, kaya yung
0: cellphone. Pioneering biya
2: niya. Cellphone, master. Kaya buwak-buwak na puro na buwak, master.
0: Style mong guna ron.
1: Sa una pa malad, dito na sa manggilam.
2: So, sa ato pa, wai ikapalit. Ultimo panty, ano? Ikapalit din.
1: Wala na panty po.
0: Ayaw sa ba, uy?
2: Wala
0: ko naman te.
1: Tini mo dai.
2: Ano nani mahong guma?
0: Asay guma ba?
1: Kanang agugu ba?
0: Kanang lover?
2: Tanawa na ako nai magharbi sa grabber. Sundan
0: na kanta.
1: Kada.
2: Ay, natapok naman ang tulo niya sa picture.
1: Asa naman na, oy? Wala naman na maligyan ang kagulay.

0: Bana!
1: Sorry.
2: Salamat kayo mga maling.
1: Gawas man, oy, magawas. Labay mga risiko.
2: Grabe. Katong kataha mga...
0: Nagliki mang kantaha, oy.
2: Katong kataha mga igala, gihatod to ka na to, gikan sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
2: Santon Plus Coffee Mix, arga mas mokusog ba ayaw nga to ang cognitive function sa to ang utok. Uh-huh. Hindi mo taadaadaw Santon Plus Coffee Correct. Mix. Mm-hmm. Oras mga igala, alas 10:45 na, balik ni Humalang, pipila ka mga pinamdom kini ang XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Santon Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Send money abroad quickly and easily. With M. Luillier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
10: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
11: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Aa, ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
3: The secret of health.
1: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag

Salto Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C.
1: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Sandon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sandon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sandon Plus Coffee Mix.
0: Sandon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Sandon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
3: Yasinoplast!

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Oras mga maring, 7 minutos na nakalabas sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kaling oras, ato ginata sa Davao Light and Power Company.

0: salamat sa kanta, Miss Tiffany. Ninod kay kanta ni Mura Mura. Kinundom ko ato mga naglabay, mga maring, mga di madawat, nga mga kaagir. Pero sa kadugay-dugay panahon, nadawat naman gihapon, mga maring. Sama na itong gidigalan sa itong mga laki.
1: Sana itong... Isang na nga Tiffany, maring.
0: Kato rin sa downtown siguro.
1: Itong nabungat, saka itong pabugnaw.
0: Kato, wala gita ka, anak. Kaya wala takabahin yun.
1: Asa na mga itong bahinuno na niyo?
0: Wala gita ay paglao maring nga makainom talaga sa Tiffany kay kanang wala mga gita kabahin.
2: Nga naman.
0: Hindi po, nalakpan na po niyang source.
2: Ay, ako source ay...
1: Nasa to yung source.
2: Ay, ako source, ibiyahin na.
0: Ibiyahin na?
2: Ibiyahin na.
0: Asa pa yung...
2: Ganito, ano, life sentence.
0: Mauba?
2: Life, sige na lang ako.
1: Sige
2: na lang ako, ayos si kapil-apil, ano, apil man.
0: Mauba?
1: Sayang no, wakan apil.
0: Ah? Kalihay man.
2: Abot lang kayo, pag-abot sa pulis, didagal man ko.
0: Narakpan man maro, siya.
1: Maro-maro man eh.
0: Narakpan siya kay nakabuhay kay ulo may nahawiran, nadangog man eh.
2: Nakalo kayo.
1: Kuwan ako ni Tan.
0: Lapasin na lang kanito, hindi magkamanakpan.
2: Well, speaking of police, shout out ako na ito, amigo na to sa Daba from Davao. Yes, nandiri sa nasahin rin ka rin sa Tagum, no? Si,
1: isa mo na siya?
2: Si Police Colonel Ronald Lau.
1: Sir
2: Lau!
0: Good morning, Colonel!
2: Yes!
1: Baka naman!
2: Sir Lau, man na mila, mulaag minima na, sir.
0: One of this day.
2: Yes!
0: Asa man sipita si Sir Lau ka doon?
2: Sa Canada, sa Barak?
0: Sa DNPPO.
2: Yes!
1: Naade siya diya doon lang kayo.
0: And speaking of DNPPO, good morning, sab kang Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Christine.
2: Hello, good morning, sir! Hello, sir! Siyempre si Sir Roberto Bahan.
0: Si Roberto.
2: Edgardo.
0: Good morning kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police. Police
1: Lieutenant
0: Colonel Edgardo G. Bahan. Sir, good morning, sir.
1: Sir Roberto.
2: Sir Roberto, si pangalan niya?
0: Edgardo.
2: Edgardo. Edgardo Bahan.
0: Roberto. Sa Duran.
2: Ayahaman ko ito si Isoon.
0: Good morning po ay sa Hepe sa Tagum City Traffic Management Unit si
2: yes.
0: Sir Francisco Sibilias Jr. Good morning. Og sa iyang
1: salamat kayo, sir.
0: Assistant niya si Bricio Algabri, parinti ni Bong Algabri.
2: Ay, parinti na sana ni Pari Bobong.
1: Pati na kana parinti ito eh.
2: Dama na kay malangay tap. Pati na kana rin sa mga parinti.
1: Ayaw na lang gani.
2: Kamalo pa ka, talang ang tanaw na mo sa mga programa sa Exciting Pilipinas, halos parinti niya.
1: Aw, di lang na. Inang lang i-shout out. I-shout in naman din na.
2: Shout in nga, oh.
0: Ikaw, ayaw mo ni mga parinti. Asa niya mo na kay parinti?
2: Ayaw mga parinti, pero ako rin sa MC, pag-read-grade ito, hindi mo mga gwapo. Alas nga, alas si...
1: About day, dilian ni katingala.
2: Dilian ba, dilian ni katingala. Ako, patirikan, ako rin may ulahin. Ako rin may
0: masig anak siguro ka sa gawas.
2: Sabi ko si Piyata, ano? Sabit ko gawin na isa kong gini.
1: You kill yourself.
2: Yes.
1: Pero, burang anak sa gawas, kayo nakakuan man.
2: Correct, talawa. Ang paritari, anak kong naong kanaraman si John Lagumbay.
0: Kala
2: sa New Corilla, kalang Vice Mayor niya.
0: Ah, si Sir John.
1: Karo nga na, dito ang tatagang
2: kwari. Pari, may anak.
0: Good morning, ay kang...
1: Karo nga si Manukan.
0: Speaking of Vice Mayor Lagumbay, good morning, sab kang Mayor.
2: Yes, kang Mayor.
0: Good morning, kang Mayor.
2: Mayor. Amiga makanan niyo si Mayor. Kaoban makanan niyo sa una. Gitagad pa ba ka
0: na? Hindi na sa kailo, kaya di na kayo kugwapa.
2: Bobong.
0: Og, siyempre di ay... Uy, naku mga man.
1: Saan man tayo mong ginaginong sana?
0: Sa to.
1: Mayor, tuwan. Saan man to?
0: Uy, okay lang.
1: Pitikatik na.
0: Oo.
2: Kinsa man na?
0: Katong, Mayor man to sa Silda Uno.
1: Kato pa rin na preso pa rin kato.
2: Sa Brigada 14. Brigada 14.
0: Una tayo mag-drama mga mali. Ito sa atin, pakitaan sila gila sa ito ang mga voices.
2: Ben, sige daw.
1: Ano ba si Paolo Bakiril Master?
2: Uy, ako.
1: Wala lagi ka nagkanta. Uy! Ulan.
0: Ay, Paolo. Ay,
1: late ka.
2: Ikaw rin ako ang followers. Paolo nga, wadyo ka kakitang buwanga ka.
0: Nakuha na si...
1: Late siya, Master.
0: Sorry ko kay...
1: Huwag mag-ini na masa?
2: Dili taparinte, Master. Dili taparinte, Paolo, kay kwan man ka. Kanang guwapo gamay man ka. Unya, pangit ako. Ako kay guwapo bang kung guwapa gamay niya. Pangit sa dako. Ano?
1: Aparente ko dahil mo.
0: Oh, dili mo parinti?
2: Yun na, kakwalis siya.
0: Master, tanini, wala lagi ka nag... Kanta ko na siya kanina.
1: Late ganito.
0: Good morning, XFM Tagom, and sa mga taga-Canada.
1: Yes, okay, gikan ka nga ni Tabaliros.
0: Uy, narabay, kung ano na eh, kagubot, anay, kakwano ba na isyuron si sa Canada og ang
1: kanan. Dugayan ka-release.
2: Dugayan mo ka-release
0: sa information. Canada og US.
2: Ha?
0: Canada og US.
2: Ha? Mabang?
1: At sa man?
0: Gihamtanga ni, kuhan ni, Trump og dagko kayong mga taripa ang mga produkto gikan sa kuan
1: sa Canada.
0: Sa Canada, payon sa US.
1: Ah,
0: ah. O ang Prime Minister sab sa US nga si Carney.
2: Carney? Carneiro?
0: Ni balos po siya maring.
1: Sa Canada siguro, dili sa US.
0: Canada.
2: Canada. Canada.
0: Ay, mga tatao eh. Samok ka ng mga...
2: Bote lang po talaga mga tatao eh. Madama, stress pa talaga nila.
0: Stress na mga samok sa US.
2: Yes, ana.
0: Na ay kanta diri abi. Ah,
1: tiwasan ta nabi.
2: Beka lang, thank you for the music, beka. Kabeng talo may mga anta nabi. Kanaba, kanaa.
0: Thank you for the music.
2: Yes.
1: Thank you, saan mo na siya?
2: Saan mo na, kanaba. Atras buka ba ti agma.
0: English, no?
2: Ah, dili. English ni siya.
1: Nain lang, hindi yung kanta. Siya rami nagkabalo nga.
0: Sige, be.
1: Kinatulo daw mga anta, pero siya nagkabalo.
2: Uy, mga bayot may nang anta na.
0: Be.
1: Dili mo na siya bayot.
2: Ah, nababa. Ba? I see, thank you for the music, the song I've
0: sang. Wala pa tayong matawa na siguro ba?
1: Wala siya pinauna na siguro.
2: Sige, sige. Thank you for the music to. Gapo may kag asa man dito pa nas dabaw lang kuan nga lang mga nga diri na na.
0: Diri na.
2: Asa dabaw dai mo nang ipalabay? Ah, okay. Kaya naglagot ka sa kwa. Sige,
1: Kisi na di.
2: Sige.
0: Pwede ka tahan mga maring. Atod niya ka na to sa mga produktong gihimo.
1: Ang imo pa rin, Master.
0: Yes to health.
1: Asa pa rin mong Master?
0: Wala, sabi. Kaya na pong gilabay. Kaya wapos siya kuhaan po siya dito.
2: Kau yun.
0: Yan ang gihimon trapo ang iyang uniform.
2: Ang hugot naman. Buntis biya tanong.
0: O niya, Rabi. Ha?
1: Dali ad ya. Ang ato ang painungod.
2: I'm so happy. Akara ikon me ikon e. Rewind to, rewind to. Sige. Thinking. Sige. Ay, sabay mo ha.
0: Okay, kami ang back up.
2: Masinyas ako ka na.
1: Pwede kayo na lang sinyas.

0: bet.
1: Mara nang mananagtang. Mara pa tayo nasa prilihan, prilihan, ano?
0: We're probably heard it before.
1: Sa nalang dos, dilokso ang kabayo.
2: Kaloy on.
0: Bala batalin. I wonder take.

0: Thank you sa kanta. Gabi kaya nga kanta.
1: Thank you, thank you.
2: Naglisod yung minton, no? Gabi, siya rin nakabalo, Mari.
0: Gabi ang...
2: Naglisod yun sa kanta.
0: Ito mga buntis nga mga 2CM pa, makaanak kong galit.
1: Nakoy na remember mo wala na kakanta ka. Giyawa sa bana, kayo din. Siyang bana, si Giyawa, nagkanta siya ka. I thank you for the music.
0: Aba. Aba.
1: But anyway, gibasa raman na nimo, Master. Ikaw may churong mabigtian na yung kanako.
2: Ano na si Wilma Joaquin.
0: Ano sa inyo ni Wilma?
2: Ano sa mayong buntag yung tulo? Kumusta naman mo kuyaw naman kayo magsuot?
1: Aba.
0: Lain sabdi.
1: Ikaw Wilma, lasa-lasa ka ni Erika.
2: Ganahan na si Wilma dahil gray suot.
0: Napay palugit ni si Wilma sa ako.
1: Napay palugit ni Wilma.
0: Napay sa second chance.
1: Second chance. I will have... okay, sige. Tama.
0: Okay, so thank you for loving me. Ingat pa si Romeo Amogis. Apa na naman tayo oras? Ugma na lang mga kanta. Ugma na lang mga kanta, mga maring ato ang pagkakantahon apan sa dili pa. Sama na siya. Bigyan sa lang ng thank you for loving me.
1: Kantasa ninyo.
0: Bigyan sa ang thank you for loving me. Please, operator, please. Thank you for loving me ni Junjun Bon Jovi.
1: Junjun Bon Jovi, ha?
2: Saan? Si Junjun din ang kantaan.
1: Si Junjun Bon Jovi din ang kantaan.
0: Si Junjun din ang kantaan.
2: Lahil to, Bon Jovi nga to.
0: Lahil na po niya na.
2: Nailingin siyang Leo.
1: Si Junjun. Ay! Kuha pa to, Bless of Glory to.
2: Bless of Glory.
1: Bless of Glory. Katong na hidre, ito nalingin nga po lang. Bon Jovi nga po to, pero Bless of Glory to siya.
0: Junjun nga po to.
2: Largahin ang thank you for loving me.
0: Anya na ang kanta. Tumik Karaoke TV.
2: Grabe. Kantahin mo rin.
0: Ako?
2: Kasi man di ay.
0: Ako pi. Jowit ta.
2: Di ka lang ka. Pag-inulit, God.
0: Halo. Bakit ba rin ka?
1: Alright, ladies and gentlemen, Junjun Bon Jovi.
3: Ayaw naman.
2: Laki niya ba eh?

0: pailan
1: mo. Kaya brok taas mo kayo.
0: Dili kayo po pa ignos mga tao nga di mabugaong niya. Kaya pwede ko kakanta.
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang, gordo. Oh, nagpiso niya.
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Exciting!
9: XFM.
10: Majugun niya, pre. Alam ka rin, hindi ka malabiyop sa'yo. Paka mo na!
11: Mugani, bro. Ay, ikaw kompetensya eh, ha?
10: Wala, di. Ang binago lang ako, pre. Ikaw ang bala sa Lord, pre.
11: Nadungog, bro ba na ako ganahan na si Saktog Barog, pero... Hindi ba ako Saktog Barog, pre, pero... Pre.
10: Pero Saktog ko Barog, pre.
11: Ako lang na siya, pre.
10: Ha?
11: Kay makita na ako si hard-hard, kaya kung patanaw, pre.
10: Sure ka, pre?
11: Oo!
10: Pero, Saktog mo po kag Barog, pre. Lamihan kayo ka, pre, oh. Yung braso, pre, oh. Apit-apit sa baktong sa bata, pre.
11: Himas mo ni Magkong Bukton. Layang kayo pamati.
10: Kalimut ko, pre. Sorry kayo, pre. Nahikapan niyo ako, pre.
11: Bayo ito, mas
10: kibo. Dili, pre. Nahikapan niyo ako, pre. Tanaan ako, mag-isukod ako.
11: Ayan na, pre.
10: Labi. Pintipita, pre. Ano man ko, pre.
11: Kaya ko kisibugan, pre.
10: Kalang bayana, pre. Kaya ka naman, pre. Grabe. Ayun na, pre.
11: Mato ko, mamisita ko lang. Chichi, tunaw ko siya.
10: Ala, kusunada, Jure ka, pre?
11: Kusunada kayo ko.
10: Sabagay, bro.
11: Kusunada kayo ko.
10: Sa kong tanaw, pre, bro. Kaya ka naman, pre?
11: Kaya ka na ko, si?
10: Oo. Ano ba?
11: Oo, gitanaw ni mo ako ang bakos.
10: Magsakto kayo, pre.
11: Oo.
10: Kaya kayo, pre. Ano ba? Sakto to kayo, pre.
11: Gidapi mo ko na ni mo akong pickle ball.
10: Kaya nga kong microphone, pre.
11: Kasi, ba't pasabuti mo? Kanta ka, pre?
10: Biyansa ka, pre.
11: Like ka, pre.
10: Biyansa ka, pre. Like ka, pre.
11: Matos ako.
10: Pre.
11: Tono ko si Kwan, si Chi.

0: na nagudos bayan chichi. Tuktok kong sinak ko ni. Ayo! Mayong hapon!
1: Uy. Isa mo na.
0: Ay, tiyo, nasi chichi da tiyo kay nakadungog mong kung nakauli ko na sa gikan ko na sa Dabaw daw.
1: Dinodiri man siya pero hambutoy nga sabay mo to siyang mga best friends ni Mitsuro, Wilma Joaquin, magtikol bol man ko dito.
0: Asa na pitiyo?
1: Amura na ipangutahan lang ko kabaw, basta suruya na sindro. Laman ko na James na basig dito sila kapikol bol.
0: Sige tiyo, antos ako tiyo, malik ko sa adlo tiyo.
2: Mo lagi pe?
3: Ma ba?
2: Iyo si Tio. Tio si Doy nga.
3: Ay, ato nang pangitaon pre, asa na pe?
2: Nagpagulubo lagi daw.
3: Ay, may sakit. Mag-inis ako pre.
0: Ilis siya
3: sa siyempre. Ikaw na, makanar ka. Short pre.
0: Okay rin eh.
3: Ayun lagi naman short pre. Poop kayo pre.
0: Nagbalon ko dyan rikuan kay laro po niya tuwa nga.
3: Gani.
0: Meron bang dako ingyate?
3: Ano pe? Poop kayo pre?
0: Okay na kanya kung...
3: Okay na kanya.
0: Kung battle na ko pre, pang-bat na ko. Plywood rin pre, okay rin eh.
3: Tantaran.
0: Di tantaran. Magkasun ka tani dito sa...
3: Tantaran.
0: Sa gym.
3: Pwede ka na pre, tantaran.
0: Ah, okay rin.
3: Okay rin. Pag-entrance pa.
0: Sige, pagdali
3: na. Ay, hindi na kinanglan. Ihubuan na kung pantalon ako.
0: Oo,
3: di ba?
0: Grabe.
3: Nakabaksir. Pwede na sige na nakabaksir pre.
0: Ingon nila, kay Tundan, maram lang ikindok.
3: Nalawad ka pre. Tara pre. Ato pre. Kaya ito pangitaon pre.
0: Sulungo to si Chichito. Mudua po tag pikul mo. Tara.
3: Siyempre, tara.

0: maring. Murag na nisaka gud akong kabuhi mga maring pagkakita lang ko ni Chichi mga maring.
1: Wow!
0: Kaming doang paring Gaspar. Paring Gaspar, maglagot ko kay si paghikap sa usampot. Puto ka lagi insikida. Amo yung kinigi magpatik-atik na yung dito. Samtang namin naglingkod mi sa kuhaan ka ng lingkuranan dito mga maring. Kaya naman dito yung tulog ka electric chair. So, ito ka maglingkuran. May kaya wala saksak pa. So, mato nga, samtang ka dula sila ka pikulbol nga mga kigur baka ayaw mga maring. Si maring nga, grabe naman ni siya ka tatos pa adi ay. Ay, tatos sa abaga. Naman yung tatos sa bukton. Kasi ang labihag lagi yung mga maring. Okay na ni mga panghitabo.

0: pare to ara pareo. Nagdula na sila pare.
1: Ako nang baton ha. Ako iba ako na.
2: Ay sir. Ay hey ato tawag. Oh hey. Oh.
1: Hey, nana ani ani a. Da.
2: Ako. Ay oh, di ba?
1: Mabalos ni day ka ha, day ka day.
2: Sige na.
0: To ara pareo.
3: La grabe.
0: Grabe.
2: Grabe ni mo eh.
0: Klaro kay pare muna muna.
2: Hey, grabe ka makapalo hey.
0: Puok, puok kay pre.
1: Bi ako na pud, bi ako. Ako is.
2: Ako lang.
0: Grabe ko sugi mo palo,
1: pre. Ako isma sa akong iambak ka, sibi ambak.
0: Ano lang, kikiri ka mo ambak ka.
2: Ambak ka, kaya mo yung hey.
0: Hello. Pre, kita gato, pre. Pati siya. Grabe, pati kasi. Sus, gido.
2: Ay, dami
0: ang
2: santo, eh. Hey.
0: Tarang, pre, kaya mulingkod, pre. Mulingkod, pre.
4: Ato, doulon, pre. Doulon to. Doulon to, kudiskarti. Mudiskarti, ta, pre.
0: Kaya masin, saan mo nga amin ako madula, tadari.
4: Pantaliyar naman ato, gundi.
0: Ah, pantaliyar, pre.
4: Tikmunta ka bulo mo duwa.
0: Ah, ito, tara,
4: tara. Pikulbul man eh.
0: Pikulbul ka ni.
4: Kaya na ito, pikulbul.
0: Hindi ka na ulaw, pre, naka puok mga itong short, pre.
4: Side view lang. Kaya klaro nang imo nga. Meron bang ating itlog ba yan ang imo?

0: Ay, grabe nga yun. Grabe kayo ka makapalo, hey.
1: Dola, pre.
2: Kanya to, praktisado man yun ko. Kapoy na lang ka.
0: Ay, magamay ginay mong puso na na, hey.
3: Pre. Hi, miss.
1: Hello, hello, miss.
0: Ay, hello.
2: Hello.
1: May hapon.
2: Napikul po, sab mo?
1: Oo, napa-schedule me, napa-schedule me.
3: Nag-murag. Beginner sa practice pag gani nga mo.
1: Murag, pag-uman ninyo, kami na kami yung gamit sa inyo hanggi dulaan.
0: Mau ba?
3: Ay, by the way, si... Ito pa nga na ko niya.
0: Si Bitoy. Ay, si Bitoy, mangka. Anak pag gani, Narding. Ako lang si Jijoy. Uy, kumusta? Wala nakaka-remember na ako.
1: Pre, pre-glahe kayo mong...
3: Kasi ko tayo
1: di maka... Ay, may muntang ako siguro, pre.
3: Kasi ko tayo di maka... Hinumdum ni mo. Ay nga. Simulat sa pool nga katong kinder pata nga. Gipangandoy, ito naman ko.
1: Dugaya na rin, pero kuyo
0: ka. Uy, grabe naman po na istorya ako eh.
2: Sana all na nangandoy. Ako wag yun.
1: Ikaw na yun, ma'am. Pag-asa mo ka, ma'am.
2: Nagkakinuban.
1: Ayun, ma. Imuang
2: na may ko anak kong papa na yung Bulmilan.
1: Ano klaro, ma'am, kaya imuang pangalan ito, Gaspang.
2: Uy, super.
0: Ay, alam mo, doon lang sa day magbigil ball. Ay, bitoy.
1: Ang samay, gusto niya double?
3: Par. Dalaan yung isa ka chicks dito, kami istorya dito, makalugar po ko, sa taong ka.
1: Ay, ma'am, sa ito yung pangalan ganyan, ma'am?
2: Juan Wilma.
1: Wilma? Dagkan kay Wilma. Wilma lang yapon na din. Ata,
0: when? Si Wilma, pitana. Hey, ato sa marito, hey.
1: Mga pisa ta ka, dali.
2: Ano, gigulad naman ko niyo.
1: Dali, ala ka, siyempre. Tara na, Wilma.
0: Ayok na ko na si Liha, kay Mama.
1: Okay, mga pisa, may dire.
3: Che.
0: Uy, saman.
3: Kabalo pagka, Che, nga... Ako ang panganduin ng malamano, taka.
0: Dahi, mau ba?
3: Kahumog siyang kamot. Sus, ginoo ko murag kamot o ganang yati ning kanang 7 months nga bata. Che, kabaw ko nga dalaga pagka kay under monitoring man taka.
0: Ay, grabe po na under monitoring. Marami taga high value target, ano eh?
3: Che.
0: Asa man?
3: Ako lang i-pebalo de kanimo nga sa matag... Bat ni mo sa bulas pickleball? Nagibati na kong kurog ko kasing-kasing.
0: Okay, ate, kung kayo kao eh.
3: I-rate na ko ang imong beauty o imong paghapak sa...
0: I-rate ko lang, be. Sige, be.
3: Nay-COVID ka?
0: Sige.
3: 1 to 10, akong i-rate sa imo ha...
0: Ang pila?
3: 15.
0: 15?
1: Ayun,
0: ma. Ay, makain na ka ay. Ay, sure, ay.
3: Susanaktod nga pag-story.
0: Ay, natanay sa rin mo yung jamming, makain ka ay.
3: Kabalo ba ka gano'n nilapas 1 to 10 to 15? Sobra-sobra akong pagbati di animo.
0: Uy, grabe. Ay, pag-sure dyan, ay. Ikaw, bitoy na. Patakala yung kabitoy.
3: Uy, nakadungog na tao. Diri, walay mga witness. Pero akong isulti na ganimo nga. Mahal di kayo ikaw, eh.
0: Ah, grabe.
3: Lagi.
0: Sure ka?
3: Isa pa pang tanong naman, si Ray Alinton.
0: Si Ray?
3: Oh, si Ray.
0: Kaya to? Ay, absorb ba?
3: Che,
0: jamming man ang nana mga storya, eh. Grabe.
3: Dili ko mo jamming, eh. Kani adto pa ko dito ko hilitig jamming, pero karon ra ko ang ani tungod kay kami kong katubang, day.
0: Ay, sa stila ni. Kita lagi sa kung naong ang ping-ping kani mo, kung ano yung kay storya rin kaginana.
3: Dili na, katan ako si mo, kani imuhang, kining imuhang sapatos nga... Paingon sa imong alimpo, gitanaw ta ka, mubo ka imong short. Oh. Nagka-ping-ping ang imong kigol, gini.
0: So,
3: ang imuhang lukon-lukon sa imong tiil.
0: Mag-sure di, ay. Mag-sure ba kayo? Mag-bikot, ha?
3: Nag-handom ko, che, nga. Hindi mo pakyason akong gibati ay kanin mo. Pwede ba mahilam sa imong bukton?
0: Uy, kub mo!
3: Amisa, uy. Kabalo ko sa iyong sabon.
0: Asa man?
3: Clear skin.
0: Uy, kabalo lagi ka. I-rate ko na, be. I-rate ko na ko, be.
3: Ang imong kutis?
0: Ang imong kutis.
3: 1 to 10? 11?
0: Wow ba?
3: Che, gusto kong tagaan ko ni Muklo kung doon ba ay paglaong.
0: Eh, jaming naman ay mo. Ay, ate, kaya okay, naman yung mga lalaki. Ay, nagkong jaming-jaming nga. Kaya kabalo naman ko alam mga laki nga.
3: Tinood na akong gisulti na kanimo.
0: Magbinuwa ang istorya.
3: Tinood na akong gisulti na kanimo. Kung pwede palang tastason ko niya kung kasing-kasing ka makita niyo dito. Kung sa'yo nagkaswats ako kasing-kasing, ikaw rag yun.
0: Ay, dahil. Ate, los-los ni mo, hindi ko matuwa na.
3: Che.
0: Hindi ko matuwa na.
3: Isura jamingo ng tagwanga, uy.
0: Sina ka, magbigil mo, uy. Hey, tara na, hey.
4: Re!

0: tay hunit magayo pa rin.
1: Kaya kay pre.
2: Ako na yung story ang tanan ba niya?
1: Nakita na ko ganiya pang jame ni mo nga kilig kayo eh.
2: Nakilig? Nakita ni mo?
1: Okay, ano ganiya kilig?
2: Pamati na ko mo nga hiwa?
1: Bakit na burag bago pangihi ba? Kilig yun.
0: Aba si kay hiwan siguro siya.
1: Kung kay hiwan, pero sakay. Lakaw to eh.
2: Sakay man siya. Pero ingnon na mo ko niya perminti nga ka ng langatik na kuno ko.
1: Ana magiging mabahay pre. Kay araw ingnon nga ka ng
2: pre.
1: Pre, sa mabay be.
2: Naduulan ako sa chichi.
1: Kalera kay na istoryahan pre. Pag mo aksyon na ginag katawa, wala daog na.
2: Puti nga muta lagi pre.
1: Ha?
2: Humot kayo?
1: Ibig simbot?
2: Ano nga naman nga?
1: May kaya kinasukot.
2: Ano maram? Indalikyat kong simbot.
1: Ano indalikyat ka?
2: Oh, indalikyat ko. Pag sa likod niya, ako nang gianaanggon. Duot na ko.
1: May kaya kaya suko pre.
2: Ako, masyakita.
1: Ay, talikod. Tama, talikod man po na.
2: Humot kayo ang sabon. Clear skin? Clear skin herbal soap ang iyong sabon.
1: So, guwapo kayo ng sabon, pre?
2: Guwapo siya.
3: Hoy, Bitoy!
2: Oy.
3: Mungkin history yun rin, magigaming rin yun ko ni mo ba?
2: Dili, chiyo eh.
1: Dami nito, pre?
2: Dili to.
3: Alas nila kamang mga ayokas at nagigiro kayo mo ba?
2: Chiyo, dili. Dili, pajaming ning ako, oy. Tinood eh, akong gibati di ani mo dahi.
3: Yesus!
2: Oh, tinood eh.
3: Ah, di ko matuhan na eh.
2: Kada kada ikumpara ni mo, ikaw ragad ako.
1: Ano ang 13, pre?
2: Nasapa ka na si Wilma Joaquin, si Mitch Hurong, kaya si kanang ubanda, sapaw na sila.
1: Lain mo lang sa'yo, magandang kupaam na, pre.
3: Los, ministerya ka pa rin, oy. Kayo ka din nga, baby. Ito, oy, ministerya rin mo. Binuang mo, oy.
2: Tinood ako ngayon si mo.
3: Jai, sure, Jai, hindi ko matuwa lagi. Jami ka sa tanim mo.
2: Ay, ay, toko, ikaw ba?
1: Tinood na siya kayo, tama siya. Mulay na pre, muhilak ba yan siya?
3: Mabayot mong duwa,
2: pre, pre, yung saon ko man ni pre?
1: Pre, ano pre?
2: Musa man pre?
1: Pagkaksa ko pre, kayo naloy ko ni mo pre. Naloy ko ni mo pre.
2: Gekos ko ni mo, ibangga ni mo, itmigim siya kong... Ayaw na pre.
3: Mga maring! Grabe kayo mga maring. Uy, ka na makakita ko ni Chichi, mga maring. Radyo ka na mag-hard-hard akong mata. Kondisyon kayo kong mga maring. Labi na ka na makita lang ko siya maagi din sa samuang lataran, mga maring. Kayo dulduol na mamianig balay. Kala makita na ko ay ihang mga mata, ihang mga, ang ihang lips. Kadang-ala ba niya, magbakta siya mga maring niya. Sino kayo telescopic maring? Ting sinawag pa mga maring, uy. Mga maring na, di ba gina ko siya ma-jamming kayo? Di ba siya matuoy, pero... I love you so much kay kayo siya niya. Grabe kayo, love you na ko siya. Rate na ko siya. Atad ka rin mga marino. Na siya sa mga 1 to 10. Na siya sa mga 45. Ano? Mga marino, usapin akong buhaton. Ano eh? Mangkot na lang ko ni kasing-kasing ano niya mga marino. Sa iyong tanaw mga marino, kamamayoy hadahon din manambag niya mga marino. Ito, tuloy ko na ko mga marino. Di na ko kabalong istorya mga marino ba? Nagpaabot yung ko sa inyo mga tambag mga marino. Di nila ng kutob, Bitoy.

0: mo to no ato ang drama nga atong sender si Bitoy no, grabe po din si Bitoy oi kada nga betigil siya, I love you so much you guys ha.
1: Lagi mga anak ko. Di mo na napugnan ang kasing-kasing.

0: kemarin kaya ang mainom naman sa kinder di ba ako na ako kainom nung kasi ako mga
1: kailin si ko ano wala pa din siya ma-love at first sight si Bitoy kay kanya ito pa man daw mga bata pa sila in love mo kuno
0: siya si love at first sight
1: sa una pa ginatin yung old siguro niya
2: kabalo ka ang kanamong dinood nga pagigugma matod pa nila mga marig bisan pa na og i-discourage pa na nimo sa marig bisan pa ka imo nang dauto na niya marig di gina mawala marig
0: okay trawa okay ingon man si Colonel si SM Ray o sa ingon niya ay kumpiyansa nang chi kanana it me games
2: sa ingon si Ray
0: si SM Ray
2: si SM Ray ha kabalo na sad ka
1: ma usa na ginaron na yung mga it me games
0: kala isa ka Ray ano pa siya o
1: sa ingon niya isa ka Ray
0: naunsa man ang isa ka nanobra man ang size anang iyang isuot. Ato pangutan ulit si Ray, ano man ang mga nanubra mo ganang uban size, ang uban mapuo kayo, ano man na? Ano ang mga uniform nila?
2: Kailang mga uniform sa mga...
0: Kanang pickleball.
2: Hindi, ito yung manan nila kayo para nilis sa gabal ba? Para inigala. Si Prin, may magtanawa na sa lawyer.
0: Na magiging mo split, ana.
2: Abi ninyo, ano ang inanak kayo? Sa lawyer, magtalikod bina sila. So, na may ginay magtanaw. So, ipakita ginay lang sa potinig bunal.
0: Adi, ay. Saka nga ito, malagong kayo.
2: Iniigwad, ana ba?
0: Ito, maging kung kauban na iti-itsi, oh, lagong mo kayo.
2: Si Hay, si Hay.
0: Taga-kinuban.
2: Si Hay. Pero sige lang.
1: Taga-asa.
2: Ay, atol tong matagaagsabon nga clear skin soap. Para mo.
0: Taga ito. Mura ko yung mura ni Wilma Joaquin ni Juan siguro. Ni Miss Yurong.
2: Kasabay ito niya pang inhas.
0: Ay, nakuha mo lang niya.
1: Ay, bantograf. Ay, pigmente.
0: The plaster din sila.
1: Lantad sa init. Ba siguro na. Nustosan siguro mercury ang bugan.
2: Kana.
1: Sige, tamaganda ninyo. Ay, kaya nagpaabot na si Kuan. Ito ang sender
2: natin.
0: Si Bitoy.
2: Si Bitoy. Ah, toy, Bitoy, baby. So, Bitoy, baby. Alin na siya, kanang, ipadayo na lang imong ibati, o niya, kanang, imo lang ko siya nga, permanente lang gini mo lang siya. Kami ni mo, sorti ata ka, toy, kung naigugma, juga na niya, di ka maundag, wala na niya, panguya ba, panguli tao. O niya, kanang, ipakita gini niya, ipakita din mo sa iya, hanga, wala halong chemical ng imong ibati.
1: No.
2: Purong natural gini na siya.
1: Alo, eh.
2: Ano, no, kay,
0: grabe no.
2: Ano na siya, bahala kung saan lang ngayon. Ato ba siya sa laing lugar, ato ba nagdabaw. Ay, sige lang, kay kung kamo mag-yun na. Na. Basta importante niya, ipakita din mo sa iya nga, dako kay kagugma siya.
0: Disidido siya.
2: Di lang kay disidido, disidida pa.
0: So, hindi ka ganahan ni Juan, Jeche, Bitoy naman si Gaspar.
2: Si Gaspar lang.
0: Si Gaspar.
1: Ano, kahiring naman sa may pagkakayutar si Gaspar.
2: Si Gaspar bakit maghigap. Ay na.
0: Kwapo to si Gaspar kayo mampagitbag.
1: Dike na, paabot na po si Gaspar o kaya mga pildihan ni Cesar.
2: Si Gaspar bakit marang kailan mo rin si Siriaka. Bisag ka na nga gubot at kayo ka na nagkalisan mo.
1: Hawit gyan.
2: Hawit, marang ka na nga. Kita ka na nga. Kwa sa kogita.
0: Matigi.
1: Sabot agad sa goal.
2: Sa goal. Vision.
0: Naipis portanya lang isang kamot na nagkanaw.
2: Ana. Kaya makinana.
0: Kapit lang.
2: Kapit lang. Sige, alam.
1: Kung humok og ilong dali ra pero kondili siya igaton aw dugay.
2: Haba.
1: Ano pa si Wilma Joaquin?
2: Bantay lang ka Wilma. Bantay lang ka ni Maring Erika.
1: Ingan pa si Rudel Reyes nga kani nagpasiksi na si Master Indeta nini. Kuya man sa paa raman paaraman iya tuyo sa kasiksira iyang gitanaw burit.
2: Sige lang ay. Pero ka, Drika ng M&A, Rika, Wilma Joaquin, ha?
1: Kasi si Wilma, patuon.
2: Patuon, basing manugab kag-aslo mo galas-dos kadlawon, ha?
0: So, kasi nakaingon siyang nakakaya ka ng gastritis.
2: Oh, basta, oy, kamay na kayong oras, oy, magbaybay na tayo, eh.
1: Sige, oy.
2: Ay, so, mahalo to, yung tambag ni mo, Bitoy, no? Kung di hindi mo makaya, sige lang, padangat lang yung pagbalik na mo, Dre, ha? Kaya, tambag ka na po ka na mong inano. Okay, so, okay, nakikinig salamat, no, sa imong pagpadangat ng SWAT, Dre, sa itong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Ang tulog mapuhon, mga maring kita magkauban. Ako rin si Maring Inda Erika, Deligo, Apa, Delimista, sa pan, di makopyan sa antong mga mangunay, on, siling.
0: Oh, hello. Kinilang yapon yung iyan sa kanunayang panabang. Yan sa tiya. Daria!
2: Masa din ay tanini!
1: Nagkakasalamat, Og!
2: Thank

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 23 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mumbana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Uy, katuwa ikatulo ni Mumbana. Usa magiging kamat yan ato.
7: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahay mong kay ulo. Balanghoy.

0: napapauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, iginit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
1: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Paulong Marcos Jr., pinaunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
1: Deputy, pinagpaliban ang nationwide school safety drill.
0: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
1: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
0: Tatlong bangkay, natagpo ang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
1: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
0: International, Japan nagsagawa po ng unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
1: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
0: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.

0: Tropa, balik po tayo ngayong linggong ito, Lunes na tayo, 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM Station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos. Confidential funds ng Davao City.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Iginiit ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Council na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa house hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na bag ang kakailanganin para paglagyan na naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igreet ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
0: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin. Sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
0: Agad namang upila ang Defense Council dahil anya sinabi ni Acosta na hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chis Escudero na maaaring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
2: XFM News Nationwide.
1: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayun man sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLAC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tonggol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga. Dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. Sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Guteza sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan binawi ni Guteza ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio ang iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang nanatiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na niya hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
0: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kansilasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Dilino ng Hesya naman natin nakatuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahok. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Mass Survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinagawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila. Sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante.
2: XFM News Nationwide.
1: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ang Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Tatlong katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasuwe isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw, at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
2: Balitang Regional.
0: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
7: Otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang tatlo silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan, kaya't naglabas ng order si Mayor Ami Galario na paigtingin ang seguridad at kansilado rin ang klase ngayong araw na ito, Agosto 24. Sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces, ay natunton ang kinaruruunan ng suspect. Dahil sa ito ay minor de edad, i-turn over ang suspect sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwatig na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
1: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Humingi na paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong imnungkahi ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, binahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkop bang ganitong uri ng komento, lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit ni Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano ang naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong, kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensen.
9: Humingi ng dispensa si Barangay Apupong Kapitan Paulo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit daw sa Pinsa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng barangay Apupong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago itutuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyenteng may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apupong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Amunchang ng XFM Santiago City.
8: Timbog ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay La Paz, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspect. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspect at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At Katropa Police patay sa operasyon. Dalawang suspect, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
10: Patay ang isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Daop, Pagadian City. Kinilalang nasawing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Welcome back, Katropang Brian. At inasang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
1: Katropang body, uling na mataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang South Del, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa Super Typhoon category.
0: At gayunman mga katropa, sabi po ng PAGASA, hindi naman inasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niyan yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
1: Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inasa ang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:43, inasa ang lulubog alas 6:14 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subok at epektibo. Paalala mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinagawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinagawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House. Matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwana bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktres. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahilig upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktres. Kinumpirma ni Kahilig ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa tedsante ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng De La Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na 1:08:47. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience. Kaya tikinatuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesia ang gold habang silver ang Thailand.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
1: Maraming salamat katropang body at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon po tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kinaknares, Ana?
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulparan ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 grapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na rin binong 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe kipiktibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, sakit o kapos, sige akong lawas. Wala Joy lang ni inyo. Nainom na ko klase-klaseng tambal, pero wala

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: One Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome. Nausap din itong programa The Secret of Health. Anya nausap ang inyong health consultant, si Jenny Druda, inyong magkauban na si Gapon. Alang gayod, paghatod ka niyong informasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawa, sa hilabi na sa unsa na tumatulukan kini ato ang mga balatian. Amo kini ang pinaka-importante, mga katropa. Nini atong programa The Secret of Health, ato agayong hinay-hinayon na pagkatuon na kinigayong mga simple nga mga butang, nga din aduna gayoy at dakong ikatabang mahitungod gayod sa atoa nga mga balatian. No? Kay kinibito nga balatian, mga katropa, bisan pa man gani, aduna kay gitawag na tog kwarta. Pero kung aduna kay balatian, mga katropa, pwede. No? Mawala ka na nga kwarta, mga katropa. Ilabi na guwata na sayod kung unsa dyo'y mga pwede na itong himuon. Para gayod maturdo ka na kini ato ang mga balatian, no? Kung magsaligra po kag mga pagpanambal, diha dyan, no? Mahurot gid ka na imuhang gipang tigom, mga katropa, tawon. Pila katuig tigom, no? Para lang makaipon, mga katropa. Anya ang problema, maabtan ng pila katuig. Katupo day ng mga inipon. Paingon rapo sa pagpaganambal sa kalawasan, no? Maunang tawon nining ato ang programan The Secret of Health, ato hatagan nung pagtagad na kining mga simpleng mga butang. Ilabi na kung ikaw aduna gayo gitawag na itong problema sa panglawas din, ha? No, ato ang hatagan nung pagtagad, mga katropa, in a very natural way. Herbal medicine, a food supplement. No, hilabi na kung ikaw po dilipod ka artihon, no, sa mga pagpanambal. Nini ato programan The Secret of Health, atuwa ng tabangan ug dungagan kayo dag imuhang kaalam, mga katropa, ha? Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar tungod kay live, no, sa mga atong programan The Secret of Health dinhi sa Gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Dabao. Kamusta po, mga katropa? Dabawan niyos, kamusta kamong tanan din, ha? Kamusta ang inyuhang adlaw? I hope and I pray. No, nga din anak ka mo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas, mga katropa. Nga din na bagong adlaw na usab sa atuang kinabuhi, no? Og adlaw karon nga Lunes, 24 ning bulan sa Agosto, mga katropa. Kamusta kamong tanan din, ha? Happy listening and welcome, no, sa ato agayong mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic, no, din higayad si Book Dabao, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina. No, kamusta ka po? Kamusta ka mo din, ha, mga katropa? And welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Live sa batong programa, no, sa mga taga Dabao del Norte, pinaagi sa mga nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. No, kamusta ka mo din, ha, mga katropa? 99.1 XFM Mati, live po sa mga itong programa. And 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Usbon ko, mga katropa, asa magkakaroon ng lugar, welcome sa itong programa The Secret of Health. Siyempre, bagong adlaw, bagong edisyon ini atong programa, mga katropa. And sa mga gusto mo uban ini atong programa, you can text your messages, ha? And concerns ato ang mismong text line number, mga katropa, 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. O ato gayon ang hatagan o pagtagad unya, ha? Ang inyo agayo mga gipadala nga mga pangutana human gayud sa atoang health information. Live usab ang ato programa, mga katropa, pinaagi gayud sa atoang XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search sa inyong Facebook apps, mga katropa, ha? Ang ato agayong mismong XFM Facebook page sa Davao. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo live karon ang atoang programa. And pwede usab kamo din na mismo mo comment, mo padala sa inyuhang mga mensahe or aduna kamo ya buot itimbaya, no, nining atong programa. Welcome kamo, mga katropa. Just comment, no, dinha gayud na mismo sa atoang comment section. Ato apod ang basahon unya, mga katropa, human gayud sa atoang health information. Hangtod alauna imidya kita nining atong programa The Secret of Health.
Basta ay maghawa din ha tungod kaya sa gihapon unya. Magtuon na usab kita ga bag-o nga pagtuon. Ikadungag nga kaalam nga hika nato hilabi na sa unsa nga mapugngan ug malikayan kinigayong atong mga balatian no nga dinala ni atong panahon mga katropa. Gani prevention is always better than cure. Mo nang ligtas ang may alam, mo nang atong paring kamutan nga maduwagan gad kita og kaalam mga katropa mahitungod sa pag-amping sa ato aga yung mga panglawas na. Oras na to alas 12:45 na mga katropa. Aga kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center and Pharmacy. And syempre kauban gayud ang ato ang mga subok na o mas gipa-epektibo ng mga produkto Xanthan Plus Gold Herbal Capsule and Xanthan Vitamin C Premium D3 na kinigay na itong Ultimate at Rayo mga katropa. Kung ato na rakaigong budget, mas maayo makainom juga nini ato ang Ultimate at Rayo mga katropa. Gani, ato ang gimay-himay pag-ayo kung sa'yo mga binipisyo nga din ikahatag nini sa panglawas. Xanthan Plus Gold okay ni ang pinaka-source na to sa sustansya, no? Pwede magin na to makuha ang pinaka-gikinahanglan nga sustansya sa ato aga yung adlaw-adlaw nga gipangkaon. Tungod kay kung unsa lang available, unsa lang po'y kaya, no? Maragin na ato ma-provide everyday mga katropa mo ng tawon by the help of our Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Masudlan og sustansya ato ang lawas ngarin kinigi kinahanglan alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa atong lawas, no? Mo na number one food supplement sa atong kapanahunan mao gayod ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Ilamin ako ato ng ubanan sa pag-inom og Xanthan Vitamin C para gayod mas paspas ang absorption, no, sa paggamit gayod sa ato ang lawas mga katropa kung unsay ana ang sustansya sa Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, no? And then Premium D3 also. Ilabi na kung kamo adunay gipambati din nga kaluya kakapoy sa lawas, no? Pag sakit sa kabukugan, saway ninyo kini ato ang Premium D3 mga katropa, ha? Kini ato ang Ultimate Trio available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. O kung di man available, bisitaha ang Yes to Health Clinic nationwide, no? Tungod kay available ang tanang produkto mga katropa in a very affordable price. No, inana kanindot ang atoang Yes to Health Clinic, ha? And then syempre available usab ang atoang mga lamian ug healthy nga kape, Xanthan Plus Gold Coffee Mix and Xanthan Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Available, no? Sa ato aga yung Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga healthy and lamian nga kape mga katropa. Speaking of Xanthan Gold Coffee Mix, no? Good news po mga katropa. Tungod kay dinhi gayud sa Davao mga katropa. No? Kauban gayud ang whole team ng XFM Davao. And ang class, no? Of XFM Davao mga katropa. Aduna tay gihimo gayud, no? Nga pagkahiusa, tungod kay ato aga yung ibalik na usab ang ato ang nahimo nga mga Yes to Health Wellness Caravan na mga ninglabay nga mga tuig dinigay sa Davao. So maybe this month, mga katropa, no? And gali, aduna na kita schedule, no? September 6. Mao ka na ang ato ang himo nga schedule, mga katropa. Alang gayon sa atong Yes to Health Wellness Caravan, kauban ang class of XFM 89.1 Davao. Makiguban mga katropa, alang gayon sa atong paghimuon nga Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa niining September, na? September 6, no? 2026, niining bulan, niining sunod na bulan mga katropa, pila na lamang kaadlaw, no?

mga katropa. Unsay angay ninyong atngan, no? Sa ato agayong paghahimuon nga Yesterhalt Wellness Caravan. Of course, atong i-dulit, atong i-duol nga naka ninyo ato agayong mga libreng serbisyo sa Yesterhalt Clinic. No? Adun na kita'y libreng health checkup and consultation, libreng therahertz therapy, health and wellness information, and the free taste of Sanson Gold coffee mix. No? Libre ninyong matilawan ang kalami o ka-healthy, no? Nining ato ang Sanson Gold coffee mix, mga katropa. O ang pinaka-good news tungod kay discounted, no? Ang tanang Yes to Heart products, no? Gayo, karong gayo nga September 6, mga katropa. Bisan pa man dili ka senior citizen, pag ikaw anaagayod sa ato ang Yes to Heart Wellness Caravan karong September 6, pwede ka gayon maka-avail sa ato ang mga produkto in a discounted price, ang mga katropa. O, nya, doon na pa dyan tayo, libreng bugas, no? Asa ka na, no? So, atangin mga katropa, dagan patag mga pasurpresa o mga pahalipay, mga aktibidad nga diin na pwede ninyong makuha karo gayong September 6, ato ang Yes to Heart Wellness Caravan, nga ipahigayon din ha gayon sa Bliss Covered Court bago apply ang mga katropa. No, alaw na sa hapon, hantod alas 5 sa hapon, mao ka na ang ato ang schedule. Ayaw si Piata, kita kids mga katropa sa ato ang Yes to Heart Wellness Caravan, dinigayod sa syudad sa Davao ang mga katropa. And stay tuned, no? Dinigayod sa atong programa. Sa tanang programa din sa XFM, tungod kay ato po nang i-announce kung sa pa'y mga possible nga mga pangkita po, no? Sunod bulan, mga katropa. Dili lamang din sa Davao, no? Sa Tagum, or asa pa man nga lugar, tungod kay magsunod-sunod na kini ato ang paghahimuon nga Yes to Heart Wellness Caravan. Para tungod niya na mas dugang o mas mo unsay term nga mas nindot tawag nini mo mukatag, no? Mukatag gayod kini ato ang paghatod og serbisyo nga naa kaninyo mga katropa, no? Adun na magay mga panghitabo nga din nagsilbing circumstance nga basig dili mo makabisita sa atong Yes to Heart Clinic, no? Ambawa kung adunay gitawag nato og dili kapasidad sa lawas sa pagbiyahe, no? So ang atong himuon, basta matimingan lang, adin ang inyuhang lugar, mao mismo ang ato ang maatuan. So, muna mga katropa, atuan ni paghahimuon ang monthly Yes to Heart Wellness Caravan, no? Kaoban gayud ang matag XFM team, no? Din sa Davao o sa Tagum, mga katropa. At syempre, sa uban pang mga XFM station, base di ay, diha po sa inyuhang lugar, no? Aduna po tayo ipahigayon ngayon nga Yes to Heart Wellness Caravan. So stay tuned, no? Sa matag programa sa XFM, alang gayod sa dugang informasyon o anunsyo gayod mga katropa. No? And oras na to, alas 12:53 na, ang Yes to Heart Clinic, ha? Padayon ang paghatod kaninyo o galibring check-up, galibring konsultasyon. Gani, nining adlong Lunes, ang ato ang schedule, mga katropa, anakita karon dinhi sa ato ang Yes to Heart Clinic Davao Branch. Kaoban kayo ninyo mismo ang iyong health consultant, si Jane Hidro, na alam sa paghatod kaninyo o libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng therahertz therapy, libreng dietary guidelines, libreng juicing therapy, nutritional therapy, mga katropa. Ayan, and pwede nyo na ma-avail, ha? Libre gayo da sa ato agayong mismo nga Yes to Heart Clinic Davao Branch, no? Karong adlawa ug ugma, maugay na nga ato ang schedule din sa Davao. Busa sa mga gusto magpa-check up o libre, no? Bisitaha o gatuwi ang Yes to Heart Clinic Davao Branch. Ang ato ang address, ana kita sa Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights. At bang kita sa Durian World, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Mo ka na tapad mismo, no? Sa Tagum Cooperative, mga katropa, nara na sa right side. No, kung gikan mo sa downtown, narata sa right side, mga katropa, dayon dulhog bita.
pag hinay-hinay ra mo, pwede mo malagpas kay pag malagpas mo, maglisod nyo jud biya mo o U-turn din ha. So hinay-hinay ra jud mo, no, sunod ta sa Tagum Cooperative, naara po na dahil nang atuang signage, no, dako kayo na nakabutan din ha. Yes,

0: to Health Clinic, okay? Schedule nato karong adlawa og ugma, no? Lunes ug Martes, mga katropa, busa kitakit sa mga taga Davao, alang gayud sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atoang lawas. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, maugayud ang imuhang kauban. Alas 12:50, yan, 5 na, mga katropa. Pag-alang kayo sa pagpadayon na itong programa The Secret of Health, bago ta mo anto gayod sa atoang health information. Ato sa ang paminawan ang mga pipila ka mga pahinumdom, gikan gayod sa atoang master control. And hilabi na, maminaw kita og maanindot ka testimonya, maghatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian karon, ani ah ato ang paminawan. Ngayong adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan, Tiginyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din yung Sir sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one nyo, itong ngupo na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay...
0: Durbius po?
1: So, ni kanyang trangkasoon ako, niya human, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta mong paminaw?
1: Pwede nyo, okay na yun kayo, naayo ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oo, oh, wala na yun. Pero wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang gigan ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nyo na kung ako ang 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Hius na gitya.
0: Oh, ni Hius?
1: Oh, kita nyo na kung ako ang nag-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala, Hius na dyan kayo.
0: Wala, so nawala
1: na gano'n. Anto pag abot 15 days, wala na
0: gano'n. Wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong. Wala na,
1: sir. Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala na. Biruan niyo. Salamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Kagi ko lang tagpuan mo niya. Kay Doktor po. Sa iyo mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit. Naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Kuwan, sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Dagang salamat and dalay ko na.
1: Salamat, sir.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Hey!

0: Balik kita mga katropan, ini ato programan The Secret of Health. Oras na to, alauna na kayo din tagna ah. Aga sa gapon, inyong makauban yung health consultant si Jean Andruna. And patayin kita mga katropan, ini atong programa gani inyong nadungog, no? Mga pipila ka mga pahinumdum, hilabi na ang manindot nga testimonya ni Sir Richard Rivero. No, ako, presko pa kayo sa ako pangunod na mga katropa sa diyang ato siyang gi-interview bitaw live, no? Din samtang siya nag-sign-sign nga diin unsa iyang gibati sa diyang nahuman niya ang atuaga yung medication for just 15 days. Makita dyan daw ni mo mga katropa sa iya habitong panagway the way siya musturi ang diin anagid kaniya ang kalipay. Siyempre tawon doge niyang anto sa iyang problema ilabi na kinibitong bukol sa ilok. Problema jud ba kay ni no disturbo kayo ni kay usahay grabe gid ba ni mungulngol unya tawon ang imuhang ilok doon na kay bukol din ha maipit jud ba na so bation jud nimo ang kasakit no ayo pagtulog maapektuhan imo adlaw-adlaw nga panglihok maapektuhan unya gidungagan pa sa iya mga pipilang ka mga problemas panglawas kini paglipong-lipong nervyos no pero kaloyan sa Ginoo mga katropa uban usab sa atong mga produkto medikasyon sa Yes to Health Clinic. No, sulod lang sa 4 kaadlaw, 5 kaadlaw, gibati ni siya og alibyo. Iyang giuman ang 15 days program no, ng si Sir Richard Rivero karon usa nagayod ka avid client ng Yes to Health Clinic. Tumod ni siya nakaangkon og kayuhan sa ato agayong mga pagpanambal. Siyempre, uban usab sa ato ang agayong buhing Ginoo. Muna, mga katropa, no, iyang giawag ang tanan. Kung kamo adunay problema sa panglawas, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, at huwagin ng tabangan, mga katropa, nga matuldukan na pinaagi sa herbal o natural, mga katropa. Padayon kita ni ato programa no, sa mga bagong abot din ha. No, o gabot ka mumuban ni atong programa, you can text your messages sa ato ang mismo nga text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Happy watching ha sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And pwede usab kamo din na mismo mo comment ha. So ato agayong comment section kung adun na kamo ay buot, ipaabot din ng atong programa or ipangutana. Welcome kamo mga katropa. Pag-comment naman kamo din agayon sa ato ang mismo nga Facebook live mga katropa. Ato ta sa ato agayong pinakasentro sa ato agayong The Secret of Health. Maugay na paghatod ka ninyong health information. Usan usab ka importante nga minerales ang atong pagatunan karon. Ato nang nahuman ang potassium, magnesium and sodium. Unya karon ato na sa pag-isgutan na kini gayong calcium. No, nga din ang calcium usa gihapon kini sa gikinahanglan nga minerales sa atong lawas para gayud mahimong ligon, baskog ang atong mga bukog, atong mga ngipon, paglihok sa atong mga muscles, masuportahan ang atong mga nerves. No? Kining calcium gikinahanglan mga katropa. Gani kung atong isa-isahon kinigayong kalihukan o responsibility or duty sa calcium sa atong lawas mga katropa, atong ilhon karon o ba sa iran nga rindaghan dahil kini o trabaho no or kalihukan kayo da sa ato ang lawas. It is not only for the bones or teeth no kay kung misgot mangutag calcium kasagaran sa ato ang mga katawhan karon ang ato ang panglantaw lang sa calcium is only for the bones or teeth no or sa ato mga ngipon mora gid na mga katropa pero nintakra sa ato ang programa The Secret of Health ato ang himuong lalom ang ato ang pagtuon o atong hisayron kung unsa pay kalihukan nining calcium mahitungod gayod sa ato ang panglawas ang mga katropa. Maliban sa 99% of the body's calcium, nga din anaagibutang na sa ato ang kabukugan o ngipon para kini mahimong baskog, ligon mga katropa. Ato na usab, gitawag na to ga cellular function, kining nahabilin nga percent of the calcium nga din anaagayod sa ato ang lawas. And kini gikinahanglan na para gayod ma-regulate ang blood clotting, no? Ang nerve transmission, muscle contraction, and hormone secretion. So, but pasabot, kini di ang calcium mga katropa Aduna po dahi kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa kalihukan. Ining gitawag na to ga blood clotting, no? Para malikayan kini bitang blood clot. No? And then kini pong gitawag na to ga pagsubay, pagdagan sa mga nerves, impulse, no? The communication, the function of every nerves in our body. Nanginahanglan kini og calcium, muscle contraction, paglihok sa atong mga muscle, and even hormone secretion, paghimo og hormones, pagpagawas og hormones sa atong lawas, sumala sa pagtuon, no? Aduna usab day ikatabang kini gayong gitawag nato nga calcium. How about the healthy ratios and balance? Kinahanglan din hita magmatngon. Atong naisairan, daghan po dahil kalihukan kining calcium dili lamang sa bukog o sa ngipon. Pero kikinahanglan po di ay dapat balansi o healthy ang gindaghanon. Muna'y atong hisairan karon mga katropa ha. Tungod kay aduna manggoy gitawag na itong blood regulation. Din sa atong lawas, kini ato ang dugo. Diha ang nakabutang kining nagdagandagan kining calcium mga katropa. Kini gayod nga calcium ginamonitor na pirmi sa ato ang lawas. O, dili pwedeng mutaas, dili pud pwedeng muubos, no? Kay kung muubos gani adunay panghitabo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung ang calcium level sa atong lawas muubos na kini, adunay gitawag nato nga pagtanggal or pagkuha sa mga calcium diha sa atong mga bukog. To supply, no, para lang masuplayan na kinigay yung mga nagkulang calcium sa ato ang mismong lawas, no? So adunay pulling it out, no, from our bones. Oh, grabe, isipo ni mo, no, para lang ma-maintain kinibitong gitawag na tog harmonious function of our body mga katropa. Inana ka bright ang ato ang lawas mga katropa, no? Oh, apan ang problema, no, kung dili healthy and balanced kini bitang minerals, not only calcium. Take note po ha, pag misgot ang calcium mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, anong adunay kinahanglan na balance ratio and healthy ratio mga katropa. Tungod kay kung gusto ta nga din magamit nato pag-ayo ang calcium nga din ginasulod nato sa atong lawas, kinahanglan dapat po din nato i-check ang level of vitamin D and magnesium in our body. Unsay pasabot ani Doc, no? Tungod kay ang calcium di ay mga katropa sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung wa po di kay magnesium, kulang po di kag vitamin D level sa imuhang lawas, kini di nga calcium dili magamit. Mo nang gikinahanglan adunay mineral balance. Pagkabalanse sa minerals gayod sa atuang lawas. Dapat na kay igo nga magnesium, especially dapat sagana ka og vitamin D sa imuhang lawas. Kaway pulos ang imuhang pag-inom din ha pirmigatas, pag-inom din ha og mga suplemento nga calcium. Kung wa kay vitamin D sa imuhang lawas, ay naku, di din na magamit. Mo na pila na katuig. Anong mga murag luya manggihapon ko Doc ang akong mga kabukugan? Anong mura manggihapon o guway kusoga, di manggihapon ligon? Ay naku, i-check na mga katropa ha. Gani adunay gitawag na to ga daily intake recommended sa atuaga yung mga health experts mga katropa. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dapat adunay 1,000 milligrams to 1,200 milligrams per day. Sa mga naana sa edad mga katropa ang dapat ano masulod nga calcium everyday mga katropa, pero magdepende po na ha kung lalaki man o babae. Pero kada kasagaran pag naana sa adult 1000 to 1200 milligrams per day of calcium unay pwede and healthy ratio nga magamit gayud dapat sa ato ang lawas. Nganong kinahanglan dunay amount, no? Kay dili pwede magsobra. Take note po ha. Dili pwede magsobra mga katropa kining gitawag na to nga calcium sa ato ang lawas. Susama ra pud na sa sodium nga atong bag-ong natun-an, no, nga diin ang sodium gikinahanglan sa ato ang lawas, pero dili pud pwede magsobra. Ang calcium mao sab mga higayon, no? Ang calcium gikinahanglan para mahimong himsog baskog ang atong bukog, ang atong ipon, no? Unya ang atuang nerves, ang atuang gitawag nga muscles, no? Even the cellular function, aduna po ikatabang ang calcium, pero lagi dili po dai pwede nga magsobra ang calcium sa atuang lawas. Kaya nga naman, sumala sa pagtuon ha, kung aduna po dahil gitawag na itong excess calcium mga katropa, aduna yung mga kondisyon nga posible maana agayod sa usa ka tao, no? Sama na lamang nining gitawag na itong hypercalcemia and toxicity. O kining nga kondisyon, maugayod ang sobrang calcium intake diha sa lawas sa usa ka tao mga katropa nga din ang uban, musobra na sa 1,200 milligrams. Ilabi nag mulampas nag 2,500 milligrams of of calcium per day. Ay naku po mga katropa ha, it will lead to calcium toxicity mga katropa. Kani kung tulad na pa nato pag-ayo, adunay mga organ damage, adunay pagkadaot sa mga pipilag ka mga organo sa lawas, o adunay mga specific condition nga pwede nimong maangkon sa dihang adunay nagayoy gitawag na to too much excess of calcium in our body. Number one, maapektuhan, no? Kinigayong gitawag na to nga kidneys, no? Take note, no? Labi na sa may mga katropa na to nga kidney stone, no? Usa sa makapurma og bato sa kidney kani gayong nga gitawag natong excess calcium in our body mga katropa, especially if that calcium gikan gayud sa ato ang mga supplement, no? Kung unsay gipanginom nato din ha nga mga suplemento nga din calcium, pampadungag og calcium sa ato ang lawas, no? And then wa ni mo na check sobra na ang calcium sa imong lawas, unya kulang kag vitamin D, kulang kag magnesium, ay naku po magpunduron na sa imong dugo. Kadugayan, usa din na sa contributing factor of having kidney stones ang mga katropa. Mao nang magmatngon ta ha? Ikaduha, constipation. Pag sobra tag ka-calcium, usa po din na sa maka resulta nining pagka-irregular bowel movement ang mga katropa. No, ikatulo, irregular heart rates. No, ang imuhang kasing-kasing maapektuhan usab mga katropa ang iyang kalihukan, no? Ang iyang mataga pitik maapektuhan kana mga katropa gani, no? Tungod kay ang atuang kasing-kasing nagadepende na sa atuang kinatibukan nervous system. And take note, calcium, a healthy ratio and a balanced ratio kini usab gikinahanglan sa atuang nerve impulse, no? So kinahanglan permi dapat healthy, dili sobra pod ha. And calcification of soft tissues and blood vessels, no? Aduna ginay pagka guba or pagkadaot gayod sa ato agayong mga pipila ka mga blood vessels ang mga katropa. Now unsay paagi nga makakuha ta og nindot og healthy nga gigikanan nining gitawag na tong calcium mga katropa. Ato ang susihon karon kining mga simple tips. A simple way, dili lamang ta magsalig sa mga supplement nga or mga ilimnon unsa pa na din ha. Nga din directly ato ang ginakuan og calcium mga katropa. No, tungod kay ang gina-advise manggod sa ato ang eksperto, kinahanglan, no? If possible, gikinahanglan nga ang ato ang pinaka source of calcium is gikan gyud dapat sa ato ang mga gipangkaon. Gani sa ato ang Yes to Health Clinic in my practice, no, wala jud kay ko advice, no, og mga any supplement gikan, no, sa nga din maghatag og or pinaka source of calcium, no, tungod kay ato ang gina-advise or ginatudlo jud nato dapat kining pinaka source nimo of calcium gikan mismo sa imuha ang mga diet, no? Mao nang ato ang susiyon karon, tudluan ta mo unsay mga pagkaon usab nga din sa gana gayud og calcium ha. Number one, og most common nga di nasagana sa calcium, no, sa ato ang kapanahonan karon kini mga dairy products, no, mao ginapirbi, no, gatas, yogurt, cheese, mga taas na og mga calcium mga katropa mabitaw karon, no. Labi na sa ato ang mga jumaidad din ha, taon ning kaabot sa tawag inom og gatas, no, apoy pangalan adult plus sa pana din ang mga gatas, no, tawag lagi kay sagana og calcium para daw kini sa bukog, no? Para gayon mahimong ligon na mga katropa, no? O, mao ka na ang mga sample of mga diet, no, nga din sa gana gayon ang calcium. How about plant-based foods? O, ano na po yung mga gulay mga katropa nga sa gana o calcium, no? Sama na lamang nini mga green nga mga gulay, No, mga lagutmon, mga katropa. Mga broccoli. No, mga kale, chia seeds, and almonds. No, even mga nuts. No, sagana po na og calcium, mga katropa. Kumato po tag-isda sa mga nagakaon og isda din ha. No? Mga sardines, mga salmon. No, aduna po na gitawag na to nga calcium, mga katropa. Apan adunay warning, no? Nga di nabuot kong ihatag nga kaninyo, no? Especially sa mga diet nga akong gipangisgutan, the dairy products, the animal-based, ano? Kung makaon po tag mga karne, naapod na yung mga calcium, no? Especially mga isda, mga katropa. Apan adunay warning or note nga dapat natong isipon pag-ayo. Tungod kay aduna manggoy gitunan sa mga atong mga eksperto, mga katropa, ay lagi nag-focus man ta sa diet, no? The very source of calcium sa ato aga yung lawas, mga katropa. But take note, no? Especially kung hilig mo din ha mo inom o gatas. Ano, sayad man ta nga ang gatas, it is a cow's milk, no? So, buot pa sa buot ang calcium gikan mismo sa animal-based diet, mga katropa. So, adunay pagtuon sa bang atong mga eksperto, mga katropa, sa mahitungod kayo sa animal-based diet, nga naghahatag ka nato og calcium. But take note, if you have hyperacidity, if you have kidneys problem, no, adunay pahimatngon ng atong mga eksperto tungod kay kini ding mga animal-based diet, the source of the calcium, mga katropa, hataas po dahil siya o gitawag na ito ga metabolic acid. No? And the post-porosed load. So, misgutan niya anak nga mga butang mo nang aduna po siya ikadungag nga acid sa ato ang lawas, and the pH balance will be disturbed. Maapektuhan usab ang pagkahinlo o alkalinity sa lawas, mga katropa, sa mga tao nga diin nag-aasa na lang pod sa mga animal-based diet nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium, or dairy products nga mga diet, mga katropa, nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium. Ang bawa, dok, sige man kong inom gatas. Dok, gakaon ko aning, no? Ang mga karne, tungod kay hataas kini og calcium, gakaon po ko aning nga isda. But take note, ha? Wata mo gibawalan, but take note. Kung ado na nang mo'y gitawag na itong hyperacidity, no? Ilabi na kung gaaslom na inyong kutukuto. Kunya mismo, pagpalab na dyan ninyo, nakita na dyan nga hataas ang inyuhang acid level, mas maayo i-minimize, limitahi ka na, mga katropa. How about the plant-based diet? Dok, wako gakaon og karni, wako gakaon og mga dairy products. Sa gulay, resul ko gaasa, dok, og mga source sa calcium, no? Pero take note po sa mga gakaon og mga gulay, mga katropa, ha? Piliya og dapat kabalo mo kung unsa ang gulay dapat nga sagana og calcium. Okay, dili po porket ang gulay, itawag kini siya og complex nutrients na adan din ha, halos tanan ng mga sustansya. Pero aduna po yung mga sangkap sa gulay nga din imbis sagana ka na og calcium, tingala na lang ka nga din dili po dai magamit sa lawas ang calcium nga anaagayon ni anak nga gulay, ha? Asama na lamang particularly nining gitawag gayud nato nga mga spinach, no, nga mga gulay, no? Ang pinaka-common sa ato ang lugar is kining alugbati, mga kangkong. O kana, mga katropa, good source of calcium. Hataas na og calcium, mga katropa. Apan ang problema, aduna po siya'y oxalate. O, sa maning oxalate? Ang oxalate, mga katropa, sumala sa pagtun-usa na sa mupugong sa gitawag na itong calcium absorption. But pasabot, parabi kag kaon din ha og alugbati, palabi kag kaon din ha og kangkong, tingala na lang kang ano mandok nga. Murag wa maniligo na kung bukog og ako ang mga ngipon, ha? Luya manggihapon kayo, huyang manggihapon, pila lang kalakaw, pila lang ka ay binagmagsakasakag bukid, magbike, sakit man dayon ang tuhod, na basi, mga katropa, malipod nga gulay ay imuhang gikaon, no? Kaya ang gitawag na itong mga high oxalate green leafy vegetables, no, kining high in oxalate manggon mo na imupugong, no, sa gitawag ayon na itong calcium absorption. Mo nang gina-advise sa mga eksperto kung mag-plant-based diet man ta, doon na po gitawag na itong plant superstars, no, kinig yung mga cruciferous. Particularly, mo nang gitawag na ito nga mga pechay, no? Mga broccoli. O, kana mga katropa, hataas kayo na og availability nga gitawag na itong calcium. Gani, nasa mga 50 to 60%. Mas taas pa siya sa gitawag na itong cow's milk, mga katropa, nga naalang sa 32%. No? So, nanakataas ang calcium nga naagayod sa broccoli, cauliflower, repolyo, pechay. Mao na inindot mga katropa og wala kayo sila gitawag na tog oxalate content. Mao nang pag mukaon ta na eh, magamit jud ang calcium nga naagay niya na mga katropa ha. Mao nang usa-usab gikinahanglan ato ang ilhon kung unsang mga gulay ang ato ang gipangkaon mga katropa. How about maintaining a healthy balance? O halimbawa, no, hilig na ta mukaon gay niya na nga mga gulay. Unya, wanatag ang mga gainom o mga any supplement of calcium. Ga-focus na lang ta sa gitawagay dato nga mga plant-based diet or kung mga kaon man dyan yung mga animal-based diet, no? Panalagsa lang, no? Way problema na mga katropa. Basta lagi i-check lang ang inyuhang acidity level sa inyuhang gayong lawas ang mga katropa, okay? Tungod kay kinahanglan, permi balance ang calcium, ano, sa ato agayong lawas mga katropa, and dapat i-check nato ang magnesium level usab sa ato ang lawas, no? And then syempre kinigayong vitamin D ang usa sa pinakaimportante. Ato ani isugyot per ato ani isugyot kadali mga katropa. Tungod kay lagi nisgutan man nato kining calcium. Bisan pa man usbon ko, sige mo og halimbawa wa na mo ga supplement ga plant-based diet na lang mo or animal-based diet ba? Unsay pamaagi ninyo nga source sa inyo ha gayong calcium. Take note po ha, kinahanglan dapat na amoy healthy level of vitamin D. Dapat igo ang vitamin D level sa lawas tungod kay ang vitamin D mo kini ang magsilbing carrier, no? Moradig usa sa transportasyon. Just like a sodium, no? Mahimo ning transportasyon sa calcium mga katropa para gayud magamit sa lawas. Subot pa subot, kung walay vitamin D or ubos ang level sa vitamin D sa lawas o sa katawo, ang calcium nga din imong gisulod magpundura na kung asa nimo gibutang. Di na mo dagan, no? Mura nag-stock up tungod sa ka-traffic mga katropa. Di tao na ma-distribute o magamit gayud sa kinatibuk ang lawas. Pero kung sagana ka og vitamin D, kana ang calcium magamit gayud sa imong bukog, sa imong ngipon, sa imong mga cellular function, sa imong nerves, no, sa imong muscles, inana kanindot kini gayong gitawag nato nga vitamin D. Gani, if you have low vitamin D, no, at wala na pud ning dugang information mga katropa, kabalo ba mo para lang maproteksyonan kini gayong mga critical function, no? Mga importante kay nga kalihukan sa ato agayong lawas, no? Na din ma-maintain ang pagkahimsog sa matagpitik sa atong kasing-kasing, ang paglihok sa atong mga muscles, no? Ang atong utok mga katropa, gapa-trigger din siya or gapa-gawas ni siya o gagitawag na ito parathyroid hormone. Sa kini ka emergency order gikan sa ato ang brain para lang supsupon kato gayong mga calcium or tanggalon kato mga calcium directly pagawas diha sa imuhang mga bukog para lang madungagan ang calcium ka din gikinahanglan sa pipilas ka kalihukan sa imuhang lawas, no? Inana ang nahitabo kapag adunay gitawag na tog vitamin D level low vitamin D level sa imuha gayong lawas mga katopa. Over time, pag inana pirmi ubos ang vitamin D level, matingala na lang ka ang tao, possible aduna gayo gitawag na tog rickets, kada kasagaran nga kondisyon sa atong mga kabataan, no? Unsa man ning rickets? Kanang bata pa kayo, makita na nimo ang ilang mga tiil, no? Murag hinahinay tawon ang ilang mga paa, naghinahinay og kalagyo. Bisaya pa kanang bakang, no? Nga kondisyon, mao nay rickets mga katropa. No? Sa mga medyo may edad na, hinahinay, mabuo kanila ang kondisyon nga osteoporosis, no? So kini nga mga kondisyon, usama kini sa sinyalis nga adunay pagka problema gayud sa ilaha gayud mga bones, no? Kulang og calcium level tungod usab sa kakulangan og vitamin D mga katropa. So para sa mga katropa nato din ha, ilabi na kay nasayod na ta kung unsa gyud ang mapagawa nga sagana sa calcium. So don't forget to take a premium D3. Mao na gina-advise jud nato, no, sa atong Yes to Health Clinic. Labi na kung nakita na itong anaa ang sitwasyon sa lawas nga kakulangan o calcium. Wala taga advice o pag-inom ani o mga calcium or any supplement of calcium. Tungod kaya ito, ang gina-focus is plant-based diet, na? Dapat ang pinaka-source yun sa calcium diha sa imuhang gipangkaon, no? O niya, ang ato ang ginapainom yun, mga katropa, ang kining premium D3, na? Premium D3 mo ay pinaka-the best, a good source of vitamin D, no? Nga din, gikinahanglan sa ato agayong lawas para gayod ma-absorb o magamit ang calcium gikan sa ato ang gipangkaon nga mga pagkaon, okay? So sa mga katropa nato, kung gusto mo nga din ligon na inyong mga bukog, no, tungod kay halos tara nga atong gipangkaon, doon na maginay gitawag na itong calcium. Para lang magamit ka na ang calcium, sudli o vitamin D ang imuhang lawas. Pag inom o premium D3, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Hilabi na kung ubanan pa dyan nato sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Nga maugay ang pinaka-good source of nutrients sa ato ang lawas, mga katropa. Dili lamang ang calcium. Santon Plus Gold, sagana kini sa magnesium, potassium, and sodium. No? So, sagana kini sa tanang sustansya nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Available, mga katropa, ang Santon Plus Gold Premium D3. No, sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar o hilabi na mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic. In a very affordable price, hilabi na kung gusto mo makatipid, makabrato, bisitahan ang Yes to Health Clinic. Tungod kay available and affordable guide ang ato ang mga produkto, mga katropa. Oras na to, alauna 27 na. Huwag diha na human guide ang atong gamay pagtuon, mahitungod guide sa calcium. And bago ta maghuman, mga katropa, ato sa hatagan o pagtagan, no, kini nga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 951, maayong hapon, katropa. Mangayo ko og advice para sa sakit sa tuhod unsay maayo o tanawa. Sakit sa tuhod, no, ang iyahang pangutana sa atuang texter. Basig aduna pud kay kakulangan mismo sa ato ang gitunan karon nga health expert. So better to check ang magpaano mo, magpa-lab mo, mas maayo, no? Kung aduna gipambati sa lawas, mao gina pirmi ato ang gina-advise, if available man lang, if kaya man lang, magpa-blood test, magpa-lab para mahibaluan jud kung unsay kulang ang mga bitamina o minerals gayud sa lawas, no? But anyway, kung unsay pwedeng himuon, no, nga diin for emergency gandin ka sakit ang tuhod, mga katropa. Pag inom mo gayon, nining gitawag na ito turmeric. Huh? Ang turmeric, grabe ni kataas ng curcumine. A very potent anti-inflammatory properties. Especially kung ang pagsakit sa imuang tuhod, sir or ma'am, sa atong texter, is a cause of inflammation. Dunay paghubag. Inumin na o pure turmeric, mga katropa, o luyang dilaw sa Bisaya pa na. Banggod ka, puga sa tela, at least 3 spoons, 3 ka kutsara. Sa guloy dayg usa ka pudyot nga paminta powder. O inuman na, mga katropa, at least once a day every 1:30 p.m. dako kay nagikatabang. Unya adto kag butika. No, kung dunay butika nga dul sa inyong lugar, pangitaa din na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule uban ni sa Santon Vitamin C, pag inom duha kapsula buntag o gabi, na? Unya kung kaya na ila ka, hilabi na kung di na kay sakit ay mohon tuhod, ay advice bisitahan ang Yes to Health Clinic, na? Para ato ma-check, hilabi na basig ang pagsakit sa mga tuhod, dili ra simple nga pagsakit, basig aduna na kay gitawag na tog arthritis, no? Acidity, ato na i-check, mga katropa, or B vitamins deficiencies, ato na i-check, no? Mas maayo, mga katropa. Hilabi na, kung aduna na kay mga dala-dala din ha, nga mga result, gikan sa imuhang doktor, pwede po din mo na dalhon o ato ang tanawon na personal na mga katropa, okay? Dagan salamat, wa naman tayo igong oras, mga katropa. Ugman osab, mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa The Secret of Health. Ta inyo sa gapong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. O gan sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May kahapon sa tanan, and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita. balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: XFM. Kaklarik sana.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Nga,

0: the product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: Good Green.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Sa Clarix sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na ito mga babe, alauna 37 na sa hapon. Ang atong oras, atud ka na ito sa Zanthon Gold Coffee Mix. Kung feeling tired ka today babe, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up. Mag-Zanthon Gold Coffee Mix ka na, kaya doon na kinimang chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulo ka mga benepisyo no, para sa mga babe na ito nga wala kabaludira. It fights fatigue and boosts natural energy. It enhances focus and mental clarity. Also, it supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka, basig ma-rape ka.
5: Basta naman.
6: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gilingon na nimo.
6: Miss you like crazy.
0: Kasakit.
8: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
9: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
4: Morris!
8: Uliyang karon!

0: Ala 1:30 hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you mga babe entitled Beautiful in My Eyes by Joshua Carison. Yep. Enjoy ang music babe mong balik taon niya para sa itong programang X-Rated kauban si

greatest. Another song, mga babe, entitled Still by Lionel Richie. At ang ininyo ato ang pagbalik, mag-chika-chika to babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: still.
1: That was Still by Lionel Richie, mga B. At ang oras, alauna, 47 na sa hapon. Kumusta naman ang mga babe nato din, ha? Kumusta inyo, ha? Kahaponon? Welcome, welcome, welcome, mga babe. Dayon mo.
2: Isi.
1: Mali, mali. Dayon. Dayon mo mga babe sa itong programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM, uban-uban tagikan, alauna ay media hantod alas tres sa hapon. Pasailualan niyo atong tingog karon. Kay Morajog kog angkol. Tigid siya, madala og ka na bitong ano, kanang di siya madalag atik-atik. Angkol gid siya. Ito mga babe, mayong hapon sa inyong tanan. Asa man ka nakaplaster karon? Unsa naman imong posisyon diha karon? Welcome makausab sa tong programang X-Rated karong hapon. It's been a long time. Parang last time na nagkasama tayo, that was last Friday. 'Di ba? Parang 2 days ago namingaw ko sa inyo blaay. Amo gid na ba sa tuod-tuod ang atong pagugma sa tao no kay dali lang bla tamingawon. Ito, babe. Plaster na diha, babe, ha? Kay uban-uban na punta. Asa man ka naka-plaster ka ron? Unsa man imuhang posisyon diha, ha? Unsa man kasikas niyo diha ka ron? Sit back and relax. Yeah, of course, inyo makauban sa itong programang X-Rated. Walay lain. Mora gid gihapon. Wala joy lain. Sa ako namang gid na ito ni mo. Namang gid ni dawat-dawat na lang yun ta, mga babe. Dawat-dawat na lang sa kamaturan. Ayun, makauban ka rin, of course, nag-inusara ragid gihapon sa kinabuhi. Ay, dili, mali. Nag-inusara din sa itong programa. No, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ano kaya ulam niya? Babe Sabrina, mga babe, kumusta man mo di, ha?

taxi drivers na to nga na minaw ni mga panahon na mga drivers na to, no? Nga nagpalanog-lanog sa ilahang radyo karon, sila masakinan. Mayong hapon og amping-amping sa kadalanan mga babe. Kaya wala raba si Babe Sabrina para ampingan mo. Okay lang munta kung naa ko kay mo gunit yung Guzman Obela. Kung inkaso magkinaunsa. Ano man na. I will take control. Sasakyanan in case. Sa mga babe na to nga, wala pa nakapaniod to diha ha. Paniod to na in town, mabala ka biya ko. Paniod to na diha, kay kundili ka maniod to, pahigupon ta kag Xanthone Gold Coffee Mix, babe. Kaya ang Xanthone Gold Coffee Mix, bisag wala kay kaon, makatabang or food supplement gihapon, makatabang sa to ang panglawas. So, ma-achieve gihapon na to ang healthy nga panglawas. Pinagi sa to ang Xanthone Gold Coffee Mix. So, igupan na ni mog kape. Total, mahilig mangyutag kape, no? Coffee is life mangyud. So, di na to dito sa kape nga makaguba sa tong lawas. Dito sa kape nga makatabang, ma-achieve ang healthy nga panglawas, mga babe. At ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe na to di ha, nga gusto makiguban sa tong programa karon makiduyog. Gusto magpaabot sila mga greetings, sila mga shoutouts. Bago na ang term sa shoutouts karon, no? Shawi. Oh, pa-shawi ko, ha? Oh! Oh, muna na ang bago rin. Pa-shawi ko, babe. Sige, ito nang ikwano niya. I-text lang niyo sa tuwang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Pag text lang mo di ang mga babe, unya sa unahan, pwede po mo manawag kung gusto mo makiga. Abi-abi na ako. Oh! Kung gusto po ninyo makita sa live, mga babe, of course, live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or you could also follow me sa mga socials, Babe Sabrina, or ito ang Sabrina XFM Davao. Diba, kompleto na yan. Mga babe, natadri karon, mag-attendance tabi. Since today's Monday, kanap itong unang adlaw sa work week. Kunya yung unani oras hapon. Lamig ayo itulog. Pero ayaw pagluya-luya di ha. Kaya mag-attendance ta, babe. Mga babe, natadri ka rin yun na minaw sa XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingan man si mga babe na ito nga nagpaminaw dri ka rin sa XFM 107.1 Tago. XFM 99.5 Jansan. Sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan diha, mga babe. Dribod, mga babe, nato karon sa XFM Bukidnon nga naminaw. Maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. Dari sa XFM Ipil. XFM Zamboanga. XFM San Frans. Sa XFM 99.9 Tacloban. Maayong hapon. Mga naminaw sab karon diri sa XFM 88.3 Cebu og sa XFM 101.7 Canlaon. Ayan, maayong hapon mga babe. Og kung asa man maabot kini ato ang CBA karon, asa maabot ang kinito ang programa karon, maayong hapon sa inyong tanan. Og ano lang diha, LL lang diha. Kanang lingkod-lingkod, ligid-ligid. Nang sa pang LL diha. Laba-laba. Well, naminaw sa ito ang programa. Kayo niya sa unahan, of course, sa ito ang drama karong hapon. Huwag dili po na ito kalimtan. Agya po tayo papangutana sa inyo, ha? Iala nga naman. Mga pangutana nga di kakasagang. Kinabi itong mga pangutana nga somehow makapalibog sa ito, ha? No, not the Tagalog word libog, ha? But confused sa tua na tama kanang tama no Monday siya no kanang libog Judea siya sama sa itong pangutan na last time kung unsa ba'y masakit ang biyaan or pulihan. Di man po nato mayingon nga ma-invalidate nato ang isa anak kay sakit mang yun siya baby sa gasa na to tanaw. Pero bitaw ha, sige pag-tax mo diyan kaya ng basahon unya sa unahan. Huwag sa mga babe nato diya, andam na ba mo? Easy. Ready na ba mo mga babe? Kaya ako ready na kaya. Aga, last week pa nato ni gihulat. Last week pa nato gipaabot ni nga to ang drama para lami na ang labing-labing diha ro. Unsa napod kaya ang storya sa kinabuhi o gugma

Katuwang tagag pagtagad karon unsa na pud kaha ang drama nga madungog nato o gang advices nga kinahanglan sa tuang letter sender karong hapon na mga B. Ready ninyo mga self o kung na may mga advices unya sa unahan, i-comment lang ang inyo, i-comment, i-save lang ang tuang hotline number 0969-333-0537. Otrohan ko ba iba? 0969-333-0537. Diha mo pag pag-text unya sa inyo ang advice o baka tawag mo diha unya mga babe para sa tuang advice sa tuang X-rated drama. Di na nato dugay-dugayon. Ani ana. Plaster na babe. Bika na. Kay ablihin ang ganghaan. Kay isulod na nako ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Nakuni ang lupo tuloy sa inyong kinatao. Nagsubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.

0: anniversary, love. Dali ka.
1: Happy anniversary, love, Bob. 5 years na kita nga itong relasyon.
0: Oh, huwag mapabiling ligo na nga itong relasyon. Huwag din sa ibabaw, sa taps of Cebu. Saksi ka ng dapita sa itong pagminahalay. Doon kay kada anniversary na ito. Anhi kita mag-celebrate.
1: Isa mo cute ka-romantic ang lugar. Bob, nga nang miluhod ka? Sing-sing?
0: Will you marry me?
1: Yes! Yes! I found with you. Suya kay ka. At last, magminyok na yun mo si Bob. Suya kay ko. Perfect husband material yun si Bob da. Kung naapalay kaluha si Bob ay, ako yung uyabon.
0: Namang ko yung manghud, Erica?
1: Ay, di ko ganahan, no? Gusto ko, kanang parehas ni mo. Sige lang, bes. Makakita lagi ka og parehas ni Bob. Nga, muna saan ay mong madayon?
2: Ay, naot pa unta, Bishi.
1: Dasig lang, good best.
3: Nagbalik kag motor?
1: Oo, ma. Aron may magamit ni Bob. Unya said, makahatod ko sa nako sa trabaho anako.
3: Aw, sa bagay. Aron di ka na magpliti o gabal-habal pa.
1: Maulagi mi. Og adto na lang sa unya i-parking sa ilang Bob kay si Memo Drive.
3: Hinoon, sunod tuig. Makasal naman mo ug mag-ipo naman unya mo og puyo. Ah, mainang naa na mo'y napalit.

0: girl, imo ginagi baby ang imong uyab. Gahapon gipahuam nimo 10k. Kay ipuno sa imong puhunan nga buy and sell.
1: Sagdi lang good girl. Asa ra man andya ba? Kun mas successful siya sa iyang negosyo? Aw, apel man sab ko. Kay hapit na baya ko mahimong asawa.
0: Aw, sabagay. Lain pa ato ba? Next week mausab ng atong schedule sa panggabiin ang atong duty sa call center. Alas 11 gabihan to sa alas 11 buntag.
1: Maulagi. Adjust na sabdaan eh. Kinaanad ba yata nga morning atong duty?
0: Correct! Ang buntag na to ini, mahimo ng gabi eh. Kaya mga tuhog matas buntag.
1: Tiis lang kita ani girl. Kaya mo man niya atong gisodlan atong trabaho.

0: Agsalam ta maka uban ang igdugay. Kay lahi naman imong schedule sa trabaho. Dili na pa rin sa una nga. Humani mo duty, pwede pa takalaag. Karon, humani mo duty. Diretso na dahin ka sa inyo, matuog na.
1: Maulagi. Pero sige lang, antos lang taani.
0: Ah, ang yun lang ko alam ba? Kanang sa gabi ilang kumuhatod ni Mubi. Kaya inigbuntag, pagkabalhaba lang kay. Kipaw na bitaw kang dugay kung matas puntag. Natuog pa ko anang urasa.
1: Aw, oh, okay ra lab, oy. Kasabot ra ko.

0: Di ko maglugay sa akong pagka call center girl. Mangita jud kog negosyo nga nindot. Pero magtigom sa ko aron makasugod og negosyo.
1: Anya, usa man imong pagtigom nga karon. Nag-andam pa man ka sa imong kasal next year. Og 6 months kay kan karon, kasdo naman mo sa imong kuan pa man hunon. Unya, dili na ba lalim ang gasto?
0: Maulag eh. Pero kung makasugod na ko, og makalabong na ko ani akong kasal karon, o makinahinay na ko og tigom.
2: Lagi ko kita ni Bab nga mag-anian sa ba?
0: Ay, Ma, nabisi mo siya sa negosyo nga buy and sell. Kaya atong miaging si Mana mangkod, gilantan. Samot na nga gabi akong duty. Mga wa pa kayo may magkita. Tulong na kaadlaw nga, wagin may magkita. Chat-chat na lang.
2: Mao ba?

0: ka, girl. Na-approve ang imong under time. Ako wag yun, oy.
1: Masayo kong uli, girl. Lain kay kong lawas, oy. Ako na lang ning lahuson kay di man ako ugma. At least, makauli na kong 3 a.m. karon.
0: Ay, sana all. Hala, ayo-ayo sa iyong pagpauli o niya.
1: Masyapit si Bob nga mukalit ko buto sa ila. Siyara ko nung usa sa bahay kay to ko nung saliti yung mama o papa. Milay ka. Ako siyang duawon. May buong yun to. Nga nung mukalit kong abot sa ila.

Hala, nagsika palagi ang sala sa bahay ni Bob. O, abli ang pultahan. Nang matapas si Bob. Mupadool ko sa ila.

0: Doon ako sa pultahan.
1: Ay! Unsa po, ikilog ka ayo ba?
2: Oo nga.
1: Ikilog ka ayo. Tingaw magkaroon ni Erica. Diyan ako sa pultahan.
3: Ikilog ka na, oy!

Babe Sabrina, wala ko makatuo sa akong nakita. Nga ang akong best friend, misabak sa akong pamanhunon. Og nag-inukubay sila. Muraog nawala ko sa akong kalibutan at tong higayon na babe. Og dali kong miduol kanila.

0: Anong ginon man ko nila, ani? Sabay sa akong naimo, ano man?
1: Salpahi silang duha. Makita atong ba? Kung mo anhisya din, makita niya. Uglapaw na tong bitin mong amiga. Makita niya ang akong buhaton.
0: Sakit kayo ilang imo, ma. Sakit kayo.

0: Di ako Danica. Aron isuriyahan na to ang tanan. Natintal ako sa imong amiga. Siya ang naguna-una na ko.
1: Alam na, Bab. Di na ko maminaw pa sa imong makakasulti. Tugad dili na ko. Di na ko. Giputulan na to ang atong relasyon.
0: Oh, mag-unsa man ang atong kasal.
1: Way kasal nga may tabo. O kineng motor.
0: Oh, unsa ang nalimong maso. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Kaya ako ni! Ako nga na ni Sariso! Why magbuot na ako! Magbubuot ko ni!
0: Igubo gani mo motor?
1: Di ba gani na mao? O kugma! Ambiang giwam niyo muna ko. Ilis di ko, kugma! Kung di ka gusto nga ikihati ka!
0: Oh!
1: Mga hayop mo! Mga traitor! Mga matay mo unta mo! May gobo unta mo sa kilat! Mga

0: Ayun na ko patasin mo gipati, girl. May lawam na kayo mga kuwano yung eye bags di ha.
1: Kinsa may makatoga ni Itabuapi na sakit kayo. Dira ko madawa.
0: Nahinuon, di gudlalim. Samutas gastoon sa kasal. Nadili, madayon. Nakagasto lang ko kag sugod. Mahal ba kayong imong buda? Nya daka na ba kayong nabayla na daan? Iduhan lang ko kabuhan inyong kasal. Nya di ito, maingon na ini at tanam.
1: Mura kong mabuhangan yung ilanggihin mo lang ko, Pina. Mura kong mabuhang.

0: Ma, naunsa ka?
1: Si Bob, og ang kanhini mong best friend nga traidor, nadisgrasya sa motor. Nabangga sila. Og si Bob, naa karon sa ospital. Naa sa ICU. Pero si Erica, wa na mada. Did on arrival kini, pag-abot na sa ospital.
0: Unsa?

0: Pero niya pa magita sa ospital, uy. Usa kasi malahuman sa pagkadisgrasya ni Bob. Yung may desisyon magkaspag-anhi.
1: Gusto lang ko makakita niya.
0: Oh. Daan pagig ko. Ngayon na pagig kay Gugma niya.
1: Sige, Tana. Manood at nasen ko.

0: Nak rasa girl ai. Wah, pergi apun makan mata. Semi koma.
1: Bab, ni aku nagpakit ta ni mo. Isip imong karelasyon sa una. Ampot, wa ko makaibag unsa kong isulti ni mo. Wa ko makasubot sa kong ibati. Galagot ko sa imong gihimon ako. Pero naluoy ko sa naitabo ni mo karon. May mong katawaan ko sa mga tao sa akong ibati. Pero naglagot ko nga na naluoy ni mo.

Babe Sabrina, naluoy ko nga nagtanaw ni Bob. Ilabi na atong tungura. O karon, anaana si Bob sa ilaha nagpaayo. Pag-usahay mo duaw ko niya. Isip usa ka nilalang ang anahimong tipik sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang gibuhat nako, babe. Ang ako mga pangutana, maugi hapon kini. Nakonsensya ba ako sa akong pagtunglo nila og namatay gyud ang akong kanhi best friend? Og ning kasamtangan, nagalisod si Bob. Dili ba ko angay nga mabasol adto? Sa kahimtang karon ni Bob, angay ba babe nga ihatag nako niya ang hingpit nga pagpasaylo. Sa tinuod lang, duna pay luna si Bob diri nako. Unsa may akong angayng buhaton? Angayan ba nga tagaan pa nako siya og second chance? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Danica.

0: Kagyog-o. Tanahonon bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Talipay man ako ni.
0: Ay, ambot o rin imo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuha

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung

0: Rika.
1: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada ang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Mga katropa.

0: alam na may Rachel Alejandro. Kasakit naman nun, babe. Yung kailangan mo magpaalam sa tao kahit alam mong mahal nyo pa ang isa't isa. It's just that hindi talaga siya mag-work kahit anong gawin nyo. Na kahit mahal nyo pa ang isa't isa, hindi talaga siya pwede. So all you have to do and the option na naiwan ay pakawalan ang isa't isa. May mga ganyan pa ba ngayon? Feeling ko wala, pinaglalaban talaga. Kahit nga maling pag-ibig, pinaglalaban. Anyway mga babe, itong oras alas 2:34 sa hapon. Time na para mag-coffee. Kinsa ba ang nangapidiha karon? Just make sure nga ang coffee ngayon mong ginahigop, babe. Isang coffee nga healthy. Ang coffee nga... Ang coffee? Ang copy na makatabang aron mahimsig ang ato ang panglawas mga bipansyo kaya akong mga ano dahil. Dapat himsog lang kanunay. Dili ta tong coffee nga kanang makapapalpitate, coffee nga makapanerbios, coffee nga dili makapatulog, coffee nga makadaot sa tuwang panglawas. Dili ta sa coffee. Kasi intake natin yan sa katawan natin. So dapat, piliun na to ang healthy nga kape. Ang atong Xanthan Gold Coffee Mix. Doon ang kinig glutathione and collagen. Perfect para sa mga babe na to. Di ha, alamin na sa mga babae na to. Ang gusto nga medyo manghimisong. Itong hamis kahit anon. Despite nga very stressful ang life usaha. Kadili halata sa pamanit o sa naonga. Na-stress na di ay si Babe Sabrina. Dahil yan sa ating kape, ang ating Xanthan Gold Coffee Mix. Aside from that, it has mangosteen, chia seeds, turmeric, and moringa, mga babe. That can fight fatigue and boost natural energy. It also enhances our focus and mental clarity. And of course, nasuportahan na itong daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, sa pamayag ipaabot ninyo diha, mga babe. Palit na mo, Xanthan Gold Coffee Mix. I-try na ninyo. You can use, or pwede gihapon ninyo siya i-consume na kanabitong usual nga ginainom na to sa kape. The way nga ginainom na tong kape, iced coffee o gano'n. Not just your ordinary coffee. Pwede ni mo siyang gawing hot coffee or iced coffee. Kasi ang blend niya, masarap talaga. Gusto diha ha, mag-advise sa tuwang letter sender karon si Danica. Danica. Na-hurt man ako, oy. O ka nang, if ibutang ni mo ang self sa sapatos ni Danica, diligid siya lalim. Kumbaga, sakit jud kayo siya. Things na you can never imagine na mahitabo sa imo ha, and dilipod ni mo ma-imagine ang pain na ma-feel ni mo. So, mahirapan man ako nito, Danica, oy. Ba't man talaga ako pinahirapan araw-araw? Anyway, sa mga gusto niya mag-advise kay Babe Danica, pwede nyo na i-text at ang text line 0969-333-0537. Matroon ako, Babe. 0969-333-0537. Pwede pud mo mag-comment na sa itong Facebook Live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Comment mo diha kay tuwanang taga-agpag-tagad mga babe. Ayan. Uy, dilin ako siya maano. Wait lang ha. Okay, nanay nagtawag. Okay, so nanay nagapanawag karon. Di pa na ako siya ma-loudspeaker. Wait lang babe ha kay namagoy nagatawag, nagasapaw nga tawag. So dili na ako siya ma-speaker. Sa ka mag-inan ako. Gusto man siya kugunitan. Ano, maglisod-lisod mag-iag ka, Babe Sabrina. Ano ang may sayon nga pwede raman dito iduot-duot. Agoy, kadaghaga, panawag din na itong loudspeaker ang tawag sa tuwang listener ay sa tuwang caller. Okay, wait lang talaga ha. Okay, can you call? Hello, Babe. Good afternoon.
1: Yes, hello. Isang magandang hapon, Babe Gabriela.
0: Di, basta. Ayan, may hapon kanimo diha, Babe Marvin. Kumusta imong kahaponon?
1: Okay na kayong kahaponon, Babe. murag geek kapeng kung geek kung LL dito.
0: Ay! Sana all nag-LL. Unya, gialay ka. Nag-alay imong kamot.
1: Alay di kayong kamot, baby.
0: Ay, lagig palabig si LLD, ha? Hapon pagani. Beto, babe Marvin, may ngahapon ka ni mo. Ay, Jesus, hapit pa nahulog ang ako ang cellphone. Muntik tayo dun. Ayan, babe. Unsay mo ika-advise sa tuwang letter sender karon si Danica?
1: Para sa ko, no, may hapon na si mo, Danica, no. Natinuon din po ang mga istorya ni mo, no, kaya siyempre, ang disgrasya ko, nung namatay ko to ang babae, no? Mm-hmm. Isa pa, siguro naman, Danica, hindi naman po tayo mo, sana, sadya, siguro nag-disgrasya ko sila, kaya, wala gini, mga mabala ng disgrasya, wala gini, abot din ang karma siya lang doon, kung nga. Pero kaya ka ron, yata mo kami sa hospital, tingon kay naluwi ka. Ay noon, natural lang man nga maluwi ka. Kung siguro, kung na, mapasailo pa naman nyo siya, o daw ka lang kung nangihang pagpasailo sa iyo, ha? Kaya ang iyong mga salangan na buhat, ya siyempre na. Kaya siyempre, kasulunan na good mong, karinga pinag siya mong best friend. Bakit po ang mong best friend po kay comfort, mag-ilog man niya eh. Napoy mo ang partner at sunod man tao. Natintal man po. Kaya, karon, kay napamangkay na ibilin na gahat. Gusto, napamangkay na may gusto na ibilin sa para sa mo ang uyab. Pero nakalap ko na din mo ah. Kung dawa ka pa rin mo siya balik. Ginawangan na mong huwag ka. Dawatan ba gaya dawatan nga po niyo nga binuangan na gamiga nga wala gaya ito yung rasyan. Kung pasailoon pa naman niyo, kung pasailoon niyo mo siya, ako ito daw sa pagpasailo, dili na kayo dawatan pa nung bali.
0: Correct. Correct ka talaga dyan. Iba yung magpasailo ka, lahi po itong mubalik ka.
1: Oo, dili na naman. Kung masailoon pa, kung masailoon man din mo siya, dawata. Pero ang makipagbalik sa mo, ayaw na gigay.
0: Ibang usapan na yun, babe Marvin. Masailoon
1: mo na siya. Oo, bisa pa pasailoon na yan, babe. Bawa naman yan po ng buhaton sa iyang laki, yapon din. Oo. Kagaling na class chance.
0: Ganyan.
1: Tama na ito. Ang mga pasakit niya nga gibuhat sa mo, ha?
0: Di gina magbago mga cheater.
1: Babe?
0: Dili na ginamagbago ng mga cheater, babe.
1: Oo, oh, ang cheater is always a cheater na yun, babe. Wala may cheater na ni usap. Inangat sila, babe. Wala man si cheater na ni usap. Wala man ginahinganag, babe.
0: Cheater, gyod, cheater.
1: Cheater is a good at cheater na yun,
0: Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa mo ang advice kay Danica. Tama ba ito tanan, no? Kanong lahi ang pagpasailo, lahi po ang pagbalik. So, anong balikan pa man, hindi pa sakita naman ka. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin. Sa mong mga ano diha, mga kasikas mo diha ron, imong greeting, shout out, shawi. Sa mong mga katropa and babe and friends.
1: Shawi ko, babe.
0: Shawi.
2: Easy.
1: Una-una, babe, pasyawin na ko sa iyo, babe. Maying hapon na sa iyo.
0: Maying hapon.
1: Pinaot ko nga na kasifting, safety ko na idea.
0: Ay, salamat ka, ayo,
1: babe. Sa mga friends ko na po, kay Fatima, kay Ninyo, kay Ninyan, kay Iman, kay, kay James, mayong hapon sa inyo,
3: Daghang salamat.
0: Salamat ka ayo, babe Marvin.
1: Baduy.
0: Ayan, may nga. Wow, lamian na, oy. Ibog man mo.
1: Kaya na, may. Kung naman ko siya, oy, meron, babe. May nagpalit niya, ba?
0: Ah, okay. Salamat kayo, Babe Marvin. Nag-amping diha kanunay. Amping-amping. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup. Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. Basta-basta. Ang advice. Okay, sige. Mo advice ako kay basin ma-short na pud ko sa oras unya sa unahan. Ano man gid ni kurasa ka paspas lang gid kaayo. Oy, kana bitong feel na feel kayo na akong moment paglingin ako. Oy! Ang oras, babe. Parang lagi tayong mahina habol. Ah, sige lang, bahala ginahabol ang oras. Huwag lang yung taong hindi tayo mahal. Bahala na oras ang habulin. Huwag lang yung taong may iba nang mahal. Yeah. Ayan, sige na pa. Another caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maying hapon short lang ni Og. Advice lang. Hello, babe.
2: Hello, babe. Mayong hapon.
0: Mayong hapon. Ano sa'yo pangalan, babe? Babe Jamwell. Oh, sa Jensen. Babe Jamwell din sa Jensen. Sa mga taga Jensen, maayong hapon sa inyo. Babe, init din sa may Jensen ron?
2: Ay, puti, init ka din, babe, pa.
0: Ah, may pang Jensen, init. Ang relasyon sa uban, bug na.
2: Pagmahal mo, babe. Bug na, yun kayo, babe.
0: Hoy, init kaya ano akong pagmahal.
2: Niya po yun, ako na initon, babe, po eh. Kaya ang baho, babe, pwede mo na initon.
0: Mao ba? Ano din na, no? Pag medyo bugnaw na, painito na to. Di, Jud, pwede nga mo bugnaw. Ano, Jud?
2: Mag-ani, babe, na. Kanang, ganahan, di ko kasi mo, babe, pa kay Papa. Sa Facebook mo, babe, pa, guwapa kay ka, babe.
0: Isa'y guwapa.
2: Sa Facebook mo, babe, guwapa.
0: Babe, sa Facebook ra na, babe, ay pailad.
2: Hindi
0: na ito yung gaito, muli ko karon. Wala na ko dari. Gitaw, babe. Babe, Jimal, ansay may ka-advise sa tuwang letter sender karon.
2: Ay, para kay ano, para kay
0: Danica.
2: Para kay Danica. Nangayo ko nang una, gingon nung gumiyawid ito na ganang anto sa pagkakaroon daw, may luna pa siya sa iyang kasigtas.
0: Oo, naapa. Love pa niya ang lalaki.
2: Oo, love pa niya si... Kung makaya niya, babe, na iyang pasailuon si Bob, pasailuon niya. Kung iyang kumakaya po sa iyang konsensya na makibalik ka sa iya, ha? Makibalik siya sa iya, ha? Balik ka niya, babe, from here. Siya nga kung unsa sa gipangguhat ni Bob sa iya, niya kay sakit, kung sakit mga ito para sa iya, babe, kung hindi siya makibalik sa iya, aw, iya na po ng decision, babe, kay, kung kay, siyempre, siya mong gingon, babe, mahal pagod niya si Bob Hanto sa pagkakaroon mo na nga. Hindi po dato siya mag, babe, kung iya ang pasailuhon niya, makibalik sa siya. Pero kung iya ang pasailuhon niya, di na siya makibalik sa iya, aw, iya po ng decision, babe, no?
0: Bisag asa, ana, basta kung asa siya mas komporme.
2: Oo, kung saan siya masaya, suportaan na lang nato siya, babe.
0: Aba, di basta-basta. Murag tininood, yun na yung advice ba? Naka-experience na baka nga napasakitan, babe, Jimwell?
2: Ay, wala, Jed. Wala pa mga huli na experience, Jed. Pero ako noon ang gipasakitan, Jed.
0: Kung sa'yo mong gihimo, katong gipasakitan ka?
2: Ay, siyempre, kanang normal na siya, Jed, kay tao lang dito. Nangayok man siya pasailo, nangayok man siya pasailo. Gipasailo na ako siya, Jed, pero wala na dyan makibalik sa iya, babe.
0: Aba, o diba? So, lesson learned na siya nga pwedeng gamito ni Danica, no? Kay, same man di ay maug kaagi. Babe, salamat sa imong advice, Babe Jimwell. Basi na kay gusto i-shout out di ha, i-greet imong mga babe and friends, kanamino ka, mga katropa na to.
2: ay igreta na ko ang tanang nagpaminaw diya sa Davao City, sa tanang Davao de Oro. Sa mga sister, sa mga sister family, o sa mga Dupio family, babe. O gingon man sa mga Drake family. Sabi na dyan sa kwan, babe, dyan sa Cebu, mga walang yapon, babe, mga Dupio o Drake family dyan sa Cebu.
0: Ayan.
2: Province, babe. Oo. O sa nga na lang paginaw sa FM ang pinak sa... daghang ng paminaw sa Escope English.
0: Ba?
3: Daghang salamat!
0: Salamat kayo, Babe Jimwell. Amping-amping diha kanunay ha. Initraba kayo diri sa may Johnson. Amping kayo, wala ko diha para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup! Ay, basta-basta ang agulo ni Babe Jimwell. First time ko nakadungo ato nga agulo, mga babe. Alas 2:49 sa hapon, medyo pigado itong oras. Pero ayaw ka bala kakay, of course. Kung natin tambagi kan sa itong mga listeners mo, tambagi hapon si Babe Sabrina, mga babe. Una-una, Danica, mayong hapon kanimo na salamat sa imuhang pagpaabot, sa pagpadangat din sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma. Una sa tanan, valid ang imuhang kasakit ng gibati karon. Dili lalim, no, nga makita na to ang tao nga to ang gimahal, gipangandaman, magagitanaw nga future na to, makauban na to sa hangtod, nga nagbinuang sa atua. Labi na kay duha pagyud, no? Di pagid lalim kay duha pagid katao nga imuhang gituuhan nga pwede nimo makauban sa kasakit o kalipay nga imuhang pamanhunon o imuhang best friend. Baga sila duha ang unta imong kaagapay, pero kay sila pagyud ang una-una.

0: ikaw ang naghimo aton. So ayaw i-put ang blame sa imuhang self. Ang ilahang mga desisyon maoy nagdala sa ilaha ato nga sitwasyon nga ilang giatubang. May tugod po sa pagpasaylo, babe. As mentioned kaganina ni Babe Marvin, lahi ang pagpasaylo, lahi po ang pagbalik. Pwede ni mong pasayloon si Bob aron makagawas ka no sa kanang kanabitong imuhang murag nakulong ka sa kasakit o kalagot manggod. But that doesn't mean nga kinahanglan ni mo siyang dawaton pag-usab. Unless na lang, no, kung kaya gid ni mo siya dawaton wholeheartedly nga as in mawala gid to ang kasakit nga nahatag niya sa imuha. No, ang pagsalig manggod, babe, mura na siya nato may halintulad sa salamin, no? Parang mirror. Kung mabungkag na siya, pwede pa natong matapok. Pero ang mga liki, magpabilin yun na siya, babe. Kung doon nagyapon kay gugma para niya, ayos apod pagdali nga, magbalik yun kasi iya, ha? Hatagi og time ang imuhang self nga mag-heal sa ka. Ayos sa paghimo og desisyon tungod kay naluoy ka, nakonsensya ka, or nadumduman ninyo itong mga kaagi ninyo sa una. Ang pangutana manggod, dili manggod kung love pa ba ni mo siya. Ang pangutana kung makasalig pa ba ka sa iya, ha? Importante dyan ang salig, babe. I swear talaga. One ang pinaka-importante talaga sa relasyon. Usahay ang gugma, no, dili siya enough to save the relationship. Kinahanglan ang respeto, ang faithfulness, and of course, pinaka-importante sa tanan. Mabalik-balik na akong ginaingon, ang pagsalig yun nga dili maguba. Og kana ang mga butang nga iyahang giguba. So kailangan yun ka mag-think twice, not just twice. No, kadaghan nga higayon, million times. Kung kaya pa ba ni mo nga mabutang sa alanganin ng imuhang sarili. Not unless kung dawat yun ni mo siya and willing siya magbago kasi nga napa may second chance. Everybody deserves a second chance. But it's your discretion. Imuha na ng pagbuot kung angayan pa ba siya sa imuhang pagpasaylo o sa imuhang pagdawat. Ayan, babe, no? Maraga ang atong oras. Salamat kayo, babe, Dani Kahasay, muhang letter karong hapuna. And of course, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, si Babe Wilma Joaquin, maayong hapon. Babe Richard Gomez. Hi, Babe Sabrina, maayong hapon. Kumusta man ang imong weekend, babe? Shoutout lang, Midria, sa may Highway 23 gas station. Salamat and stay safe always. God bless you always. Love ya. Ayan, salamat kayo. Uncle Dars, mayong hapon, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oy, may hapon sa inyo, ang tanan dali sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Christian Joseph de la Torre, shoutout DJ sa mga suking tigpaminaw sa XFM nga sina Boss Tata, Mabala, og Noel Abelong, og Glenn Navarro nga nagkalsada sa Tisa, Labangon. Uy, maayong hapon. Sana all. Babe Harold Salang, shout out. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, kay Celine Salang, Alice Salang, watching from Purok 3, Caman City, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Maayong hapon. And of course, nakapaso na ito niya ang mga greetings. Good PM, babe. Ang pagpasaylo, balaan, balaan nun. 95.9
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Kini ako mata, sir. Dili ko kagkaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Payout.

0: Merchants at click 7-Eleven stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Sokotokotu.
1: XFM Samsung Vitamin C.
2: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aktik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

0: dili pa man bye-bye man dayon ang kanta mao pay pagsugod. Di ba ta mag bye-bye oi kauban pa diyon karon. Ah, Papa Kalbo in the house yo.
1: Kalbo.
0: Sipiat ang playlist da. Bye-bye man dayon mao pay pagsugod sa programa. Well, anyway, it's now 3:04. Make it to 3:05 in the afternoon. Siyempre, mga katropa, welcome na po sa itong pagpanaguban sa itong programa. Tulungan ng kanyang extended throwback with me here, yours truly, Papa Kalbo in the house, yo. And of course, you get me all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Right here on number one in your heart. This is XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo, exciting!
1: Papa Kalbo!
0: With Papa Kalbo, siyempre in the house. Mayong hapon niya kanina talang. Kumusta ka mo? Kasabot ta karon mga katropa kay Pizza 24 na Pizza de Piligro na karon.
1: Papa Kalbo!
0: Masayanin na kanina mga adlawa. Wala ginintawon. Hurot-hurot na ang sahod tong kinsinas.
1: Papa Kalbo!
0: Kita ng pamaagi o asa na punta makautan. Ano na magiging kinabuhi yun, di ba? Pero unsa magiging ang pizza ni Peligro? O saan siya sa pinakadakong karabang hagit ba? Nga kumbaga ginatubang sa mga empleyado, ginatubang sa mga karabang mga gani mga estudyante, di ba? Karang tunga-tunga na sa katapusan sa bulan, matag tunga-tunga o katapusan sa bulan, maugin na siya. Kining panahona ang kasagaran pila lang kaadlaw sa dili pa ang sulod ng sweldo o allowance nga ginahatag sa mga ginikanan. O nagkinanglan na po kagsaktong diskarte, disiplina, aron nga kumbaga mahipos ni mo ba? O mapalungtad pa ang karabang gagmay na lang nga nabilin sa itong mga kwarta mo na ginitawag na itong pizza de Peligro. Pinaagi sa pagkamot o saktong pagplano, paglikay sa mga dili gikinhanglan nga gasusunon, masayon rama kumbaga makalabang mga katropa ang mga adlaw nga kumbaga nipis pang pitaka. Mao na karon mga kaigalaan, Pizza de Peligro kay Pizza 24 wa na sweldo.
1: Kalbo, Papa Kalbo.
0: Saon taman kay mao man gyud kahimtang nato, so spend wisely na lang gyud intawan, ha. Pinaka-epektibong paagi aron nga makatipid, siyempre pagkatiman sa gasto, sa pagkaon, sa pamasahe. Ayaw kay sige laag-laag sa niya. Balon na lang itawon diya, sarili nimo pagkaon, napabit-bit kanunay o tumbler diya. Aron nga kung field makanasa, hindi kayo magsigig palit diya mineral. Hinahinay ng pagpaaso sa imong baba diya. Pila ng stick karon. Pinakabarato siguro 5 ay.
2: Hala ka rin ang dati.
0: Ah, di ba? Kaya siyempre, labaw sa talan, ang sakto nga, kumbaga, panghuna-huna o pagpugong sa kaugalingon, ang pinakapundasyon ko nga masurvive kita sa Pizza de Peligro. Importante nga makahimok kita o gold no spend days. O ka na ba mga adlaw, mga zero gina itong gasto? Napaka, pwede pa ka nakaroon. Gawas lang sa importante kayo mga pamasahe, siyempre, i-deactivate una ng inyong mga, ano diha, mga Shopee, mga Lazada, ayaw sa pag-abris yung Gcash. Pahimuyong sana yung paymaya. Ano na sa, pugong-pugong na saan ang nagkakatul nga kamot nga gusto ng mutuplok diha sa Shopee.
2: Alam ka rin,
0: abadi. Dapat ka rin mag-Shopee na papakalbs kay... isa ka simana pa man bago makaabot. Sa bagay, after 1 week, sahod naman po.
2: Wala ka na, daddy.
0: Ka na lang. But anyway, welcome ha sa itong pagpanaguban. Welcome sa itong programa. Tulungan naman ka ng extended throwback with Papa Kalbo in the house show. And of course, you get me all the way down until 5 o'clock in the afternoon and we get something here. Britney Spears song, Oops, I Did It Again. Oops, imbis ka di mo gasto, I Still Did It Again. Shopee pa more, Lazada pa more, Timo pa more, TikTok shop pa more.
2: Malaka rin dati.
0: Ay, para sa inyo mga katropa, Britney Spears songs, Oops, I Did It Again. Kari naman na sa XFM 95.9 Channel Santa City. Katropa, exciting.

0: Sorry kan, sorry kan. Kembali apa mga grabe basta withdrawal ka ni. Sigurado, kita gyan.
1: Malang ka rin ang dati.
2: Papakalbo.
0: Aya. Balik nga po kita sa itong pagpanaguban. Siyempre, kita yung programa ng Extended Throwback. With Papa Cubs in the house, yo! Ayun, nadunggan, baguhay lamang ang kanta ni Nelly Furtado, Turn Off the Lights. Pagkanindutang kantahan, no? Siyempre, mga katropa, atong oras, ay, nako, alas tres, 22 na. Kusta ka itong mga kagilaan niya? Nakapangapi na ba ang tanan? Siyempre, basta aning oras sa perting, lamian mo kapi, no? Alangan, Papa Carl, kay, basta makadungog mi sa imong tingog, mga pinagin mi, kay katulugon man mi, grabe po mo, eh. Wa man mo'y mga batasan.
1: Alang ka niya, daddy.
0: Ay nga po niya, Papa Carl, mo. Gigyan kang Mark sa Barangay Kalumpang. Shoutout sa tanang mga nag-duty karon na karay sa amua, sa opisina. Nagkapaminaw sa imong programa. Ay, salamat na kayo kaninyo, ha? Papa Calb, sa pauta, pauta nga kung kanta, huwag mo na ginautang, ginapangayo, raman na. Para daw sa iyang uyab nga si Sarah. Nagkapaminaw may karon diri sa barangay nga Canary Side sa may Pulubulok. Ay, salamat niya kariyo sa kanta, ha? Ay, nasigip pa lang. Hidritso na ko na ipiang dahil na i-text mo ang kanta nung sa mga kaitawan. Maranghid pa man nung sa mga na. Papa Cubs, Ate Grace din sa may clan. Pag-greet ko sa ako ang pamilya nga nag-chill dari sa may baybayon samtang nagpaminaw sa extended throwback dari sa may Taluya. Uy, sa mga taga-glan sa may Taluya, ha? Mayang hapon diya kaninyo. Okay na ba mo diya?
1: Malang ka diya, daddy.
0: Pinautuntaka, okay paghihapon mo diya, ha? Papa Cubs, shoutout ko kang Kuya Dudong. O siya mga kumanan sa poblasyon sa Alabel. Walay balhinay. Habang nagamerienda, may rikit-kit o saging. Ginanggang na o pinrito na. Dami itong ginanggang parts. Ay, di ba? Ay, Papa Cubs, nagay na kung tambak. Grabe, patambak. Dili man ko si ano, si... Kasi ka naman, tigtambag ka na dati, ha?
1: Malang ka niya, dati.
0: Ako yung patambago na mabuak kung sakto na yung relasyon. Ay, may hapon, Papa Cubs, sa tanang mga nakapaminaw. Leo, dahil sa Barangay Kalumpang, dagang kay salamat. Nako'y na ilhang usak ka babae sa usak ka. Maulagi na kay Barbar lagi ba?
1: Malang ka niya, dati.
0: Naging bar, makadalag tigaw, gananinyo lagi inaanta mo. Bar daw sa Jensen, nga perte daw, ninduta jod, o banon. Og dako kayo, ako ang pagkilig kaniya. Apan sa pagkabuntag, nahanaw lang siya, nga burabag bula. Wala naman nagbili ng contact number o social media account man lang. Itratar ko niya, nga burabag special sa usa ka gabi. Apan na karon, murag wala sa iya ha, ang tanan. Unsay dapat na kong buhaton. Pagitaas siya kanunay sa lain-laing bar. Kabuang niyo.
1: Alang ka niya,
0: dati. Padayon pa rin siya pagpagitaan mo rin pangitaan. Dahil sige, oh, gusto ko pagitaan niyong pangitaan. Ato nga, mga hurot ay mong kwarta, di pag yung kakitaan na niya. Kabalo ka, katropang Leo, dawata ang pait nga realidad nga ang maong babae, igo ra nangita o kanabang, kanabang panakip butas na lamang. basig na buwag na sayang uyab, nangita lang kalingawan aron makalimot, nag-uban sa imuha, gibit-bit po rin mong buangak. Karon na himong special sa imo hanya karon mura kag mabuang. Ay nako. Mura makag karon rain tawo no.
1: Alang ka diha dati.
0: Nangita na na siya og kana bang makauban niya og makapa hupay sa iyang kalipay sa usa ka gabi. Wa gito intensyon nga motukod og seryosong relasyon ana sa imo ha. Ayun ako si Kukuro. So yan na pausik na yung panahon og emosyon sa pagpangita sa tawong tuyo nga nagpaduol og nagpahilayo or gyapon ka nimo. Kabalo ka unsay tawag niya na i-charge na into experience. I-charge sa experience na lang na og itagana ang imong kasing-kasing alang sa mga tao nga andam magpabilin dili lang sa gabi kundi hangtod pagkaugma. ay lagi kumpiyansa diha nga makakita kag bayi sulod sa bar. Kay basig dili lagi ikaw ang nakauna ni ana, ikapila na ka, ikanapulo na siguro ka. Ah, nagita na lang lingaw-lingaw diha sulod sa bar. Ako pangutana, ha, itong naglabing-labing mo, gipasiga ba rin mong suga?
1: Hala ka niya, daddy.
0: Kasi gwapa rin tawon to do nga, kumbaga, nadulman. Ay, nako, buti yun eh, oy. Mga ano kayo mo ba? Ala, sige, oy. Para di ka malaingin. Para di magsikit yung mong dughan. Ah, bagay sa imo, aning kantaha, oh. All that she wants. Ace of Base. Para na sa imo, ano? Tropang Leo, diya sa may kalumpang. May hapon niya kanimo. Siyempre mga katropa ko, manggapon niyo katropang Papa Calms in the house, yo. All the way down until 5 o'clock in the afternoon. Dari lamang na sa extended throwback sa XFM 95.9 General Santos City. Siyempre, katropa mo, Wix,

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback! Extended throwback!
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako ko si Norma Oda. Taga si Balo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Mong kontriha, ayaw mong kagol mga katropa. Alas na 3:46 na mga katropa ang atong oras. Abang gyapon ninyo papakalbo sa programa ng Extended Robe. And of course. Syempre pa. mga paborito ninyong danceable tracks, baguhay na ginintawa ninyo na dunggan mga katropa. More music, more fun right here on this program, Extended Throwback, and of course, all the way down until 5 o'clock in the afternoon. And it's time check, and this program is brought to you by Western Union, also brought to you by Santone Plus Gold. Importante mga katropa, karong mga panahuna, na protektado atong kalawasan kontra sa unsamang balatian, sama ni anang mga high blood barya ron, diabetic mga niya karon, taas makagurik karon. Mao na dapat natong ampingan karon mga panahuna kay perting mahala magpatambal. Mga katropa, mao na kamo gina-advise gina ko kanunay nga always take Santone Plus Gold every day, isa sa buntag, isa sa unto, isa pagkagabi. Yeah, syempre kung adun na kay gihambing balatian, duas buntag, duas sa unto, kaya duha na yung pagkagabi. Yan! Pilia ang herbal nga makaayo kaninyo, dili nga makadugag kadaot. Basta siguraduhan lang yun nga adunay tatak, yes to health. Ebon ginay produkto mga katropa. Diri sa XFM 95.9 Journal San Jose City. Sa Y2H Broadcasting and sa Yes to Health Incorporated. Ayan! Hoy, relax lang mo ha. Muhatag pa tayo mga nindot nga musika. Kadumdum pa mo sa kantang All Saints. Never ever. Kaya wala king taha. Pero yun na pa na, mayang hapon sa ating hakang Junjun sa may gatupa, sa may malapatan. Ay, mayang hapon ha. Pakiplay ang umbap. Ganahan ka kayo nakapapakalbs. Okay. Later on siguro, relax sa kanya. May hapon pa makalbo. Greetings, gikan kang bebeng sa Malungon. Mas dali mahuman ang trabaho sa bukid, basta ikaw akong kauban. Grabe ha. Ay, gusto ko makauban ko personal.
1: I love you, Papa Kalbo.
0: Ay, gay ka. Pusagak na po na. Hello, Papa Kalbo. Mayong hapon niya kang Uncle Roldan sa Lagaw. O shoutout sa tanang tanod nga nag-rubing. Banat lang mo rin ha. Ay, salamat kayo sa iyong pag-rubing di ha. Papa Kalbo, sinisali sa poblasyon. Pumulok pa shoutout sa akong kompadre. Nagtambay ka ron sa may plaza. Nindot kayo. Imo ang line up. Siyempre, kabalo na ko. Kurintahon na ka.
2: Alakan na, dami.
0: Ano bang naganahan sa ogi pang playing ang music karon na kurinta na ginapasaka mga katrupa?
2: Kaya dati. Kaya dati.
0: Ano ba yung mga idara, di ba? Aminon man ninyo, dili, nagkaedad, nagin mo.
2: Kaya dati.
0: At least, pasalamat mo kay di mo giinan o tiguan.
2: Kaya dati.
0: May nga po, Papa Carl, greetings kang Tantay Cardo sa Glen. Ganahan kay Kimi sa imo ang mga 90s hits. Siyempre, Ana Ramagina. Uy, si Jenny Day, may hapon po sa may Spring Alabel. Agrito sa iyo, mamang papa nga nagkape ka ron. Samtang nagpaminaw sa radyo. Salamat kayo! Hi, more of your favorite music, favorite hits. Right now, we get something here from All Saints. Never ever. Papa Kalbo. All the way down until 5 o'clock in the afternoon. Dari lamang na sa Extended Throwback sa XFM 95.9. General Santos City, katropa mo, exciting!
1: Papa Kalbo!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo
0: Sutton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sutton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sutton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Sutton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sutton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sutton Plus Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
5: Exciting!
1: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Sutton Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Sutton Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting?
1: XFM
0: 95.9
1: XFM
11: Extended Throwback.

Grabing KK ay tatay ay. Oras na ito mga katropa, siyempre. Alas 4:13 na ginintawan sa Kapuno. Kaobang Gyapon niya, Papa Carl Sinehasio. And of course. Napakodari, naghahantag ka niyo, nagka-play ka niyo ka ng mga nindot niya musika. More music, more fun, right here. Sa extended throwback na programa. Laliman mo, anak, nindot kayong kantahan ba no?

0: kada bang sama ni anak oh, mau ni replay na to gadina oh, kada mga iya ni ba. Basta si ate ko parte ko keki ay ay di bitay may hapo di akarin yung ha santang kamurihan nagapaminaw ako dari na kayo yaw mayong pagpaminaw di nga kang Arnel sa poblasyon sa Malapatan papaplay po ko papakabs ang kanta ng Mofats sa I'll be there. Mofats ba din na kanta niya na? Awa lagi ba? Pati ako nakalimot na po. Well, anyway, sige, panikabong tayo na naon niya, ha? Relax na ka niya, Tatay Arnel. Nora, de sa may malungon, may hapon, krita ko ang husband niya si Danny, kaya nagbiyahe karong padulong si Jensen. Sige silang paminaw, Papa Carbs. Kada hapon, ginalabin pa. Aning orasa kay mao puting biyahin nila. Okay. Unsa man nagpangumpra? Gulay, unsa man nagpangumpra dia?
1: Halang ka diha dadi.
0: Ay bang hapon niya kaniyo ha. Salamat kay sa pagpaminaw sa mga taga Bulak. Labing pa kang Dave, shout out sa tanang mga tricycle drivers sa ilang toda unsa pa isulti bang toda pod. Wa ampoy banggit-banggit toda pod. Mga taga Malapatan, may hapon na. Grito niya yung classmate karon nga nagasayo-sayaw. Kaya ako sa classmate. Nagay po tayo ka ng 90s R&B Papa Cubs sa arong ganahan po ko paminaw. Sa kung sa gulo nung kunato ko, dahil po ni puro R&B po kay grabe mo keki ay parang ulo sa oban niya. Ulo gi mo keki ay. Anyway, kini nga tulungan na ito, kini yung Santo Plus Coffee Mix. Kabalo na magkita mga katropa nga ang Santo Plus Coffee Mix. Dako kayo ni nga kadabang-tabang sa tuwang panglawas. Di lang basta-basta kape mga katropa nga makapahupay o makapabusay ang energy. Antioxidant po kini, puno po kini sa vitamina, mga mineral sungod sa malunggay. O napoy mangosteen mga kaigalaan. Muna ko mga pibalang tadrin na takanunay sa healthy coffee nga di makapakutoy sa tungtian o di po makahatag ka ng problema sugar. Lami magkikain ng tamis-tamis, no? Paborito magkikain na ninyo. Sama ni Anang chocolate cake na gihatag ka na to. pero lagi magproblema na punta. Pakabot po hon mga katropa kay manglapot man itong mga dugo kay na sobraan naging sukar na ba? Amping-amping lang ha mga katropa. Okay, syempre, samtang ka mo rin ang galing-galingaw, paminaw. Ang live po dito, maminaw, mga kagilaan o ka na ba mga painumdom para sa ito ang kalawasan na rundi kita basta-basta nga magkasakit. Importante magkukayo itong lawas mga katropa. Kahit kung mauning mubigay, syempre, kinsa may alaot, kita naman gihapon. Diba? O nabantayin, ginintawan ninyo mga kagilaan. Arabang inyong ginakaon. Aya kay palabi kanon, wa matay problema, wa matay resulta nga di na mo kanon. Kanon ra gud gihapon mo pero aya na gud palabi. para kana mga stored fats di i-convert na niya kay energy. Ayaw na ninyo dugangi. Muna-muna na nimo sige gym di pero wa magyapon kung subang ka mula mo eh. Awa gihapon ni kapuslanan do.
1: Alang ka na dati.
0: Makasulti na ng lawas ni mo ka gibiloangan. Drama ko di mo yun, samantawang ka. Ayaw ko binuangi. I love you.
2: Love you, Papa
0: Kelp. I love you too.
2: I love you, Papa Kelp.
0: Ayan. Anyway. Ala, sige mga katropa, muhatag na tagdindot ng musika para kaninyo tanan. Aray, para sa inyo ha. Kutob pa kita ng 5, relax sa muna. I'll be playing more music right here for you. Mixed by Truly Yours, Papa Kelp's in the house, yo. Arena, sugdan na na to mga orimus mga katropa. Kinigabon si Papa Kalbo all the way down until 5 o'clock in the afternoon.
2: Papa Kalbo!

0: Athlon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapo sige, ako lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na kong klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagkumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
12: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
13: Exciting!
14: Santon Plus Gold.
15: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
11: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
16: Uy, Maji, kalang uban niya. Gamay lang gali kayong away. Nagbulag dayon. Excited?
17: Extended Pro.

0: Ala, paspas kayo oras. Alas 4.50 na, nalingaw ba tas music diha na pita? mga uncle, mga auntie, wala na kasabayan.
1: Ala, kaya alabi.
0: That was a Brandy and Monica song. The Boy Is Mine. Gilugan yun nila, mga, ang laki, isa kabuok ka. Nagkaglaki sa kalibutan, sa ratio palang daan, 20 is to 1. 20 daw kalalaki o sarang kababae. Ayaw na kagul, kaya nabawasan na ng katropa. Nga naman, ako bang laki ka nag-gym na bayi na?
1: Alam ka na yan, dati.
0: Ang laki ka na kong lawas, laki na po'y gusto. Gym magigilitok, dili pwede pickleball lang. Ay, nako. Saan naman ay? Ay, pastilan na. Saan naman, end of our program. End of the day na po. Mahumanay na po ang Lunes, mga kagilaan. Pastilan, ugma, Martes na po. Pero sige lang, panayan lang tayo sa pagpaningkamot, mga katropa. Importante, di kita makasakit. Inumalagibog ka ng mga produkto sa Yes to Health. Arong di mo basta-basta dutlan diyan sa mga baratian. Kaki man kung magulo, kung nagahay kayo magbatikulon ba?
1: Halang ka niya, dati.
0: Naman, aminit na ko. Salamat sa iyong pagpaminaw. Papa Cubs right here. Saying bye-bye for now. Take good care of yourself always. Because Papa Cubs takes care of you. We get something here from the course. What?

0: siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Sokotokotu.
1: Samsung Vitamin C.
2: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
4: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Robert kay mobulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Roxana.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa Gipa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Love, abri ko.
6: Ha?
5: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
6: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
5: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
6: Ipawala. Pero ako,

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Nanuman?
3: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka.

0: Tulo ka beses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa kabuan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Patakon ka eh pa, may pag magbulag na lang tayo ha.
4: Magbulag? Ha? Ako pa lagi ito niyo mga magbulag. Sila niyo,
3: sige magbulag ta, bulag ta.
4: Tungaon na ito itong mga anak?
3: O sige! O ano kayo na gusto niyo?
4: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
3: Hey, bagaan ni mo na ang uwi. Piliyon pa yun ang dili mo ah.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Sa Zone Plus Gold, adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Zone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin. Malunggay.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpakaliya kaniya na wala man niya tuwi,

maayong gabi sa tanan. Mga kaigsoonan sa kahanginan, live na usab kita dinhi sa XFM Tagum City. Kung ako nagapanghinaot nga nakamo magapadayon sa pag-uban o pagsubaybay ni ining programa. Kiniday ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungkak, magapadayon sa pag-mantala sa maayo nga balita. O ako naga-mantala din sa ato ang nagkalain-lain nga dapit nga nag-hook up ni ining programa sa XFM Dabaw, sa XFM Mati, sa XFM Jinsan Usab o sa XFM Bukidnon mayong gabi ka natong tanan, o sa XFM Sambuanga, XFM San Franz o sa XFM Bayugan. Mukha na ang ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit na naka-hook up ni ining programa. Kung ato ang pasalamatan ng ato ang CEO, si Doc, Sir Doc Remilito Oy, o sa iyahang Vice President, si Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang General Manager, si Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir. O sa ato ang Station Manager, Arnold Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang Master Control, Sir Kinit J. Batokan Tagupa, mayong gabi kanimo sir. Ako mapasalamaton nga naakamu kanunay nag-atiman usab sa maong buluhaton dinhi sa XFM Tagum City. O mahinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan o sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ininga programa mayong gabi kanatong tanan. O, live na usab kita karon. No? Ako nagatimbaya dinha sa ato ang mga kaigsuunan. No? Tanan nga mga katauhan nga nagasubaybay dinhi sa ato ang mga kaisuunan labi na dinha sa Mati, mayong gabi sa Autida family, Sister Jima, o sa Nudalo family, ingon man usab sa kang Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo dinha Brother Fred, o si Brother Plinius, mayong gabi usab kanimo dinha sa mga uban sa imuhang mga kabataan. Ingon man usab kang Brother Sunny Ilugon dinha sa Maputi, maayong gabi kanimo brother. Ug manginaot ko nga naka sa maayong panglawas. Ug sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa Pantukan, Divina Gracia family, maayong gabi usab kaninyo dinha Brother Tuto Bilardi, ug si Sister Sierra Divina Gracia, uban sa mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa uban pa nga mga kaigsuonan, dili tamo maisa-isa din ha, no? O dinhi sa Tagum City, mga kaigsuonan, nga lumulupyo usab dinhi, Dumagit family, mayong gabi kaninyong tanan diha Doc Manasis Dumagit, uban sa iyang mga kabataan brother, ingon man usab kang Doc Vincent Dumagit King, mayong gabi usab kanimo din ha Doc, ingon man usab sa mga kaigsuunan nato, Madasigon brother, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family, o si Doc Lagit and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuonan sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab ang Alingalan family,
Oh, si Brother Dudong. Gijon, mayang gabi ikanimo din ha, Brother Dudong. Sa ato ang pastor usab nga si Brother Randy, alingalan. Mayong gabi ikanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ang Diyos magauban kaninyong tanan, no? O sa mga kaisuunan usab nato, din ha, sa Mawab, Osaris family, Yunis family, Escalera family, mayong gabi ika natong tanan, no? Nga nagasubaybay nini nga programa. Maragusan, Inuhalis family, mayong gabi ika ninyong tanan din na, no? Brother Edwin, Sister Ali, Brother Sister Marlin, manginaot ko nga nausab ka mo sa mayong panglawas. O sa Nabunturan, Bungkak family, o sa mga kaisuunan nato, nga na din ha, mga mahal sa kinabuhi, mayang gabi ka ninyo tanan diha, amping mo kanunay. O sa Compostela usab, mga kaisunan, Brother Danny Saranya, mayang gabi uban kang Sister Indan Inday. O kana lang daghan pa mga kaisunan at mga kaisunan sa Bukidnon nga nag dagyaw karon dito sa ato ang church sa Bayabason Church. Mayong gabi ka ninyong tanan din ha. O manginaot kong anaa ka mo sa maayong panghuna-huna, no? Tagahatagan ka mo o kusog. Igo nga kahibalo alang sa pagpadayon sa buluhaton din ha. So, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.

atong pasalamatan ang Dios o sa tanga mo biya. So ako dahing ipasalamatan ato ang listeners Ruth Amaro, may gabi kanimo din na uban sa mong pamilya ang Diyos usab magapanalangin kanimo. Dalaygon amahan sa imuhang gugma o kaluoy pagkamaayo, ikaw mao'y nasayod sa amuhang tagsa-tagsa kakinabuhi, ikaw mao'y nagmugna sa kalibutan o sa langit. Kami nagapangamuyo kanimo na ikaw magatabang, magauban, kanunay ka namo, labi na sa pagtuon namo sa mga pulong, mahimo nga maligon o madasig kami, mahitungod sa pagpabautismo, o maligon ang among pagtuo din ha kanimo, mga kaigsuunan nga nagasubaybay, nagapatalinghog nini nga programa, ikaw usab, mga tagbo sa tanan ng mga panginahanglan, labi na sa pagbato nila sa kamatuoran, mahimo nga madasig usab sila. O ikaw magapanalangin sa tanan ng mga nagasubaybay nini, yung man usab sa XFM, sa tanan ng mga kaigsuunan nga nagabuhat usab dinhi nini nga istasyon, labi na ang nagadumala o nagapanagiya niini, ikaw usab magapanalangin Ginoo sa tanan ng mga kaigsuunan nga naadinhi sa tibuok nga naong sayuta nga nagahimo sa imuhang mga buluhaton, ikaw magaproteksyon o magaamuma sa tagstagsa kakinabuhi. Among gipangayo sa iluan sa mga sala, pinagis pangalan ng Hesus. Amen.

mayo sa kagibaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Tino. Sa Sabor Machine, kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, wala na silang nga nagabasa, nagapatalingong, o

0: τα κλάρεξ ανά.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. PSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Kumain ng vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos dayko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: X FM.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sandown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sandown Plus Coffee Mix ka mo.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soy. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masigita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold, tulo ka capsule sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Pisot pa si papa.
9: Pisot pa yun yung taon.
8: Dagawa, papa eh.
9: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
6: Sira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky. Na-assist akong totoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako, jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Taas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
9: Alangan, super Indian ko ni.
8: Uba? Ipa-check up na ha?
9: Ha? Gano'n man?
8: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.

0: Ikan Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Blas Gold.
1: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kalahian?
7: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
6: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
7: Oo.
6: Pero kanang supper,
7: sige, unsa man na?
6: Kanang luto sa imong mama, o nang supper.
7: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
7: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe.

0: Sa buka sa gingon, oi. Yung nga naging introduction, hello, my baby. Pasensya ininyo ang inyong hungry si Princess ha, kaya medyo gipanug na. Masa ha, tanggalan na to nitong jacket kay murag lain na bugit. Murag dako na bugit at tanawon sa live. Noon sa naman taani, oi. Welcome po sa tawang programa Karong Gabi Una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban Karong Gabi Una, ang inyong hungry si Princess Bisaya version. Ako po ay isang model. Ako si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Makauban ninyo ang inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po and happy Monseri sa mga nag-celebrate silang Monseri karon. Bantog ra kay medyo busy-busy ang mga fast food, ha? Busy-busy ang mga cafe. Kay nag-date-date na di ay mo di, ha? May rapod nga. Tagaan ninyo og panahon ang usag-usa. Pampaligon sa inyuhang relasyon, di kinahanglan nga magsinabtanay gud permanente. Kung mag-away, ay normal ramang gina mag-away-away. Pero ayaw gid kalimot. Kapag ka po kulang pod sa kusog, ang isa sa mga rason nga nung ga-away-away mo sa imuhang partner, ayaw kalimot, we have Turbo Man Enhancer. Kauban ni mo aron mas mapaligon ni mo ang imuhang relasyon sa imuhang pamilya. Welcome once again sa itong programa nga maghisgot sa mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan. Pero atong i-recall, ano agad ito ang buhaton? Kaya wala man tayo mahimo, hilig man kayo itong mag-marites. Present po ang ito ang programa para Ana B. Ang ito ang official hotline number is 0945-443-5869. Masilip usab ninyo ato ang live Karong Gabi Una sa XFM Bukidnon. I-search lang sa Facebook ninyo ha, sa inyohang search bar. Ipaliog ko, tanawa diha ang XFM Bukidnon. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po, bebe. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao, Katropa Digital, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Uy, kumusta naman ka, uy? Balita ko, nagbalik mo. Ha? Balita ko, stress ka na. Ay, bito, uy. Uy, mag-iskod kitag mga kuanbi ka ng mga butang-butang diri, abi. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa tuang immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bika ng duha, isabay ginat ni mong inom biha. Kung mahimo, himo ni mo siyang twice or ikatulo sa usa ka adlaw para ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, FDA approved and also halal certified. Again, ayaw kalimot ha, kapag ka ikaw masakitun, dali ra kamatakdan sa mga sakit-sakit, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah. Ang atong Sir BB question, hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang gasolina nga di karidad o dili basta-basta pang international ang brand, ayaw kalimot pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Mga ilhanan, nga stress na ang imong amiga. My friend. Magpasa na ko resignation, friend. Nga no? Stress na na. Di na gina mahilot-hilot, stress na kayo na. O yun yung mga comments ha, pwede lang kayo ninyong i-text sa ko 0945-443-5869. Maying gabi po kay Mami Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan. Mami Jacqueline Labi. Thank you! Naakaroon sa Hong Kong. Maying gabi, Mami. Maying gabi, usab kang Tribunalo Jordan. Thank you! Thank you, kaayong gabi, diya sa mga B. Oy, ako ang manager nga nagtanong karon sa to ang live. Ano siya nga timailhan nga stress na akong amiga. Message na na ako. I'm so guilty beyond words. May ilhan na. Actually, kami ni manager, nami ka nagmurag. code eh. Mabalaan na niya nga stress na jugpod kaayo ko. O, oh, ma-message ko sa iya. Manager, di ko ganaan mo duty. Kabalo na siya nga na-stress na ko. So, ayang buhatan na niya, ala, taas kayo na iyang kasaba do. Makatilaw na dahing kaog kasaba cake. Pag mga saba na siya, wala na madasig na lang yung Disney Princess mo duty. Hinga na akong sekreto. Kapag kagani stress na kay ko, kapoy na kay kong lawas. Message ko sa iya kay kabalo jud kong iya kong tagaan og kasaba cake. O pag makasaba na ko, duty. Ana ra man ya, o kung gusto kang modasig gas imong kinabuhi, i-message imo ang manager. Baka na ganing ka nang maabot ang panahon na ko nakakakanang kapoy na kay mong laos. Lord. Kapoy na kayo ko, Lord. Kuana ko, Lord. Hoy! Ayaw mag-ingon ana ha, dili mag-ingon ana dayon. Ang inyo nga mga managers, hindi lang na ninyo nga kanang inyong head lang. Ang ilahapong papel sa inyong life could be your brothers or could be your sisters. You can actually open up. Depende lang po siguro sa types imong manager, no? Kabasigli bakiro po na imong manager. Na. Dili sa mo alahi mangunang mo ang environment diri kay pag magnilibakay, may bawal taliko, dapat mag-atubang, give me. Huh? Ingana, Mary. Napod ko'y amigang ako ang ma-stress. Magsige na lang og kaon. Ikaw to. Magulat na ginpugo nga magluto-luto na siya diri kay kami man ang maka-jackpot. Magluto din na siya ka ng manok nga halang kays katanan. Kanang manok na diri ipakaon kay gabi ka lang. Stress na siya. No? Pero ang murag language of stress is eating. Nana Rami, gakaon Rami. Enos Rica, may gabi po sa Busano family from Indangan, Davao del Sur.
1: Thank you!
0: May gabi po sa mga si Ma'am Ann Abapo, may gabi po. Hello, shout out sa mga na-stress nga naghilom-hilom. Ayaw palabi kay mukulot unya ang buhok. Alam mo ba, legit na siya Ma'am Ann? Mo ba? Wala ko kabaluan. Pero ingon sila, no? Kapag ka daw stress na ang usa ka tao, manggawas na siya sa imuhang buhok through your gray or your white hair. O mas stress na ka nga naman. Wala na yung production sa imo, wala na yung production sa melanin imong lawas. Okay. Imbis nga magpagawas pa unta, na-stress naman ka. So wala na yung mahitabo nga production. Is stress production na dayon. Hello, iPod. May gabi kang Monski, anin yon, Kuerpo. May gabi po kang Arlene Placibe, kang Lian Cotomora Matilos, Tristan Wyatt Gulay, may gabi po, katropang Cinderella, dililigi ko DJ. Ha? Tanggalagi na ninyo kay dili ko DJ, P. Gusto ko man ako nga mahimo kong DJ, pero morag lahi, sakit sa buot. Ha? Dili ko DJ, baby, ha? O sarak ko kayanong lungsuranon. Murag akong amigo nga na di akaroon sa XFM Mati. Imingaw naman ko ni Muken. Murag wala ko kadungog ni Muken. Musta naman ka diha? Gahok apa ning Mati sa tua? Wala ko kadungog ni Ken. May gabi diya, Ken. O, ato ang technician diya sa may XFM Mati City. May gabi ikin Tasho. Salamat kaayo. Stress sa trabaho, way pahuway, kay ang amo is direkto. Ay, abba. Pero ako yung remember, anak nga, kinang, before kay napagin na siya sa, kanagong nag-start pa lang siya sa, unsi tawag, ana, oy, kuan pa lang siya kanang, under pa lang siya sa iyang manager, tapos pag-promote siya sa iyang manager, hala, nakalita siya kahilos. Ang ending, di na niya kaya panindigan na is-stress, nag-resign. Mailhan gina ninyo. Depende mong gina sa, depende gina siya, B, kaya nga naman, namanggutay ka ng lahi-lahi nga pag-handle sa tuang stress. Parihan na mo ni manager. O, kami, hilig rami mo kaon, mag-kuan, sayo mag-ato. Sa una, kaya ang among way of relieving stress, kaya maglakaw-lakaw mi, magsuri-suri mi. O, pero karon kay, busy naman ang mga life. Siguro lang may mag-text-text, mag-chat-chat. Ano na lang ang mong life? Napoy uban kapag mas-stress, ang ilang buhaton, magkaon-kaon, manglibre. kaswerte yan na mo ingon na, no? Karang ikaw ganyang malibrihan. Karang mo ingon siya sa imo nga, tara, na ako isa itong gold coffee mix diri, at implahaw na ito ni kay, gaka-stress ko karun. Inga na nga, mga friends ninyo, nga manghagad sa inyo ha, og kaon, or inom og kape, kapag ka na-stress, lami kayo na sila ka-wanding. Napoy mga mag-partner, ilabi na sa mga mag-asawang, kapag ka po stress na stress, ilabi na po ang mga bana, ang ilahang way of releasing their stress is through their actions in bed. Kuya, ano? Na-stress na gani, di ba? Usually kapag ka-stress ka, once again, 20% sa imuhang enerhiya ginakuha sa imuhang brain. Hi! Basta pa man ang imuhang kusog na ihatag sa imong partner, ana, kung stress na kayo ka, emotionally drained na kayo ka, natay solusyon, ana. Sa mga mag-asawa, naa kitay Turbo Men Enhancer. Kapag ka-stress na po ang imuhang trabaho, toxic ang imuhang amo, hi! Dili na siya problema pag-abot sa balay, ma-perform gihapon ni mga imuhang obligasyon sa imuhang partner, tungod kaya nga itong Turbo Men Enhancer na ay maka-enklavo huwas ka. Muhatag ka na siya og kusog sa imuha para imong mas masolusyonan. Imuha gihapong ma-perform ang gikinahanglan sa imuhang partner. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon yun ang imuhang pamilya, despite sa katoxic sa imong trabaho, sa ka-stress sa imong trabaho, pag-inom og Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglaglalabing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus.

0: mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all

0: Eh,
1: oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balikan na to, ito ang programa o balikan na to ang inyong relasyon. Napa rin, balikan. Wala naman siguro kayo balikan. Ikaw rin may gakwanti ha. Napa kayo balikan sa inyong relasyon? Ay, wala na.
3: Awawa man yan.
2: Sungugun gid ba? Pero bito, balikan sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre na itong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po broken-hearted ka, might as well question yourself, ngano ka ang broken-hearted ko? Ngano ka ang permiti ko biyaan sa kong mauyab? Basing nanimaho ang imong ilok. Si Mota Bikay, delikado. Dapat mang good. Ang pinaka number one ng atong gina-consider is ang ato ang personal hygiene. Kapag ka po ikaw biyaan, ayaw kayo i-blame sa tanan. Ayaw po kayo mag-blame sa iya ha. Kaya basing ikaw po lang naay sala. Basing na-discourage na siya sa imo ha. Kaya baho kay kagkilikili. Ayaw kalimot biya ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Makatabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan tungod kay adunay kini siya'y antibacterial effects. Nakugid kay kini siyang tabang bi sa imuha mo nang ikaw kung naga problema ka diha nga panimaho ang imuhang singot, baho ang imuhang ilok, baho imuhang tiil. Nako bi, parato lang gid kayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usap kang musaka dali sa itong istasyon ha. Available na po ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Dali sa ito sa XFM Bukidnon na aramis sa second floor sa Tala-Tala Building. Dali lamang po sa Unahan Gamay sa Novo or sa Daan na PhilHealth Office. Ay. Sa ha? Okay, nako yalimtan gamay. Gamay ragid kay nga pagkalimot. Oh, ay sa musibat diha kay naa koy. Welcome po sa putahing egg scrambled egg. Hey, nako bi. Ang ato ang jackpot prize for tonight is already 385 pesos. Nako be, simple lang imong buhaton. Makita nimo sa to ang mga screen karong gabi una sa inyong Facebook Live. Adunay mga naka-scrambled nga mga itlog, nga adunay mga letrang. Kamo na ibahala mag-rumble-rumble ana sa mga naa, sa naminaw karon sa mga radyo. Or before that, ang kanimo mga nasa Facebook Live, dapat nga naka-follow og naka-like og naka-share gid mo sa to ang programa. Tapos kung naka sa radyo, pwede niyo mong tagnaan 34 letters. 34 letters. 385 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Naku, maimuha gid na bi kapag matagnaan nimo kung unsa ang mga naka-scrambled letters nga naakaroon sa to ang TV screen. 0945 443-5869 ang atong number na pwede ni mong tawagan or i-text lang siguro sa imuhang gusto nga itagna kung unsa ang mga naka-scrambled ng mga letters nga naa sa to ang screen karong gabi una. Maayong gabi po kang Arlene Placibe watching from Kanduman, Mandaue City, Cebu.
4: Thank you!
2: Si Tribunalo Jordan, may gabi po. Batiun man sa to, ka-inlove ni mo, Cindy. Eh. Dili mo ingon ana ha. Armand ng Bohol. Ana siya nga ka-cute ni mo Cinderella oy ano. Ayaw na lagi mong ingon ana kay ganahan pud ba kay ta mga ingon ana. Mugara sa baya ato ang kanang atong dalungan pag inang tag cute. Ha, ayaw pud. Ayaw ko nyo pagana-ganahi kay na. Di na gani ko muundang diri. Mga dlawon na akong amiga og ma-stress kay magtagbo ang kilay. Balikan nato atong Sir BB question karong gabi una ha mga ilhanan. Nga na-stress na ang imong amiga. Charlene, maayong gabi idiha sa imuha siya. Enos Rica, mga gabi po kang bebe daw niya nga sa Giselle Companiero diya sa may Purok, Purok 31 Ocean View Phase 2 Ilang Davao City.
4: Thank you!
2: Mga gabi po Junin Runs, mga gabi usap diya sa Imuha. Taod-taod biha at tangin ninyo ato ang putahi confession. Istorya na po sa ito ang bibi, ang ito ang paminawon. No, ang mga istorya na ito nga di naging masabtan. No? Pero mga istorya nga murag, we're out of kanang words to say. Kanang murag-mural at solusyon sa itong mga problema. Na arami diribi ang inyong buhaton lang. Kung bugat naging kay ang imuhang dughan, pwede minimong i-message sa itong official Facebook page, XFM Bukid Nord. Hi Andy ng Jensen.
4: Thank you
2: kay Orly. Yes Orly, pwede ka mo tawag. Unya na lang Orly ha. Parang familiar siya ko si Orly. Si Orly ba itong taga-tagom? Lagi. Feeling ako si Orly kaya itong taga-tagom nga kuan. Tungsuki na ako sa unang. Hoy Orly. Kumusta naman ka Orly? Si Orly ha. May gabi iya Orly. Salamat sa iyong pagpamina sa toang programa. Magtagbo ang kilay. Maulagi. Sige lang kay, matay mahimo. Kung yun na ang ilahang mode of releasing their stress, kaya magtagbo ang kilay, pasagdii. Mano ba bito? Di dito biyaan aning stress ay. Perminti lagi na siya nga mag-ikog-ikog sa tuwa. Pero kabalo kabi, I've learned from someone na kapag kada nag-stress ang mabot sa imong kinabuhi, ginatistingan dyan daw ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Para sa kuwaro, ano? Nga kung stress, nagsagol na. No? Naghimo mi og test papers. Tapos, intrams pagyod na mo. Napay mga performance task. So, stress og kalit. Pero wala gyud mga butang na dili nato kayang lampasan. I know na naagi rason. 'Di ba? Gina-prepare kita sa Ginoo into something na mas major pa nga mga battles ani. Gamay ra kay ni oy. Sisiw ra kayo. Ba? Sayo nga magid kayo. Sometimes mangud maguna mangud nga mag-cram mangud na tong utok ka lang. Mga rattle dayon ta nga. Hay, Ginoo ko na stress ako dili ko ganahan. Diba? Maguna yung mukhang stress, di maratol na ka, di wala na kay, mawadaan ka, huwag ka na morag idea ba kung unsay dapat imong buhaton, aron makasurvive ka, mabito lang ako. Sige lang. Buti mo Arman, Si Arman, no, makapangutan na lang, tapos sa'yo mo Arman ba, kung okay pa ba ka diha? Ako pa ni mo Arman, mga pika ha, magtimpla ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix kay nindot ka na siya nga kape. Aside sa nga pinaka, matambal ang pagigas sa mga balatian. Plus, ato na pagkinasyay, glutathione and collagen. Makatabang kinasyay sa imuhabi nga maalibihan po ang imuhang mga gipang bati-bati sa imong kalawasan. Taod-taod at tangin ninyo ito ang putahi confession, ang istorya sa usa ka laki nga siya man daw unta ang nagbinuang. Pero siya ang nasakitan. Ay, bakit ganon? Di ba usually kapag ka ikaw ang manakit, feeling ni mo ikaw na ang haud, ikaw na ang naa sa taas. Pero ngano daw sa iyahang posisyon, siya daw ang nanakit, pero siya ang nasakitan. Siya karon ang gubako, siya karon ang gahilak. Yun sa kaya na. Mabalaan nato na siya unya taon-taon B sa pagbalik po sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, mabalik kita para sa tuwang Putahe Confession.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaw

0: nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya nato og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy! Himo vitamins. Nakainom na ka?
5: Saton, pati na si, hala, himot ko.
6: Wait lang sa ha, yan okay? Yaro, kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! Ah, man ako hinom.
6: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check.

0: to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XM.

0: Welcome sa doang programang Putahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa mga kasakit, sa mga kahiubos, sa mga kalipayon. Welcome po ka na sa doang programa dari sa XFM Network Philippines. Ang atong official hotline number is 0945-443-5869. O pwede po ninyong ipadala ang inyong mga problema, ang inyong mga gustong ibang pagawa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ako gihapon po sa Cinderella niyong makaubang karong gabi una para sa itong rated SPG nga programa. Sa itong pangutana kaganina, oh, niingon siya nga ngano daw. Siya man daw unta ang nagbinuang, pero siya pa ang nasakitan. Pwede din na? Diba kasi karon sa mga gabinuang, diba malipay man mo ang gabinuang mo nga ginabilog-bilog ninyo ang mga kasing-kasing? Diba? Diba malipay man mo nga makitaan mo ninyo nga gahilak-hilak? Diba proud kay mo? Diba? O diba nga kanang makitaan mo ninyo nga kanang murag halos mag-beg sa inyo ha? Diba kay tagas na kay inyo ha mga sungay ana? Sa pagkabalo na ako. Pero sa case sa tuwang letter sender for tonight, lahi ang nahitabo sa iya. Once again, be welcome po. Welcome na welcome. Welcome sa tuwang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Hilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kini nyawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yung kasama mo?
1: Droga.
7: Ayaw, gima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Mario. 28 anyos. Ug nitong pandemic, Cinderella, nagpundur ako sa balay. Ug akong nailhan ang nahimo na akong uyab nga usaka 29 anyos. Cinderella, anang mga panahon na wala gid ko'y trabaho. Like literal nga tambay ra ko sa balay. Pero Cinderella, wala ko'y stress nga gibati adtong panahon na. Tungod kay siya ang nagasuporta sa ako. Cinderella, buutan kayong iyang pamilya. Maayos ang iyahang kinabuhi. Medyo na siya'y kaya sa tinuod lang. Pero Cinderella, sa kalisod sa kinabuhi, proud gihapon ka ayoko kaya kong ginakuyugan sa hirap at sa ginhawa. Pero Cinderella, niabot sa point na sige na lang miog away. Pati mga pamilya na mo, di ganahan sa usag-usa. Hangod Cinderella, sa nakadesisyon ko nga mag-adto ko sa lain na lugar, ang nabalaan sa tanan, wala na mi. Pero Cinderella, amo gyapong gidayon ang among relasyon, masking lisod kaayo, through online or kining gitawag na long distance relationship. Pero Cinderella, pag-abot na ako sa laing lugar, kun asa ko gatambay. Na ako'y nailhan nga laing babae. In short, nahimo na ako siyang kabit. Abi na ko Cinderella nga exciting kay sa permero. Kay syempre, guwapa na, sexy pa. And Cinderella, nabalaan sa ko ang girlfriend. Ang nahitabo sa kuwa nga naaday ko'y lain, motong wala na siya nagparamdam sa kuwa. Sa pirmero, Cinderella, grabe na ko kamalipayon. Kanang literal nga nakawala na gani ko sa hawla. Kanang literal nga mabuhat na nako ako ang gusto. Tinan ako kailangan magtago. Lipay kayo ko, Cinderella. At dungon anang ako ang kalipay, akong gipailailang akong bagong uyab sa kuang pamilya. Pila ka bulan mi nga legal na Cinderella. Pero nagbago ang tanan. Tungod ani akong bagong uyab na pabuhi sa ako. Layo ra kayo Cinderella sa gipakita niya sa kuang daang uyab. Sa kong dating uyab. Kung ako ang dating uyab ang nagasuporta sa kuha sa panahon nga walang-wala kay ko, kabaliktarahan kung unsay na ako karon. Puro luho, puro lambing, puro papalit, puro palibre. Kana ako ang na-experience karon sa kuang bag-ong uyab. Cinderella, sa tinuod lang, ulaw man nga iingon, pero nagmahay ko. Ako ang dating uyab, Cinderella. Malipay ra intahon og timplahan na akong kape. Pero ang karon, og din ako palitan og milk tea. Din ako palitan og soft drinks. Halos maghilak. Halos magwala sa kwarto. Makita jud nako ang ilahang kalahian, Cinderella. Nang ako ang daang uyab, ang dati na akong uyab, kontento na sa kung unsay ihatag sa iya. Ang importante, makauban ra ko niya. Kini akong bagong uyab karon, Cinderella. Makita gini mo nga walay pangandoy sa kinabuhi. Puro lambing, puro provider mindset ang nabalaan. Puro ako na lang.
Sa karoon, Cinderella, halos kaupaton ang akong kakapoy. Kinahanglan na ako maningkamot. Tugod kay ang akong bagong uyab. Krapi ka materialistic. Maunang sa mga naminaw karoon, sa mga nakaagis ako ang naagian. Paguna-una gid mo ha. Ayha mo nga makadesisyon ng inyohang pulihan ang tao nga naging maayo sa inyo. Ayha ninyo ma-realize nga wala na siya sa inyong kinabuhi. Ang pingig yun. And it treasure ang tanan-tanan. Kibasig pag-abot sa panahon, ikaw ang mawad-an. Para sa Putahe Confession, Mario.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yescoil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoles sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kaya nakatabang masad niya sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement Pome. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement Pome.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Dong, napilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: hey, Clyde. Ay, naganta kay mapagaw na sad ka. Balik sa itong programa karong gabi una, B. Ang itong programa usa, by the way, gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga mommies din haang magpa-prenatal check-up or mga anak na kulang sa budget. Bisita po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Anaang mahimutang sa Membarangay Size, Corner Morena Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayaw kabalaha ka, ikaw na ang manganak, ikaw pa ang naay pa-cashback. Manganak ka na, nakakuwarta ka pa. Para po sa dugang kasayuran, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lamang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Hi, nako! Balikan na to ang istorya ni Mario, ha? Ang istorya ni Mario nga muraga. O, mo nagingon Mario nga naagid sa ulahi ang pagmahay. Usahay mang yun o mahitabo mang gid na ka ng maragog mga buso gud ta nga naay maayong tao sa tua. Wala ta kabalo nga dili na sila permanente sa tuang life. May gabi kang Ains. O, may gabi de Ains Romero Villar. Regards lang ko, miss you po. Laag lang ko sa inyo, ha? O dili na ko busy. Ay, magulat mi, ha? Sige na, klaag lang na kay mga unta dito. Puhon, puhon. Tambag na ako, kang Mario ka ng bulaga na lang nang iabibi kay Luoy mo na siya. Wako ka, gets. Asa nga part nga. Hi, may gabi.
1: Gabi, we.
0: May gabi po. Kinsa ni Balihog?
1: Ay, katanan din.
0: Ha?
1: Only.
0: Gakawala-wala ka, be.
1: May tatong mag-text ba ni Nabi, si Orly, be.
0: Ay, Orly. Taga, asa ka ni ka, Orly?
1: Sa... di ako sa pangantukan.
0: Ay, pwede din mo hinayan imuradyo kay ga feedback mang good.
1: Sige.
0: Hinay lang ka may imuradyo.
1: Ah, sige.
0: Okay na? Orly?
1: Okay.
0: Unsa may matambag nimo sa tuwang letter sender karong gabi una?
1: Okay. Okay na?
0: Oh, okay na.
1: Okay.
0: Orly!
1: Hello, my good day.
0: Alam ko, unsa matambag nimo sa tuwang... unsa matambag nimo sa tuwang letter sender?
1: Kasi pa yung sender ganina.
0: Ano ba? Naka... di na magbalik-balik early. Uy, kagkapagaw
1: na may... out, video po naka...
0: Sige, early. Pag-greet pag-greet na lang, early. Di na ako balikon, early. Kaya nga kung tilaok, sakit na ba kayo? Kanang greet na lang. Basi na kayo mga gusto i-greet diyan nga mga friends ni mo, early.
1: Ah, sige, ako lang i-greet ang mga kanoy sa pamilya, mga usapin sa pamilya, o termito pamilya, kabigo na pamilya, yung mga marinian pamilya, o mga ramin pamilya, o sa kapan pang maminaw diri sa pamantukan, o labi na sa wala na ko na ninyan, o ayong gabi eh, o sa inyo tanan.
0: Pangantukan is in Bukidnon also, no? Tama?
1: Asa tabi?
0: Aning pangantukan sa Bukidnon po ni?
1: Asa Bukidnon de, pangantukan.
0: Tugnaw ba din sa inyong area sa pangantukan?
1: Ha?
0: Tugnaw ba di ha?
1: Oo, tugnaw gindi. Idol man sa Mount Kalatungan.
0: Pero okay naman siguro ang katugnaw, Bi, kay murag na naman siguro ay gagakos-gakos diya sa imo, Bi, no?
1: Okay, unta kung naalam.
0: Pero
1: kung saan man, wala man kay sa istorya pa sa uban, itambling na ba, itambling.
0: Nangapit bahay?
1: Oh, so sa maunan naabay mga panahon, medyo wala pa ko kamubon sa pila ka tuwing na nanlabay. O medyo na ko na balik sa kung panunduman sa kung pagkado ganyan yung programa.
0: Oo.
1: Na medyo nabalik. Medyo mas nabalik ang medyo tamis mga gobna ang ipati sa usag-usag ka diyan.
0: Gusto ba ka nga iwang gusto ba ka Orly nga ugma sa to ang programa, gusto ba nimong ipagawas ang tanan nimong mga gibati diya sa imong dughan karon?
1: Oh, pwede sa bisag unsa nga mga oras.
0: Sige. Pwede ugma. Oh, pwede ugma Orly, ikaw kong i-schedule ugma sa to ang putahe confession. Kung gusto ka, ikaw akong tawagan kay para makapagawas pod ka kay basi kinahanglan nang gid mo nga ipagawas na aron kahit paano ma-okay-okay ka gamay.
1: Pwede, ingon ani nga oras di?
0: Sige, ingon ani nga oras mga pero ang pinaka-exact na oras na pwede takatawagan, alas 10 or alas 10:11 kagabi on.
1: Hindi kay ako tao nga uga ko pa ning sundon sa sinugdanan kini nga ko ma. Atong manindot ko napatawag sa masakit na kahagi.
0: Ay, sige.
1: O lang na, nahimo lang na nabaliwala tungod sa mga daot ng mga panahon.
0: Hala no.
1: Tungod kay dunay pagyo na aling abot sa buong tinaburi o labi na sa tulo na mukaanat niya himo ng bulag-bulag o na dalat sila karong panahon na.
0: Sige, Orly. Ako, wala naman ko yung number ni mo din niya. Kaya nag-text man ka na ako. So, ugma, alas 10:11 or alas 10:12, ako mismo ang magtawag sa imo aron dili ita makalimot, ha?
1: Okay, baby. Sige,
0: Orly. Wala naman kita igong oras karon. So, ugma, ayaw kalimot na atay schedule. Tawagan tika, ha?
1: Alam mo,
0: so, tawagan tik, tawagan tik, ugma. Salamat, Orly. Ugma na po. Tawagan tika, ugma. Nakaputo si Orly. Sige lang Orly, lugaran tani imuhang problema ugma kay usahay mong BBTB. Kanagong naa kay mga ingunan ang mga kabu mga gipang daladala di sa mong dughan nga bugat kaayo. Usahay the only way nga mao kita is need lang gid nimo og outlet para sa mga ingunan. Ugma, atong schedule tawagan nato si Orly ha para siya mismo ang makapagawa sa iyang gibati sa tuang programang Putahe Confession. Mario, siguro ang matambag na ako sa imo Mario, murag same same mo sa kong friend. No? Kanang naging siguro Mario, ayaw lag ikasakit sa imuhang buot. Siguro prank ka lang tagamay nga. Naging siguro naging kampante ka, abi mong good nimo og kanang okay lang. Pero sa tinuod lang ikaw mong gudang unang natintal. Ba? Okay pa man unta to imuhang uyab kanang kaya mong gihapon ta kanya antusan, kaya mong ta kanyang buhion. Pero dili pa sa tanang panahon ingon ana Orly. Ini ana Mario ay kanang kanagong wala oy. Tinud-anay no, nga ka na ganing ang imuhang intention sa imuhang isig katawa is dili ingon anak kahinlo or dili ingon anak kaninot ang imuhang intention, balusan dyan ka sa panahon. Mga, siguro ang nahitabo sa imuha karon Mario, di po ko makaingon o gaba. Di na lang po ko magingon o gaba kay basig malain pod ka, pero somehow murag silingan sila. No? Nga, once upon a time na imaayong tao diya sa imuha, nga gihatag ang tanan-tanan sa imuha, naging kontento sa mga butang na makapalipay basta kauban lang ka, pero ikaw ang wala na kontento, Mario. So for whatever happens to you right now, enjoy. wala tayo may mo. Enjoy na lang ginani mo kay mauna manggid na, niabot na manggid din ha. Ba? So wala tayong magagawa o Mario. Magtiis ka. Antusan sa animo. Pero Mario, naman man kay exit ticket nga gitawag. It's up to you if gusto nimo nga maka, you know, gusto nimo nga muhawaan ang sitwasyon karon, nga biyaan na lang nimo siya. Aw, pwede na gid kayo Mario ay. Pero wala na kay balikan. Kaya katong taong nga naging mayo sa imo ha, wala na. Nabuta na. na wala na, di na siya kakita sa imuha. Tungod kay, wala na siya gugma sa imuha. Diba? Si imong gimension, wala na siya nagkaparamdam sa imuha. So actually, naging malaya na po siya sa prisuhan ng imong gibutangan sa iyaha. So Mario, it's up to you. Pwede ni mong biyaan ang imuhang bagong girlfriend nga materialistic man ka. Pero kung love ni mo, dawat ni mo, diha na lang ka. Sige lang. Mario, wala naman tayong igong oras na. Salamat kay sa imuhang panahon. Salamat kay sa imuhang pagguyog sa tuwa karong gabi una. Sa mga gusto gihapon magpadala sa ilahang istorya, again, XFM Bukidnon po ang atong official Facebook page. O pwede po din yung ipadala sa ito ang official hotline number 0945-443-5869. Sa ngalan na lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: X FM.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Halang itilapan mo ko ni mo ya!
9: Tilapia! Huwag nang itilap ko!
8: Bastos juga!
11: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
11: Exciting!

0: naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubok kayo ng ating pong mga products at kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: So mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ako. Ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga na mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ano? Ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin.
2: Oo.
1: Pero ayun po ang mga kaibigan.

0: ay must, ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na nabibigyan natin, ano, ng sapat na nutrisyon ang ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano, ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional, ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan, ano. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Dahil ang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
1: Yung detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, toxicity,
0: yan,
1: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, kinakailangan alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
0: mm-hmm,
1: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadidiklag yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
0: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Tama.
0: Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka-ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
1: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
0: Sa so mga kababayan po natin ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time mga kaibigan ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program mga kaibigan. Ano. So ayan, sa so mga kababayan natin ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Santone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santone Coffee. Ay nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold. Mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa kuminom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
0: Yan po mga kaibigan, atin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. na mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano ang atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health, mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas na problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod din naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
1: Oh, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh sayang, baka masira.
0: No.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po 'yan.
0: Mm.
1: Eh basta moderation lang po ha. Eh, yung pala after a few days after New Year na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang ano.
0: Mm.
1: So kinakailangan talaga po lalo na may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
1: kasi
0: ano?
1: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
0: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, eh in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
0: Mm-hmm.
1: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. Mm-hmm. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, so, yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
0: Mm-hmm.
1: O, para mas... may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na... klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ng bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So,
1: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kababayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, eh, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, And also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na yung makati yung dahon. Alala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Ayan. Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
0: Yan,
1: bawas ang mga karne. Huwag mag-take ng beer.
0: Mm-hmm.
1: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-doble, triple ingat po tayo no? Sa ating po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo na
0: nararamdaman.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong big bang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo yung nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, sa totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan. Lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntang yung paalala. Kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin. Lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C, the

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Saltone Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Saltone Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Saltone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D-Rose.

0: bagcore.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sultan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na na ko bro.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Pero karon nga namino ako o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh! Ah? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na dyan kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
3: X.
11: XFM.
3: FM.
12: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: FM.
1: Exciting!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 7 na sa buntag.

0: balitas sa buntag. Express balitas sa buntag.
1: Sa ulo ang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Sugyot kay postpone ang 2026 sa BSKE. Giaprubahan na sa Senate panel.
0: Headlines.
1: Samtang sa itong balita, lokal top 9 most wanted person sa Glan Sarangani Province datpan sa kapulisan.
0: Headlines.
1: Sa balita regional, fun day sa usa ka kumpanya, isang pulse sa pagpanunggab usa patay.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang national, Gina Acosta walay AR nga gidawat gikan kang Colonel La Chica sa 125 million pesos ka confidential funds.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, landslide sa landfill sa Guinea, 30 ang patay.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Alex Ayala dili usbon ang strategiya bisan pangadako ang papremyo sa US Open.
0: Headlines.
1: Samtang sa itong showbiz news, Tony Gonzaga naghatag og mensahe kang Jen Oliveros ato sa kontrobersiya.
0: Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, robot gagikan sa China nabungkag ang record ni Usain Bolt.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: So, sa dyan, maayong buntag na usab, kaninyong tanan na welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ingadlaw nga Martes, mga katropa, pet sa 25 na sa bulan sa Agosto, 2026. Kiniyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Aton nato kaninyo amang mainito ng labas kamalita ning Adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigamahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbomen Enhancer, Nair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o kang Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Abang na sa pit ka produkto, mga katropa, proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busaw sa paiginaw natin yung tumaran na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. 10 minutos mga katropa na kanabahay sa nasa isa buntag, di na natunugayon pa. Anian na mga detalye sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugod ang imong adlaw nga himsog ka panglawas ug maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Giaprubahan na sa usa ka panel sa Senado ni atong Lunes sa mga balaod nun nga nagtinguha sa pag-uswag sa barangay ug sangguni ang kabataan elections kun BSKE ngadto sa 2026 ug palugwayan ang termino sa mga official sa barangay ug SK ngadto sa 5 ka tuig. Mato ni Senator Francis Cheese Escudero ang iyang sugyot tagtumong sa permanente nga pagtakda sa mga tigitas-on nga termino sa mga opisyal sa barangay ug SK aron dili na kani kanunay nga usbon o gamiton nga rason sa pag-uswag sa eleksyon. Ubo sa Senate Bill No. 2387 nagtinguha sa Escudero nga usbon na Republic Act No. 12232 aron panugwayan na termino sa mga opisyal sa barangay ug SK gikan sa kasamtangang 4 ka tuig ngadto sa 5 ka tuig. Samtang pasaka usab si Senator Amy Marcos ug Senate Bill No. 2067 nga nagtumong sa pagbalhin sa petsa sa BSKE gikan sa November 2026 ngadto sa October 2027. ang eleksyon orihinal nga gitakda ipanahon sa November 2, 2026. Samtang nanawagan si Commission on Elections Concomitant Chairperson George Garcia alang sa usa ka klaro nga desisyon sa labing daling panahon, hilabi na kung madayon ba o ipospone ang PSKE. Bato ni Garcia, kinahanglan nga mahibal-an ang desisyon sa dili pa matapos ang Setyembre sanglit ang pagpasaka sa mga kandidatura gikatakda gikan sa September 28 hantun sa October 5. Namatikda niya nga mas maayo kung maklaro kini nga butang kung ikaduhang semana sa Setyembre aron ang mga nagtinguha nga mga kandidato ingon man ang mga field personnel sa COMELEC makahimo sa gikinahanglang mga pagpangandam.
0: XFM. Soft stories. XFM Weather Update.
1: Aron ay 13 minutos mga katropa nakalabay sa lasais sa buntag. Alang nausab sa ato ang balitang weather. Atong kanato sa Santone Fight sa Minsi. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santone Fight sa Minsi.
0: XFM Weather Update.
1: Ang lakad sa itong panahon mga katropa, padayon nga nag-monitor ang pag-asa sa duha ka tropical cyclone. Human may gawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet nitong Lunes sa gabi. Sumala sa pag-asa na pagka alas 9.30 sa gabi ang bagyong Obet na sa gawas sa PAR o nahimutang sa 1,310 km sa Sidlakang Amihanang Sidlakan sa kinatumiyang bahin sa Amihanang Luzon. Nagdala kining maximum sustained winds nga 155 kilometers matag oras ug pag-unos nga moabot sa 190 kilometers matag oras. Naglihok kini paingon sa amihanang kasagpan sa gikusgon nga 25 kilometers matag oras samtang ang tropical storm at Sunny og tropical depression na Gaenari kana ihla ni atong bagyong Neneng ginamonitor usab samtang ana gawas sa PAR. Ang tropical storm at Sunny na himutang sa 1,770 kakilometro sa Sidlakang Northern Luzon nga adunay makanunayong hangin nga 65 kilometers matag oras ug pag-unos kay mokabot sa 80 kilometers matag oras. Naglihok ni paingon sa amihanang kasagpan sa gikusgon nga 10 kilometers matag oras samtang ang tropical storm Gaenari o kanhing bagyong Neneng na himutang sa 660 kakilometro sa amihanang kasagpan sa Itbayat, Batanes. Nga adunay kinatas ang makadunayong hangin nga 45 kilometers matag oras o pag-unos ka magkabal sa 75 matag kilometro matag oras. Naglihok kini paingon sa amihanang kasagpan sa gikusgon na 20 kilometers matag oras. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.47 sa buntag o musidlak o ganinang oon niyang alas 6:14 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Alam na usab sa tubalita lokal mga katropa, ano na 15 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Atod kinato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santone Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Malampuson nga nadakpan sa kapulisan sa Glan Municipal Police Station ang usa ka top 9 most wanted person sa rehiyon. Humanigula ang warrant of arrest ni inigikan sa korte. Ang dinakpan gilang nga si alias Duming, ana sa amtong pangindaron og residente sa lugar. Kaso pagsupak sa 4 counts sa violation sa Republic Act 7610 for special protection of children against abuse, exploitation and discrimination act. May gitugot ka piyansa ang nasampit sa kaso niini nga mubalor ngadto sa 180,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Kasamtangan nakabalhog sa Glan Police Station ang nasampit. Samtang ginahulat ang mando sa korte aron kining hingpit nga ibalhin sa Sarangani Provincial Reformatory Center.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang 16 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag sa lain pang detalye sa itong balitang lokal. Bagong himugso nga bata, nakaplagang patay nga naglutaw sa kadagatan. Ano na'y dugang detalye sa katropang Chris Legaspi? I-Express Balita Mo!
0: Express Balita!
3: Nagpadayon ang investigasyon sa Bula Police Station, kalabutan sa kamatayon sa 7 kabulan nga bagong himugso nga bata nga nakaplagan sa baybay nga bahin sa Zone 8, Barangay Bula, Ningdakbayan. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera. Station Commander sa Police Station 6 nga nakaluwat sila og impormasyon bahin sa nakitang bagong himugso hinungdan gilayong girespondihan. Nakumpirma sa mga otoridad ang patay nga bata og gikabutyag nga posibleng duha ka adlaw na kining naglutaw sa dagat hinungdan giturn over dayon sa barangay aron madesisyonan og malubong. Gituhuan sa mga residente nga diligikan sa ilang lugar ang bata gumikan wala matud pay mabdos o bag-o lang nanganak.
4: Ayaw siya lang siguro kuha ng mga bata. Dili na pagkakitan o kumbaga ilabay o pensyonal na pasyo ng bata. Pwede man ako na ipili na lang talaga sila kaya dapat pa magustong kuha ng bata mag-alaga kundi sila kaya.
3: Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagpangalap sa kapulisan o dugang impormasyon kabahin sa mga posibleng responsable ni ini. Aron magpabiling healthy, karon ay magtumar og Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Samta dugang pa sa itong mga balitang lokal, lalaking adunay special needs, patay sa sunog sa Jensen. Adunay dugang detalye si Katropang Cherish Lighid. I-Express Balita Mo.
0: Express Balita. Express Balita.
5: Nagpabilin sa Barangay Jim Isip Evacuation Center ang duha ka pamilya sa dihang naugdaw sa sunog ang ilang gipuy-an sa Barangay Tinagakan Jensen ning nakalabay ang alas 7 sa gabi samtang usa ka lalaki nga giilang alias Dudong ang mitaliwan human na apil sa sunog. Sumala ni Barangay Tinagakan Kapitan Geoffrey Salanyo, dali nga mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang panimalay ug kusog ang bulog sa hangin. Sa insidente, mitaliwan ang usa ka lalaki nga dunay mental disorder human wala dayon nakagawas. Klaro nga gipugos kini sa iyang kabanay apan ulahin na ang tanan.
6: Sobra ka hadlok po siguro atong namatay. Gibira pa daw sa kuha, gibira daw siya sa iyang papa una-una, gibira daw. Dili gi siya magawas kay siguro na trauma or hadlok sa kuan ma sa palayo. Then at the same time gibalikan sa magulang, gibira po siya. So dili siya ni ano siya na murag gigakus do sa bumbong. So no ang iyon gani dito nga napasok ano gani ang liog sa atong magulang niya. So, bibiyaan na lang yun kay Arang Namagoy mga bata gagmay.
5: Pasado alas 8 sa gabi, gideklara sa BFP nga fire out na ang sunog samtang gituuhang linya sa kuryente ang hinungdan. Tungod walay nasalbar ang duha ka pamilya, dali silang idala sa barangay Jim aron do na sila'y temporaryong kapuy-an. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kabomberohan samtang ana-ana sa pribadong purinarya ang mitaliwan nga individual. Mga katropa, natagam na baka sa balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matanggap taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural nga ingredients ni ining mangustin, ang palaya, moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Lighid, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Samtang ginayeg o gipasalamatan ni Lone District Representative Sherlyn Manez Sugrales ang dedikasyon sa BJMP Region 12 General Santos City Jail Female Dormitory. Sa pagpatuman sa tinuray nga transformative justice alang sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Kinihuman sa gipaigayong courtesy visit sa mga personahe sa BJMP. Sa pagpanguna ni Acting Jail Warden Eileen Sanchez ngadto sa Congressional Satellite Office. Ato sa panagtagbo gisgutan ang pagduso sa mga programa sa rehabilitasyon o skills development ka mag-andam sa mga babaeng pineriso sa ilang hingpit kapagbalik sa komunidad. Tungod ini may pasalig ang magbabalaon o dugang suporta aron mas mapaligon ang kolaborasyon tali sa iyang buhatan o sa

0: Alam na usap sa tumalita paugnat sa kusog. Aton kanato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong paglawas. Sa mga angkon nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Dili mag-usab ang iyang pamaagi sa pagdula si Filipina tennis star Alex Iala bisan pa man dako ang papremyo sa 2026 US Open. Matod ni Iala, go with the flow. Ug pareho ra gihapon ang iyang preparasyon bisan asa siya nga magdula. Musawag si Iala sa singles og mixed doubles sa US Open din ang singles champion makadaog og $5.5 million o kapin 300 million pesos. Gilauman usab nga dako ang suporta ni Iala nga tungod sa dakong Filipino community sa New York.

0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ano na 32 minutos. Ano ka na ba? Selesai sa buntag. Alang na usab sa itong Showbiz News. Hatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na makasagamang sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Trigin na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Naghatag og pahinumdum si Tony Gonzaga kang social media personality Jen Oliveros atol sa ilang panag-istoryahay sa YouTube channel ni ining Tony Talks. Iskuta nila ang mga kontrobersiya og online away nga nalabigit si Jen o guban pang content creators. Bato ni Tony, nindot na ang panagway ni Jen sa gawas. Apan kinahanglan usab niya pagtrabahuan ang beauty from within. Ugli kaya na mga panag-insulto o pagpagawas sa kasuko. Tubag usab ni Jen, thank you Ate Tony.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Alam na usap sa tubalitang Extraordinaryo. Ano na 33 minutos. Ano kalabay sila sa isa buntag? Hatod ka na ito sa Soundtone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Soundtone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Nabungkag sa Osaka Robot ang 100 meter sprint record ni Usain Bolt. Sa Osaka World Humanoid Robot Games sa China, ang robot nakatalag oras nga 9.39 seconds sa maong kalihukan. Mas pakini kaysa sa 8 kahigayon nga Olympic gold medalist nga si Bolt netong 2009. Kadunay 100 meters sa oras nga 9.58 seconds. Ang robot gihimo sa Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics o ginganlang kining Lightning. Adunay 2,000 ka robot gikan sa 16 ka mga nasod nga miapil sa lain-laing mga kompetisyon nga gihimo sa mga dagkong kompanya sa teknolohiya sa kalibutan. Mga taga Silangang Asia o Diaspora. Sa lumba, gipildi ni ini ang laing robot nga gihimo sa China. At pipila ka mga kalihukan sa mga dula sa robot, mausap ang boxing o football. Pinusap ni ini ang pipila ka mga bulhaton sa panimalay sama sa paglimpyo o pagpilo sa mga sanina.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Mga katropa, mo rin kinangkuban sa itong programang Express Balita sa Bunta.
0: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Ngayong adlaw nga Martes, 25 na sa bulan sa Agosto, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Express Rewind. Kasama ang inyong paboritong katropa kada linggo. Kuya Chris. Kuya Chris.
1: Kuya Chris, I love you.
0: Mga paborito mong classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Shenzhen.
1: Exciting!
2: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, 6:48.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Hay montar de agrio, trae más que tropa, que ponen. Ahora se creó en todo programa, esto lo mandó, lo crean, Bullseye. Ando que está coronga. Martes, agosto 25 de 2026. Siempre me acabo de ir a la montaña, vale, la que tropa, Ruel, tu mantaña.
1: Hoy que tropa, Chris, Ligaspi, main bundag, cariño, tran.
0: Good morning sa ato ang mga kaigilaan. Good morning sa ato ang mga kaigsunan. Nga nakatutok karon sa ato ang programa. Mayong buntag kaninyong tanan, 26 ka barangay. Dari nga ato ang syudad sa Jensen. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag usap sa mga katropa na sa mga kibarema may itong kiambog masim. Good morning, mayong buntag.
2: Good morning.
0: May buntag po sa ato ang mga kaigilaan, mga kaigsunan nato dito sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen.
1: Mayong buntag usap sa mga katropa sa 2PN Pulomulok South. Kota Bato Mayan kaga sa inyong rock na.
0: Good morning po sa mga nakakaroon sa ito ang social media. Sa ito ang Facebook page, XFM 95.9 General Cero City. O syempre, nasa ito ang YouTube channel, XFM Jensen TV. Good morning!
2: Good morning!
0: O syempre, sa ito mga katropa, nakakaroon sa ito ang tawag din eh. Ato ang application worldwide. Inyong madunggan na pinaagi na sa pag-download niyo sa Play Store, sa Google, pang-Android lang sa aning mga katropa. Diyan sa XFM Network Philippines, pangitaan niyo na, i-download niyo. Madunggan niyo ang halos talang sibihanan mga katropa. Dari sa General Santo City o Tibuok, Pilipinas.
2: Bullseye!
0: Pili ra mo diyan, pinaagi sa ito ang XFM Network application.
1: Yan. Oy, good morning diyan ni Wilma Wak. Kin mo na siya itong suki katropang Ruel. Tara mga post, tanang products sa XFM, iyag yung gina-follow.
0: Yan, good morning ma'am. Salamat kayo ma'am.
1: Yeah.
0: God bless you ma'am.
1: Yes ma'am, good morning. Asa makadapita?
0: Nada siya karun sa iyang lungga. May muntag. O siyempre, kini katulungan na natong kini Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix. O ba natin na Santo Herbal Tea, Santo na Vitamin C. Di na tamaglangan katulungan, Chris, ha? Kini kamay, natupo kini sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store, visit arenaplus.ph. Siyempre, natupo kini sa Western Union. O, siyempre, sa tuwang Windsor.
2: Bullseye!
0: Ari na karon. Ang atong word for the day.
2: Bullseye.
1: Ang atong word for the day, mga katropa, mabasa diha sa Proverbs 4:7 nga nag-ingon, wisdom is the principal thing. A principal thing, therefore get wisdom and with all thy getting, get understanding, mga katropa. Sa Bisaya, ang kaalam mao ang labing importante nga butang. Busa, batuni ang kaalam o guban sa tanan nimong pagbaton, paningkamuti ang pagsabot. Katrupa, kinahanglan ang kaalam o banan ang pagsabot. So, para ni sa tuwang tanan nga nagapangandoy kung unsao na to pagbaton o kaalam, despite sa nanghitabos kalibutan, so, wala magyulain tangkuhaan o kaalam. Naay mga daghang availability sa internet, sa libro, pero katrupa, pinaka-ultimate yun kaalam, gikan yun sa pulong sa Dios. Muna nga, ang kaalam, labaw sa tanan sa matag adlaw. Daghang kita gitinguha, bahandi, kalampusan, ug dungog. Apan na nagpahinumdo ang pulong sa Dios nga, ang tinuod nga kaalam, gikan sa kaitasan, mao nga ang pinaka-importante nga giya, mao kini sa atong kinabuhi. Ang giya sa desisyon, mao ni ang kaalam nga dili lang pagkahibalo sa kamatuuran kundi ang husto nga pagdapat niini sa adlaw-adlaw nga pagpili o ga pakiglambigit sa uban. Di ba kana na kay mga decision making nga kinahanglan kay nimo nga isangguni sa mga maalamon nga tao. O ga syempre pangayo sa Dios. Sumala sa Santiago 1:5 nagingon nga if any of you lack wisdom let him ask God. Kung nagatubang ka og kalibog o lisod ang mga desisyon nga hibuhaton karong adlaw, duol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo kay siya anda mo hatag og kaalam sa tanan nga walay pagdumili. Tulog ka butang gusto nato isgutan. Ang unsa ka importante kining mga kaalam nga atong nga makaplagan sa kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Ang kaalam nagsugod sa pagkahadlok og pagtahod sa Ginoo. Muna ang kamatuoran mga katrupa. ang tinuod nga kaalam dili nagikan sa tawhanong abilidad o taas nga kinaadman kundili sa usa ka kasing-kasing nga nagpasakop ug nagtahod sa Dios. Igo nang pulong sa Proverbs 1:7 the beginning of wisdom is the kanabang pagkahadlok sa Dios, kanabang pag-ila sa Ginoo mo na nagsinugdanan sa imuhang kaalam katrupa. So ibig sabihin magpasakop ang imong kasing-kasing umutahod sa Dios. Kining kalibutan na daghang kay musulti nga nagpasakop sila sa Ginoo, daghang kay musulti nga nagpailawom sila sa gahom sa Dios, apan lahi ang ilang binuhatan. Katrupa, kung musulti ta, ato pong nga ikinabuhi ang atong mapulong. Kay gawas nga makita na sa itong kinabuhi, madiscern ka sa imong isig kaingon nga, lahi lagi ang gisulti sa iyang nilihukan, di ba? Dili man tingali ni siya tinuod nga Christian, di ba? Kay daghan musulti nga Christian sila, pero layo ra kayo ang binuhatan sa pagka sumusunod ni Kristo. Kung ikaw sumusunod ni Kristo, ikaw nagasulti sa iyang gospel, o sa may gospel ni Christ, the death, burial and resurrection of Christ, nga ang siya nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, aron ikaw makabaton o kinabuhing walay katapusan. Muna nga, ang sumala sa kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Muna nag-iingon po sa panultihon o Proverbs 9:10. Muna nga, sa dili pa muhimong laka, muhimog lakang, o munisisyon mga katrupa, unaha kanunay ang pagkonsulta sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo o sa iyang pulong mga katrupa. Diha makabaton ka o giya, dunay kaalam, gumikan kay nahadlok ka o nagtahod ka sa Ginoo. Ikaduha, ang kaalam maghatag o proteksyon o panalipod sa dalan. Kabalo ba ka nga ang balaang kaalam nagsilbing taming batok sa mga sayop ng desisyon? Tintasyon o kadaot nga dala sa garbo o pagpadala sa imong emosyon. Inga na nakatrupa, dadun kita sa garbo na to, tintasyon o kanabang last of the flesh, eyes, and the pride of life. O nakatrupa, ang pingi nga ikaw makabaton o proteksyon, batok ni anak, panalipdan ka sa tumbuhi nga Dios sa imong dalan nga pagalaktan. Og siyempre, ang ingon sa kasulatan, for the wisdom is a defense and the money is a defense, but the excellency of knowledge is the wisdom giveth life to them that have it. Mga nag-ingon sa Ecclesiastes 7:12. Og ang pagsunod sa matarong nga giya sa Dios na nalipod sa atong integridad, pamilya og kagmaon, gikan sa kadaot. Ikatulo, ang tinuod nga kaalam makit-an sa pagpaubos og maayong buhat. Ang dili masukod ang kaalam mga katrupa sa kadaghan sa nahibaluan, kundili sa kalinaw, kalumo o kaputli sa kinaiya nga gipakita ngadto sa isig katao. Kada ba kung ikaw malumo, ikaw malinawon, nga ikaw matinud-anon, putli ang mong kasing-kasing, makita na diha ang imong pagkamatinud-anon sa kaalam. Muna katropa, ang giya sa kasulatan na niyat sa toa, who is a wise man and endued with the knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Ingon sa James 3:13. Muna nga, ipadapat ang kaalam pinaagi sa paglikay sa walay kapuslanan nga panagbingkil, pagpakitag kaluoy o pagkinabuhi nga walay nga may kalinaw sa tanan.
0: Iyon. At this, adong ganinyo karong nga buntaga, ang word of today. May tungod ni sa inyong pagkaputli.
1: Kaalam.
0: Yung kaalam mga katropa.
1: Kay ang kadaghanan sa tuwa ron. Ang kadaghanan sa tuwa ron, kulang yung kaalam katropang Rovel. Isang sakto na himuon yung sayop kay mautoy convenience para sa ilaha.
0: Na. Sama rin guna kang lakson itong si Gutesa against pa ang testimonya. Musulti siya nga dili siya katuuhan. Karong nga nibaliktad, katuuhan na daw. So, naay choice ang iyang kaalam. Magdepende kung pabor sa ila o dili.
1: Diba? Mayo yung kayong tao. Pangita yung pumahagi para sa iyang kagalingan, di ba? Convenience is the key. Warm na.
0: So, ikaw, Lakson, di po ka malangit.
3: Atay.
1: Hindi siya mag-usap ka, Tropang Rovel. Hantun buhi pa siya.
0: Hindi lagi siya malangit. Hindi na mag-usap.
1: Hindi na mag-usap na.
0: Hindi na mag-usap.
1: Sigurado dyan ka.
0: Wala na, sigurado na ko. Ay, nako din yung bakakon. Kutob na sa mo retire, maugi ng batasan na niya. Pakipustap ako ninyo. Gusto mo? Pilaman.
1: Hindi mo pang gusto, anay.
0: Hindi na lagi na mag-usap. Ay, sus, ako pa yung... Nga naman, because the love of money is the root of evil, nahimo na silang demonyong tanan.
3: Okay.
0: And I thank you.

0: kanto sa personal holding and accounting section. Aron nga ba siguro ang patas ug walay pagdapig sa investigasyon ay tabo ang init nga panagbagi atol sa gipahigayong pagguba sa mga nakumpiskang smuggled cigarettes o kipasalig sa HPG nga magkatumang o tukmang silot ang mga mapamatuntang sadan.
1: Dili halata nga na sila gidapigan katropang Rowel kay giguba nalag ebidensya.
0: Amin.
1: Oh, lagi na siya na. Love of money is the root of all evil.
0: Pero nga gihapon sila eh.
1: Oh.
0: Hala mo niya.
2: Okay.
1: Inyong no, hama na.
0: That's your choice. It's not ours. Salay pa na ito mga balita.
1: Oy, pasabog niya kusta. Sumala pa 500 million confidential funds ni BP Sara gihulog sa dali dili banded nga opisyal. Giangko ni kani OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta ga iyang gidisburse ang 500 million nga confidential funds nga to kang Colonel Raymondo Raymond Lachica, opisyal nga dili banded o walay ka tulubagon sa balaod kun mawala ang kwarta. Gipadayag kini ni Acosta sa adlaw Lunes atol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Gipunting sa prosecution nga supa kani sa Joint Circular 2015-01. Giangko usab ni Acosta nga wala siya'y personal nga kasayuran kung napaingon ba sa lehitibong mga resipyente ang maong pondo.
0: Yun. Siya ang disbursing officer. So, yan yeah, dito. Gidisburse niya kay?
1: La Chica.
0: Ano si La Chica dito? Basta yan yeah, dito. Gidisburse niya kay La Chica.
1: Gina Acosta.
0: So, disbursement niya po ito.
1: Gani, Gina Acosta, ikaw may disbursing officer. Naamag kay kasayuran sa unsay sakto og
0: ginibalibog lang gid sa prosecution ang ano kung basahon lang gid niyo tanaw ra gud niyo ang tibuok ayo ning tingi kana mga balita. Ang tibuok nga hearing ang inyong tanawon eh makita ninyo dito kung giunsa pag toytoyok nga ng prosecution.
3: Pulsay
0: wala ay pasaw.
3: Pulsay
0: pasaw. Samtang, sanayin pa na itong mga balita.
3: Pusay!
0: Bagong bagyo bantayan, DSWD nag-blue alert, 3.7 million nga ayuda, naka-standby.
3: Pusay!
0: Gipailalom na sa blue alert, ang disaster response at command center sa DSWD sa Tacugot. Nag-imonitor ang bagyong Saudel, nga pagkatawagon kining bagyong Obet sa pagsulod diin sa Philippine Area of Responsibility. Gikumpirma ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga andam ang hensya sa posibleng epekto sa bagyo o sa gipakusog nga habagat. Nakaposisyon na ang kapin 3.7 million ka-family food bags sa tibok na sud kauban ang 667 million pesos ng standby funds alang sa hinanaling hinabang.
3: Pusay!
1: I-comment po na to ang DSWD kay job well done biya sila sa 2 other eh. Labi na sa Luzon.
0: Tama rin sila kay maura mag-inay lang mandato po.
1: Oo. Mangandam, kung na disaster.
0: Oo, andam na daan. Ang pagpangandam sa pagsulod sa baha, di pinabaliits na. Palpak ka mga blood control. Hindi na to dapat imahay ang DSWD 3. Wala sila ilamot 3. Ay ilaha at least andam sila.
1: Yun.
0: Doon na may mga displays ng mga katawan ng itong DSWD.
1: Na, in the other hand, good job para sa buhatan sa DSWD.
0: DSWD. Bad job. Kamoy tigsalo sa bad job sa DPWH.
1: At least na yung mayo.
0: Kaya naman, gisalo man nila to kay kung maayo lang unta, ang mga flood control,
1: wala na yung problema.
0: Wala yung problema ho ng DSWD.
1: Wala yung trabaho sa DSWD.
0: Wala yung trabaho on.
1: Lagi, tama po.
0: Pero karoon kay palpakman, sila yung salo.
2: Atay.
1: Pambawi. Okay, mayon nga, at least na yung gibuhat ang gobyerno.
0: Kaya naman kung baha, flood control, pinaka-importante sa tanan, kung dili man malunod kutob atop, at least tuhod lang ba?
1: Di ba nag-iingon na to nga prevention is better than cure?
0: Pero saan taman kayo kipangkupit man talagang pundo?
1: Wala na yung prevention mo, pero ginaingon na mo sa inyong health mga katropa. Bago pa mubaha ang mga sakit o balatian sa lawas, i-prevent na sa pag-inom mo Santon Plus Gold.
0: Na! Among yun diha ba? Salay pa na ito mga balita!
3: Pusay!
1: Agihanan sa krudo, nagkahinay, biyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz, miubos nga ito sa 20 kabiyahe na lang.
3: Grabe.
1: O miubos nga ito sa ubos sa 20 ka mga barko nga pangkargamento ang milawig sa Strait of Hormuz dito ginapos sa mana, taliwala sa nagkagrabing tensyon o pagpangaharas tali sa Estados Unidos o Iran. Subay sa dato sa ship tracker Kepler 17 lamang ka mga barko ang milabang niatong Sabado o Domingo. Dinubayubay ang napalong sa ilang mga tracking device. Matod sa UK Maritime Trade Operation.

0: kon UKMTO mios-os og 90% ang trapiko itandi sa normal nga level human sa 30-23 ka insidente sa pagpangatake sa mga barko sukad ni adtong Hulyo.
1: Bullseye!
0: Huwag na itindensi. Kung magsigig away, magsigig bangi, wala na imo agi diha lang kanay imo mang igasto imo ang shipping line diha dili maayo
2: unload pa lang akong barko million ang
0: pila kantidad di ba
2: hala
0: nga imo ang kabalo na ka nagkasinamok kun ya mukuan pa ka musugal
2: ah inyo na lang sa lang yung crudo diha
0: ang tawag na tanga lang ang gumagawa ng ganun.
2: Tantay sanay para to mga balita. Koleksyon sa BOC na iya sa Hulyo, target Malabuan. Target Malabuan na. Mikabat na sa 4.496 billion pesos. Ako yawag.
0: Bullseye!
2: Para siguro ni sila ng bullseye. Ilapas na sigitagtang target sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Kumaan, nakatigon sila ang 4.496 billion pesos nakita sa bulan sa Hulyo. Mas taas kini sa 36 milyones pesos kun 0.8%. Sa gikatakdang 4.460 billion nga kota o may taas nga 10.39% itandi sa samang panahon kariyantong 2025. Aron mapaligo na operasyon, magpatuwa ng Ahensya of Real-Time Monitoring Dashboard o magbutang o dagang dugang CCTV cameras sa mga pasilidad.
0: Akong kuan, pangutanaan ni maayo kayong performance sa BOC pero sa kinatibukan ba unsa magi-performance sa administrasyong Marcos?
2: Ayos sana ni dami na pud ni wong administrasyon Marcos. Ikaw ba excited kay kamo padulong sa iya? BOC lang sa tagod ikaw ba kalapad yung kay ni mong administrasyon ba?
0: Oh, na nakita na nakolekta. Asa man na padulong ang collection lang magitbutang sa bulsa.
2: Dili oy sana na siya isa
0: sa treasury. Pambayad sa utang
2: sa treasury. Tung sa mga agi man ang proseso, di ba na basta-basta makuha?
0: Ah, okay.
2: Makuha
0: okay.
2: Ra na kung gi-budgetan, paggawa sa kwarta, pero kana collection maguna.
0: Pero good job sa ang guhatan sa BOC, mayroon ako ron, daghan kayo sila ka-accomplishment.
2: Good job, may resibo yan.
0: Nagino?
2: Hindi lang natin alam kung tama ba yung resibo. Yun lang yun.
0: Nanabog.
2: Naman na, pero hindi lang. Sangit dahil dito sa
0: Hulo. Ayaw sa...
2: Diritso man ka, oy.
0: My bad. Nangutana na po gugugod. Hindi mo mandautan mga tana.
2: Hindi mo mandautan pero ayun, layo kayo. Hindi sa ta. Resibo lang sa ta. Mga resibo, ang pangutana na ito na dapat, tama ba ang gideklara sa mga resibo?
0: Eh tama, no? Okay, wala man takita
2: ito. Kasi 4 billion na. Niya, ang collection yung ginaya nga tinood, 6 billion.
0: Pwede.
2: Ano ba? Pero, bala na sila diha. Sila may perno, di bitaw kita.
0: Oh, BOC, congratulations. Pero, kumusta ang BOC sa Jensan? Ano yung pangunta na po?
2: Na-perform, ay.
0: Na-perform, Bon?
2: Perform, ay. Lusot, mangani ang mga...
0: Serio?
2: Abi na ako. Perform.
0: Abi na ako.
2: Naman ka ni Dakpal staff nga mo yung nagpayuhot o illegal nga sigarilyo, di ba? O, nag-perform.
0: Okay. Lahi nga performance.
2: Basta nag-perform. O, matag-isulti kung positive o negative.
0: Okay.
2: Nag-perform.
0: Yun.
2: At least katong nadakpan, ina na itong tagaan o ga-action.
0: Dapat lang.
2: Oo. Siyempre, alangan kay mapaulawan man sila. Kaya ay parang noon niya o kinsay hawod.
0: Mga damay, mga dagkong, bugat.
2: Oo. Sige, imo na.
0: Ari. Lakang sa BGMP, pagpahugot sa rehabilitasyon sa mga babaeng PDL sa Jensan, giday ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Giday ko gipasalamatan ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang dedikasyon sa BGMP Region 12, General Santos City Jail Female Dormitory sa pagpatuman sa tinuray nga transformative justice alang sa persons kon alang sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Kini human sa gipaygayong courtesy visit sa mga personay sa BGMP nga gipatuman ni Acting Jail Warden Junior Jail Senior Inspector Aileen A. Sanchez ngadto sa Congressional Satellite Office atol sa pagpalagtagbo gisgutan ang pagduso sa mga programa sa rehabilitasyon o skills development nga mag-andam sa mga babaeng piniriso sa ilang hingpit nga pagbalik sa komunidad. Kung hindi ni mipasalig ang magbalaod o gadugang suporta aron mas mapaligon pa ang kolaborasyon tali sa iyang buhatan o BGMP alang sa kayuhan o pagbago sa mga PDL sa syudad.
1: Bullseye!
2: Gawin ni Jail Senior Inspector today si Aileen Chip.
0: Kailan rin ka na?
2: Taka-kiamba ba ni? Asa grang ko
0: no? Pasyam sa ka.
2: Ah, Sulit gani? Sige.
0: Bullseye! Bullseye! Kapag nalagistip lagi.
2: Ha?
0: Luga yung kailang.
2: Tarkan, bama na. Alas 7:11 ang itong oras, mga katropa. O karon sa lain pa nato mga balita ng ato kariyo sa itong Plus Gunta.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Senator Pamakino, narawagan ng paspas kalihok sa kahasulog delay sa infrastructure sa mga tulunghaan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nanawagan sa Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Pamakino og paspas ga aksyon og agresibong intervensyon sa pagamhanan arong nga panlibdan ang mga estudyante, i-upgrade ang seguridad sa mga campus og kuhaon ang mga kritikal nga pang paginanglan o sa pagtukod sa mga classrooms sa tibuok na sunda. Sa nagkadool nga budget cycle ni Saad si Aquino ga dili siya musubutugot katapyasan ang budget sa edukasyon. Tutukan ang online radicalization o kuhaon ng red tape alang sa kaluwasan sa mga estudyante o school infrastructure. Ipagusga ni Aquino ang panginahanglan sa pagtubag o karahasan sa campus sunod sa mga shooting incidents sa Tulunghaan sa Tacloban o Zamboanga. Dungan sa pipila ka mga insidente sa pagpanunggab sa Dibok na Sunda. Ipahayag ni Aquino ang kikinahanglan ng dinalian ng pagpatuman ang magpatuman ang nasod o proactive nga lakang aron malikayan ang copycat incident.
3: Nangyayari sa Pilipinas. But now that we've seen dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted. We converted some of these bills, ginawa naming School Safety Act, which will improve the security of our schools greatly. If we pass the School Safety Act, magkakaroon ng dagdag na pondo para sa security measures, magkakaroon ng mandato na kailangan ng National School Safety Framework na kailangan i-localize ng mga eskwelahan. Sa gayon, magkakaroon ng mga protocol. Anong dapat gawin?
2: Sugo po sa maong balaw doon sa School Safety Act ang usa ka komprehensibong National School Safety Framework. Nalakip ang mga physical security enhancement sama sa walkthrough o handheld metal detector o gipalapad ng CCTV coverage. Regular gabag inspection ng mga local security deployment. Gagikinahanglan sa o gagiapilan sa mga pulisya, barangay tanod o mga voluntaryong Parent Teachers Association o PTA. Sa pagtubag sa mga tambal o kanibang ugat sa hinungdan sa karahasan sa kabataan, iklaro ni Aquino, kadailan usab isip resident gamer sa Senado, ang mga modernong hulga dili nagagikan sa video game, kundili sa mga unmonitored online space, din nagakaitabo ang radicalization o grooming.
3: The games, it's really the chat groups, it's the lack of controls pagdating sa infiltration ng mga chat group. If you remember the Marawi siege from many, many years ago, yeah, marami sa mga combatants doon, nalaman ko na lang later on, na-radicalize sila through Facebook. Yung mga nararadicalize, no? So, pag sinabi mo kasing radicalize, yung nabuyo na gawin yung mga bagay na, yeah, na ganto, na extreme, na pumapatay ka ng tao, na karumal-duma, that kind of radicalization happens online. You know, it happens online.
2: Gibutyag ni Aquino na naglakip ang School Safety Act o mga provisyon na nakatag o gahom sa mga leader sa tulunghaan o local government units kung LGUs galimitahan ang mga personal gadget sa oras sa klase samtang nagsuporta sa mas lapad na malakang batok na sa violent extremist chat group na nag-target sa mga minor de edad sa pagtuki sa maong budget. Nagpadayag si Senator Aquino o gagrabing kanabang pagpanalipod sa mga tulunan ang mga gitudlo nga pagtapya sa budget sa Department of sa DepEd o sa State Universities.
3: Yung budget equals priority. Kung priority mo yan, mapupondohan mo yan. Kung di mo yan priority, hindi mo yan mapupondohan. Mm. And sa Senate, minority at majority nag-agree na kailangan ito yung pinakamalaking pondo. Yan nasa constitution natin yan. Na 4% of GDP yung pondo para sa edukasyon. We hit 4% last year. Right now, yung nilabas ng DBM, nasa 3.5%. So kulang pa yan.
2: Tisaan si Aquino nga magtrabaho ang Senado. Aron nga magpabilin ang kabuang gastos sa edukasyon o labaw pa sa 4% sa GDP nga pamantayan sa mga nasun. Sa katapusan, gisawayan ni Senator Aquino ang grabing bureaucratic bottleneck nga nagapaduka nangay sa pagpatukod og mga classrooms. Ubos sa 67 billion pesos allocation o giawag ang mga ahensya nga magtrabaho double time sa pagtukod sa mga pasilidad sa dili pa matapos ang 2026.
3: Umulan na. Sabi ko, baliwala ang 67 billion kung hindi natin ito matatayo. Sabi ko, double time, triple time, overtime yung kailangan natin dito to get these classrooms up. Every time di tayo mag-build ng classroom, that's another child na magdo-double shift, magdo-triple shift. That's another Filipino child na magka-classroom siya sa covered courts na apat sila doon or nasa makeshift classroom siya na yung bubongyero lang. That's another child na hindi makakakuha ng tamang edukasyon. So we need to move faster. They need to implement this better and i-release na nila sa mga LGU.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Actually, Dindot, dapat diligid mo ubos sa 4% sa GDP ang budget sa edukasyon.
0: Napay kulang rin, di ba?
2: 3.5 lang.
0: Kulang pag 0.5%.
2: Gikan sa DBM. DBM, asa na pwede mo na-add to na? Ang 5%, 0.5%, o 3.5, so 0.5. Tako po na. Pinadaan ng 0.5. Ayan, ibutang dito sa Malacanang, be.
0: Tama na, kailang malita rin to.
2: Ayan, ibutang sa House of Representatives.
4: Okay.
2: Ayan, ibutang sa mga senador. Wala, dili man na sila implementing bodies. Kawato na lang nila, promise, inaanta ka. Lagi. Tungugod. Gaya kagulo ha, napakanta ka rin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ina, tangin ninyo ha! Ang ito mga mahinabi o niya, naasan ninyo o niya, tatawad na mga internship na, si Father Angel Binabedes. May tungod na giniining si GBA, Conditional Joint Venture Agreement.
0: O, sa ilang baruganan.
2: O, siyempre, nagpalaptag naman karoon ang Ignite Power sa mga barangay-barangay. Pero ang naim na sila nakita nga kanabang huwag giniingon tanan o huwag ginasulti, sige na daw sulti dito sa field lugi ang sukutay ko to. Pero itong pag check na sa mga dokumento katong dito sa nahitabong ano sa pagkuhay lang agma, dili ailing
0: na dili magin mo
2: ang kunsi, pero ang ginapagawa sa field wala ailing. Na ailing kanil dili nagigikan sa ayaw kasuko sa buha ha prangkahanay lang kadaan prangka lang kadaan ato lang tagaan o pagtagad kani mga yangungo ni ining pipila ka mga sekta. Kani si Father Angel dili ni siya anti-GBA. Ang iya lang is transparency. Same with Brother Manuel De Leon. Transparency lang yung dapat. Eh kung itong karon, why mga dokumento nga ginapagula? At baka napagbalik, relax naman niya. Kini gabahin. At ito ka rin nyo sa Santo Plaza Coffee Mix.

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal

0: sa malapit na butika.
1: XFM.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
4: Island.
3: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
3: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: copy daw nga
4: Premium
3: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
3: kapoy kay pag-uli.
4: Pag-testing ako,
3: tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong
3: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
3: nawala sad.
4: Usa, epektibo dining
3: copy day.
4: Dining Premium D3 Coffee Mix.
3: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
4: nga nasa field na sign
3: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
4: distingin yung inom ning
3: Premium D3.

0: 3 ka pa.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Balo garong, kanyado, a 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
9: Ha? Karon di pa?
8: Karon, dili na. Nanay, CCTV.
10: Exciting!
5: XFM.

0: Karon pa kay nagkagrabe na mga panghitabo, nanay mga patay. Karon pa sila mupundo. Tarongon ang implementasyon sa guidance counselor sa mga eskwelahan. Nga suwa pa'y nahitabo to na, sige na tagsinggit na rin. Uy, tarongan ninyo ng DepEd. Diba? Pamutan ka mong mga guidance counselors diya nga ka ng non-teaching personnel.
1: Oo, oh, para ma-prioritize ang pag-guide sa mga kabatanunan.
0: Oo. Oh, karon, ato pangutana, andam magid ka mo? Andam ba ang panggamhanan nga punduhan o tarungon ang implementasyon sa guidance counselors sa mga tulunghaan o mapakyas lagi hapon yung planuha? Mauna ito pa ko, Tana. Diba? Mga katropa, kanina, reactive na po yung reaksyon ni mga kahilaan eh. Ang trahedya sa Ateneo di Zamboanga University, mauna yung nakapaalarma sa nga, kumbaga mga alarma nga taho sa EDCOM 2. Nga, kumbaga, bullying capital of the world ang Pilipinas. Nagbutyag sa lalom nga krisis sa student welfare system sa ato ang nasod. Apan samtang husto ang maong komisyon sa pagtumbok sa kakuwang sa ginasulti natong 37,000 ka guidance counselors associates alang sa 26 million enrollees. Ang pagsalig sa taphaw ng mga solusyon nga walay lingkong data integrity o actuarial projection sa budget mao kini sinugdanan sa laing kapakyasan. Sa tinood lang. Kung dili komprehensibo ang audit sa DepEd gikan sa tinuod nga kahimtang sa staffing ratios, early warning systems, hangtod sa plantilla funding ubos sa General Appropriations Act, ang maong rekomendasyon, magpabilin lamang nga usa kareaktibong retorika nga walay igong pagitukar o institusyonal nga unod. Bago lang sa balita na to, nga si Senator Bam Aquino nagkaguol kay 3.5% lang.
1: Kulang pa to.
0: Sa GAA ang gipasa sa DBM nga tong kaniadto 4% pa na. Nga anong ni ubos man? Nga mas daghan man tang paginahanglanon karon sa mga pangitabo, buta ba ang atong administrasyong Marcos? Wa bay pakialam? For the chair lang ba ang pagbisita niya sa Zamboanga? For the chair lang ba ang pagpadayag niya og kasubo sa mga estudyante?
1: Tinuod na.
0: Kay kung dili na for the chair, kanang 4% last year dapat 4.5% na karon.
1: Gani, i-maximize na lang ginoon ta
0: to. Okay nga no. The need of guidance counselor is urgent. Kinahanglan agad-agad na. And kung to na nagsulti ni Ana, oh. Ah, pero unsa gibuhat sa itong gobyerno na po karon?
1: Kulang. Kaya mo sa ibutang sa DPWH.
0: Ya, yeah, pag-abot sa marahon, unsa ibuhaton? Blame game.
1: Bullseye! Diba? Reactive type of governance, then pagkahuman sa problema, blame game dito sa kanang nasayop nga ahinsya.
0: Blame game. Tanawal ko si Castro. Blame game. Naratibo. Kada magpa-interview, press conference. Asa madulong? Kay Kesyo. Pamatasan ko sa mga Duterte. Dili mao. Mauna nakuha sa mga bata. Unsa ka? Wa ka malipong. Basa ra rin ba? May tag-imuha ng basa. Unta. Malipay pa siguro ni mong bana. Baba man imong gabasa.
1: O dili sa bako kay Tropang Ruel sa nasun ang laing hugna sa kanang ginatawag natong bureaucraticong blame game.
0: Gani, blame game yun.
1: Nga dili magtudloanay, kundi in magtudloanay ang mga ahensya, human ang sunod nga katalagman kung mapakyas ang implementasyon sa mga gipangbansiwag ng mga programa. O siyempre, ang tinuod nga reforma na kinahanglan og strategiko nga evidence-based policy making. O siyempre, klarong timelines, institutionalized capacity building o masaligang monitoring mechanisms nga gilatid sa balaod. Dili puros lang nga kanang gitawag nato nga dinalian nga palisiya nga gigama lamang aron nga pahupayon ang mga sentimentos publiko. Kanabang tungod kay wa na mahimo, maghimo na lang sila ga pinakalit nga statement. Tanaw na to, burag wala gihuna-huna. Tanaw na tong statement ni...
0: Based on nowhere, gani?
1: Gani, tanaw tong statement ni Claire Castro. Gipasangin lang ang mga maestra na unsang klase nga. Statement to Mordili pang spokesperson sa presidente sa Pilipinas.
0: Pang-vlogger.
1: Pag-vlogger, sakto vlogger yun. O niya, panahon na nga putlon ang siklo sa taphaw nga pagplano, pinaagi sa tiunay nga pagpanubag sa gobyerno kaysa matagsayop nga kalkulasyon sa datos o sa pagpatuman sa kinabuhi o kaugmaon sa kabataan ang gukdon o mabayran.
0: Grabe kayong problema ninyo. Nga kamura maghapag kabuhat sa problema. Kaya kung di niyong tak mo mga kupitan, mga dagko mo, mga bunguton mo, mga buaya mo, dugar ang nasulbad, problema na ito sa edukasyon. Diba? Nga naman kayo, pasangin lang na po na ito ang mga Duterte pagkabot sa minunani. Nga naman sa panahon ng Duterte, huwag maninig ka kahit mo. Kadungog ba mo nga doon ay gipamusil sa sulod sa tulunghaan?
1: Hadlog mo.
0: Oh, nga naman ang blame game karon ni Mo Castro, padulong dito sa Duterte. Huwag ka nabuang, huwag ka kilate.
1: Wala lang ito nibinta iyang blame game. Nga, abi niya sakyan siya sa iyang statement. Nga, mamahimong nga, mabiral ang iyang statement. Tapos nabiral yun noon, pero para sa iya ha?
0: Nga, pa'y mga congressman nga utropon, huwag mga buhon. Pag-abot sa maha, kisay pangitaw, nang ikaduha ang pangulo, tama ba na? Klase, burag, wala naman sa hulog ba? Nangaguba na siguro niya mga utok siguro. Diba, yan na ito mga opisyalis sa gobyerno? Diba? Makaulaw! Biniabante!
1: Ilisa na siguro na yan.
0: Isa sa mga makaulaw, appointed, ramang ko di, palibasa. Diba, ninakadaog? Diba, kanabang, out of nowhere, pangitaon ba naman ni mong ikaduang pangulo pagkabot sa pagbakit sa ba na implementing? Nakalimot ka na ang ekotibo ang dapat ni mo pangitaon ang presidente ni mo? Huwag ka nalipong. Huwag na muna kang dimao ni ha. Wala na. Ano ba? Bangag na kayo yung mga desisyon.
1: Okay. Di, wala gula na kabase sa kung si struktura sa gobyerno.
0: Mm.
1: Bago ta magpaningkamot sa pagpangita sa ato ang mga musunod ng mga leader, asa ang kanang panubag, pagpanubag sa atong chief executive? Kaya diha man gina, dili mahitabo ang usa ka pondo, labi na kanang sagaan na to. Wala, kung dili na pirmahan sa pangulo, dili na magawas, di na maproban. Unya, kung naingani ang dagan, dili di mo pagkuntano ng pangulo, murag sayop kayo.
0: Ang budgeting gikan sa DBM,
1: mm,
0: Department of Budget and Management, actually, gikan na pagyapon na siya sa mga ahensya sa gobyerno. Ano na siya? For example, the DepEd will submit the budget to the DBM, DPWH will submit their own budgets to the DBM, and DBM inanang tanayon, tanawon, and hapitang ano, ipasa na sa DBM ngadto sa House of Representatives. Diba? So, yan na mga mahitabo din sa budgeting. Napon sa Senado, pagkauman mag-BICAM, pagkauman sa BICAM, at agi balik sa Pangulo, pirmahan sa Pangulo, yan na ang budgeting.
1: Mm.
0: Diba? So, ang naging kamot niya, ang executive, kaya ito mga magbabalaon.
1: Mm. At kini nga isyu ha, kini nga itong gitukiron, pinaka-importante yun eh.
0: Mm.
1: Kay kaugmaon maka na ito mga kabatanunan sa atong nasuro niya, wa man ta naghatag o kabugaton, labi na kung budgeting ang isguta, no? Wala maganda maximize ang 4%. Nganong 3.5% lang, o sabay kulang ana, o sa iyong gitaganahan?
0: Magulat tapos siguro na itong gobyerno, nga na po yung may tabo, simba ko palayo sa mga tulungaan.
1: Tinood lang, na po yung scare kagahapong adlaw nga ning abot niya sa General Santos City High School, wala na lang
0: makuwan. Scare, wala na, kabuang na, kapikat, ano na.
1: Oo. Oh. Pero ano ba?
0: Threat, pero din na ito, dapat ipa sa walang bahala.
1: Oh.
0: Kaya nga naman, ang naitabo sa Tacloban, no, man ito'y threat sa eskwilahan.
1: O, oh, diritsyo na.
0: Diritsyo man ito. Ang naitabo sa Sambawang Gawa, man ito'y threat.
1: Mm.
0: Naitabo. Ah. Ang mga threat, din na ito sa walang bahala. Tagnong nga po na ito, pero ay...
1: Di lang magpanik.
0: Sa balay buang karong nga mo threat ka bago ni mo buhan ito, na nabuang mabantayan na kaya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, dalit, tabalikan na ito. the ratio is 1:500 ang gituso sa EDCOM 2. Nga layo ra kayo sa realidad karon.
1: Mm.
0: Di ba, diin ang usa ka regular nga guidance counselor sa pagbulikin tuhaan, swerte na gani. Unang katiban ni og 2,000.
1: Mm.
0: Pero I am sure 2,000 to 5,000 ka estudyante isa ka guidance counselor.
1: Ako'y, perting luuya.
0: Saon man ni muna.
1: Unsaon na lang na? Unsang klase niya pag-guide ang buhaton sa guidance counselor na? Unsaon niya pag-istorya na? Mag-istorya palang daan. Pirti ng paita.
0: So, weekly, monthly, and ay panagtapok sa niining 5,000 sa isa ka-guidance counselor niya. Yeah. Gamit talagang speaker mic, dagko.
1: Mm, kasagaran ba sa guidance counselor? Dili na ba nawala ba? Ika-uban ba yung Katropang Ruel? Mm-hmm. Di na para sa uban ng mga departamento na naas yung mga komitiba ba? Kanang members komitiba nga madayungan nila pag-ayo ang ilang buhaton. Mm. Na kini, naginusaran ng taon, nga, 2,000 to 5,000 ka mga estudyante na dili ka, maburyong ang base ang atong guidance counselor ang kinahanglan og i-counseling.
0: Kanang nang kinahanglan taong 37,000 ka mga bagong guidance counselor associates. Kinahanglan ng bilyon nga pesos nga tinuig nga alokasyon sa atong ang GAA.
1: Oo. Oh.
0: Usa ka ta kong hagit ni karon sa Department of Budget and Management. Unsaon yun na? Kay mao nay advice sa tuwa, kikinahanglan na to og guidance counselor sa tulungan.
1: Mm.
0: Di ba? Dili na binuang ni mga panghitabo. Dili na ni basta-basta. Dili na taba, balaod versus practicalidad ba? Natay RA 9258 Katropang Chris, Guidance and Counseling Act of 2021.
1: Oh, basigin niyo po ng kalimtan.
0: Strictong rekisito sa balaod. Nagmando og master's degree o PRC license. Mao'y nag-unang hinungdan sa grabing kakuwang sa mga lisensyadong profesional sa Tibuka Anasod.
1: Marag wala'y magpurso, no? Kay...
0: Master's degree ba ni?
1: Oo. Nga, siyempre, kakulang lagi sa ilang madeployan. Muna'ng dili kayo inga nakasikat, kaling nga kurso.
0: Oo, Raki. Bagohay raman nina, nanaghan ang eskwela aning mga BS Psychology, AB Psychology.
1: Mm. Diba,
0: bago raman nila sila.
1: Ibang anak, diba?
0: Oh, BS.
1: Mm.
0: Bago na, ako pagkumangkon, graduate na, nakapasado na, naanto yung PRC.
1: Oo.
0: Oh. Aras kuro na dalang trabaho. Iwa ka namang, naana sila, oh. Anong din na ito gamiton?
1: Mm.
0: Sa paggamit nga, wala po yung kasahod ng eskwilahan.
1: Okay. Mauna magod ang mga personal agenda. Kay kung ilang ibuduso pag-ayo ng 4% sa GAA nga para sa edukasyon, matapyasan ilang budgeting para dito sa DPWH.
0: Actually, pinag-budget yun nila. Kada isa ka guidance counselor. Nga kani mga guidance counselor, for example, tako ba na sila nag-offer sa mga pribadong sektor? Corporate HR man ang gawas ni ani nila.
1: Hmm, tinuon na.
0: Diba? Hinungdan nga, dagang plantilla positions, nagpabiling nga bakante.
1: Kay walay ipakasweldo.
0: Kay pila ra may sweldo.
1: Na. Kisa may ganahan.
0: Ikumpara nimo sa privado.
1: Kisa may ganahan po musulod nga way klarong sweldo. Nga grabe ba yung anto sa estudyante para lang magkaroon og nindot nga salary. Kay na po, pamilya nga nagpaabot.
0: Mga professionals ba yan? Mura raga po ni mga teachers. Yan, dili ba na niyo patasan ang salary grade?
1: Ta. Kay
0: expert di sila sa pag-abot sa mga mental health nga hiskutanan.
1: Tanawa, nagagawas ang pinakalaking sa atong edukasyon. Natay mga maayong estudyante, maayog math, maayog science, pero kulang sa mental health. Wala sila pagtagad sa mental health. Kay wala gitagaan o pagtagad ang kaimportansya kining mga plantilya nga dapat unta na adiha sa atong eskwelahan.
0: Okay, sa lagi, sabi na ko, upat katuig kong eskwela. Eskwela pa ko, mahal akong tuition, 20,000 kada SEM, 30,000 pinaka mahal kada SEM, depende sa ako ang unit nga makuha. Yung apat ka tuig na ako nag-eskwilahan, sulti na lang ito sa isinta, mil kada tuig. So that's gonna be 240,000 for 4 years. Wapay labot ang mga allowance o mga requisitos niya. Diba? Nga sulduhan rako ni mo o pinay minimum. Sinduan ako ni mo 9,000 na trabaho ang ko ni mo diha.
1: Ang bulan.
0: Yun ang pinakaubos nga salary grade sa gobyerno pila.
1: 8?
0: Dili ay.
1: GO dito GO. Dila?
0: 15? 15 to 18,000. Oh. Nga swindungan sila as corporate HR. Pila? Oh, sobra 20. Diba? Corporate HR ka na ka sa mga 25. Lagmit. 25 to 30. Oh, yun na na. Di pwedeng layo ah. Okay, asa ka mo apply? Corporate HR ka o dito ka sa...
1: Mau, mau. Mga estudyante ba, bago na sila kanang tugtan nga mograduar, naagin na sila i-orientation nga never nilang i-degrade ilang kaugalingon para lang sa, di ba, kanang gusto dyan kagtrabaho.
0: Mm.
1: Kay, kanang siya, gitawag og mismatch sa capacity sa usa ka bagong graduate ng estudyante.
0: Uso na ba mismatch Pilipinas?
1: Mau, lagi na.
0: Ahora, graduate niya, management accounting, tanawa kung sa'y gawas.
1: BA?
0: Kailay, nade asa mo, nagtindog yung tawa, nangyong promo.
1: Maestra, naasa ka ning. Tinood na. Tagang mga maestra nga nag-graduate 4 years.
0: Para ka rin, nalang gani. Eh, para ka rin, nanday si Tropang Ivan before, kay naasa gatingog sa radyo. Maestra man to.
1: Oh, maestro.
0: Ah. Oh, dagatag mga teachers nga naasa broadcast.
1: Hmm, tinood na. Si Kwan, ano, dagatag kaila.
0: Si Alido.
1: Oh, si Jane.
0: Oh, maestra mo nanda ko.
1: Hmm.
0: Oh, di ba? So, mga yun
1: si na ano ba? Si Inambibugpun, eh. Maestra
0: ko. Oh, wala naman siya.
1: Wala naman siya.
0: Oh. Wala naman siya sa broadcast. I don't know, ha? Balita na ko maragawa siya sa broadcast niya. Ni resign siya. Wala na ba? Balik ta. Niya itong problema na rin ka ron. Dalimang ka ang repercussion. Bullying capital of the world?
1: Bugata, oy.
0: Napatay anti-bullying act 2013, RA 10627, pero wala agad gapon.
1: Nahimong walay pulos, namuragway na walay value. Kaya ganong nabansagan man taog bullying capital of the world?
0: Lalaman kagduha sa matagtulo ka grade 5 students, biktima sa bullying?
1: Agoy.
0: Di ba? So, pakyas ang tinuod nga implementasyon sa Anti-Bullying Act of 2013. Well, may tabo ni sa kuha. Hindi na akong istorya. 2015. And I asked the school, do you have a bullying policy? Ito bang tagwa? Nireklamo ta sa provincial. Kung sa gibungat, di, pasakaan ng kaso sa mga...
2: Atay.
1: Dili ba ka na? Ingana nga...
0: Di ba?
1: Pagmaniubra. Nga tungod sa kakulang nila sa implementasyon, gusto nilang protektahan ilang posisyon, nga mo nang grabe ang pressure sa imo.
0: Mali gani, at actually na mali sa mga liderato sa DepEd. Ayaw niyo protektahi ang mga tulunghaan nga kanabang napakya sa pag-implementa kung unsa ang nakasaad sa balaod. Kaya nga naman manganad na sila.
1: Oo, oh, siyempre ang ilahan nga mugawas manggod nga kulang ubos ang ilang implementasyon, so poor ang ilang administration.
0: Mao na bang ko nagkagawas niya, nag-compete bangod mo, pero nakalimtan na ninyo ang tinuod niya essence,
1: oh,
0: nga naa ka mo diha, gibutan ka mo diha, para plastaron ang tibuok niyong gisakupan.
1: Mm.
0: Wala ka mo gibutan diha, aron tabunan ka ng mga nasa ubos ng mga palpak, para lang mo angat ang estado ninyo inyong dungog ngadto sa uban nga istulungaan.
1: Nga gawas ana ka tropang Ruel. Diha magina magikan kanang ginatawag lang incentives, di ba? O sige, ginatawag na kanang dili sila kadawat og kadabang nga mga promotion,
0: performance
1: incentives kung naay problema sa ilahang pagdumala.
0: Tanggalan na siguro ninyo na performance incentives, so kay mao na hinungdan nga mga bata di kay bombas.
1: Oh, nangabagsak na ni mga estudyante unya. Grabe gyapon kataas ang inyong performance level na unsa?
0: Ah, wala may performance bonus kung naay mabagsak sa inyo, ha, di ba?
1: Naod
0: ban?
1: Mm.
0: Ah.
1: Murag hagit karon sa mga dagkong mga kadagkuan nato sa DepEd. Amot lang mutubag ning
0: papel pros for the chair lang ang tawa sa sake tapay.
2: Atay.
0: Wala ko sahay. Di tagadahan mo ano, mo support na lang ta. Yan ang tabong tel.
2: Atay.
0: Sumispread. Diba? Stigma ba sa kakulang sa psychological safety?
1: Tinawin good.
0: Yeah. Dawato na to ang kamatuoran. Kaya nga naman, kung dili na to, dawato ang kamatuoran. Kamu pamina mo mga nasa DepEd, ha? Kung dili na to, dawato ang kamatuoran nga aduna gay problema, di na to mataga ang solusyon.
1: Mm.
0: Diba?
1: Disregard na lang ng ingon na to nga maubos ang inyuhang rating sabada ang yung performance rating, pero ang cambio man sana mo transform sa pagdawat sa problema para makorek ang dili na to gibuhat nga mga sistema.
0: For the sake of our children ba?
1: Lagi.
0: Then for the sake of your position.
1: Tanawag ko to ha.
0: Tihan ay mong matutudo. Nga naman, ang say purpose nga ninyo, di ba? Imatuto ang mga bata.
1: Nga, dito na nun, wak na ginawa.
0: Wala na itong ginabahaya. Dili man tanang mga teachers nga. Hinagi mga maestra po yung kabagsak yun ka.
1: Oo.
0: Di man ginanon sa mga performance rating niya. Bagsak-kabagsak yun ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero katudlo o bayo.
1: Ang diba? yung tinguha para magtuon o sakto ang bata.
0: Eh, kailuhin mo po kayo mga maestra na ito kung sino pa nga itong patutukon ang mental health sa mga bata.
1: Oh, dili na ganit makaya ang trabaho.
0: Dapat sila, ng mga teaching personnel, mututlo rin sila dito sa mga subject na gikinanglan na lang itutlo.
1: Nawa, tagag base ha. Katong Ateneo di Zamboanga, private school to siya. Kung tama man lang ang pagpatuman ng anti-bullying, bisag private school ka, ma-public school ka, wala na siya magtanaw kung unsa ka prestigyoso eskwelan, kundili ang katong pagpatuman sa anti-bullying act, ma-uniform ba? Nga maprotektahan ang mga batan-on. Despite bisag unsa na ilang kahimtang sa kinabuhi, naa ang institusyon nga padayo nagapatuman sa saktong protektas itong mga batanunan.
0: O, ganun yung hagit karon sa sekretaryo ng DepEd.
1: Saan yung gara?
0: Ano'y dapat niya silipon?
1: Daghan mag-statement saan yung gara?
0: Sekretaryo ang gara, i-check din mo, siguro i-double-check ang mga polisiya ninyo diha sa Anti-Bullying Act. I-double-check nimo ang kanang ginahatag na yung performance bonus. Usahay, mauna yung ginagamit. Aron ni pasan na lang bata. Kay mahadlok man, di makadawat ang performance bonus.
1: Imbis kay pag-bonus para mudasig mo sa pagpangalaga, hinuon na sipyat man na bali man ang pag-reward sa inyo ha?
0: Sakul-sakul na problema sa DepEd eh. Kulang sa classroom. Lali man ka sa isa ka maestro, pinakabog estudyante. Which is dapat tara mo tanan sa 30 mangudoy.
1: Hindi, ang inganing na itabo na katupang Ruel, ang populasyon nagalubo, pero wala nagadugang ang mga classrooms. O sa'y tindensya na, mapuno ang classroom.
0: Hindi, ano, mawagin ang sitwasyon.
1: Oh.
0: Di ba ginatumali kaya? Kita ka, magkay mga kusong kayong mubingbang mga magdiayon.
1: Kanya kasigaran pag yun, kato pag yung dili ka pa eskwila ang nagaganak.
0: Di ba? Asa man ang hagbong tanan. Di ang yun sa government schools.
1: Lagi.
0: Public schools. Sa okay, di bang kapugong?
1: Okay naman tatana, kanang pigado mang yun, public school, sige okay na siya. Pero ang problema, nakita na itong populasyon, nakita sa gobyerno nga hinglapad ang populasyon, pero walay gihimong intervention nga unta o sige, kini nga mga daghan mantang estudyante, atong pabuyluhan ang pagpahimog classroom. So, ato nang i-maximize ang 4% nga budget sa education sa atong gaa. Pero tanawan, 3.5 pa lang ning tuiga ang nagamit sa atong gaa mga katropa. O sa ibot pasabot ani, wala ba yun nagmonitor ang administrasyon?
0: 3.5 lang ang karon.
1: Oh.
0: 2026, nga dati 4%.
1: Mm.
0: Karon mas diusos ang ilang budget. Hindi sa wala nagamit. Mas diusos ang ilang budget.
1: Mm. Dapat gi-maximize, dapat to 4%. Kaya mo mag-budget, di ba?
0: Mm.
1: Nagpasabot ba na nga wala gid nato mamonitor ang kahimtang sa ato mga kabatanunan sa edukasyon?
0: Siguro mga magbabalaod, makadto na siguro ta di ba? It's time na siguro nga mura mag 2-child policy siguro ta diri sa Pilipinas. Kisa kahit magbabalaod nga gusto mo pasar din ini. Eh. Ang China 1-child policy man.
1: Ah, ato 2-child.
0: 2-child lang.
1: Aha.
0: Kay ang 2-child sakto ra gid na ang tulo maglisod na kana.
1: Two-child policy sa legal niya sa illegal.
0: Di ko kung na-illegal, kaso diretso, priso.
1: Ay, tama, no? Ay, kung adulterio na.
0: Oo. Wala na ika ng reklamante, basta nakaanak sa gawas dito sa iyong pamilya, kaso diretso. Oo,
1: disgrasya ka. Para ma-discourage nga...
0: Ay, kung karoon pa lang din na itong pahugtan, kita mga Pilipino, kabalo mang kita, nga grabe kita sa kanagtawan sa unod.
1: Hmm. Ah, kusog mong kamukaw, Giro God, ano ba?
0: Di, number one kita mga Pilipino, ano eh. Tanawa na itong populasyon, kalubo. Populasyon, kalubo.
1: Murang tag-India ni part.
0: Di ba kayo, makakita lang, pabor kamay, hatuan na, birada na. Mahubog lang si Mister. Di na kapugong. Nah. Biranas misis. Malimtan na ang cycle.
1: Makalimot sila sa ilang responsibilidad nga katungod sa mga kabatanunan nga makabaton og sustainable nga resources para sa pamilya.
0: Wala man gud tay balaod dinhi parehas China atopang Chris. Nga one child policy ba. Isa man sa mga problema nagkalubong ang populasyon nato nga halos tanan mga kaigsoonan naglisod ang gani pati pag indaghan ang anak so unsay mahitabo ra na. Eba?
1: Ah, tanaw na ko, walay isog nga congressman aning mong pile, aning balaura.
0: Hala.
1: Yan naman, eh, ikaw na siya, anti-popularity law na siya.
0: Anti-life? Di ba siguro anti-life? Kaya wapang man na nabuhat.
1: O ka nang dipinsahan lang, nga dili ma-hatagan o dili saktong oportunidad ang mga bata.
0: Di ba siguro na pagpatay?
1: Wala man, di mo.
0: Di ba? Gipugnan ka lang.
1: Giprohibit.
0: Wala yung problema mo, bingbang ka.
1: Oh.
0: Ayan, nagpanganak. So kung makanto ka, dapat laigit. Tapos sa lalaki, tanggalang itlog.
1: Basiktomi.
0: Tiyan na, no? Kapurag, iro, pag ikapon ka.
1: Tanggalan yung kagatong tubo. Padulong sa mong itlog.
0: Okay.
1: Putlon yun to. Higtan.
0: Na. Siguro, mga daga na kay kanaki, basiktumi, ayun na like it, basiktumi na lang. Eh, basi makaanak pa na dito sa uban.
1: Mo na legal nga, kuhaan ka ng wise guy. Wise-ood.
0: Wise-ood. Eh, kita seryoso, dili lang ni sa edukasyon. Kani magsugod mag ni sa silugdanang yun. Gikan sa panimalay, gikan sa komunidad, gikan sa, di ba?
1: Ang tanang problema mag-ugat gyud sa pamilya.
0: Nakoy nabasahan ba nga ako makatuo ko ba nga dati siyang nasa kawadon katropang Chris. Niangat ang iyang kina. Iyang pamilya ba wala gid ba? Nikamot siya nag-eskwela siya na himo siya working students. Nakani nabasa nako ha, istorya na ni. Ako lang i shortcut. Himo siyang working students. Student naka-graduate siya college. O siya na narbaho. Ang iso tinasya na tigom. Nga kapitan ni negosyo siya diretso.
1: Okay.
0: So nag-boom, sugod siya gamay. Kapila siya na failure. Kapila siya na failure. So sugod na po, failure, sugod. Kutog nga ni-boom ang iyong negosyo. Ni dako. So, yeah, siya ni sulti mismo nga ang kapobrehon choice ninyo na. Dili, wala ka mo kalanggi anak nga pobre, pobre na gid mo sa tibok ninyong kinabuhi. Choice ninyo na sigikan sa iyong pagkabata. Kung sa iyong pagkabata, wag gid ay pangandoy, wag gid ay mahitabo sa imong kinabuhi. Ito pa, Chris. Which is correction, di ba?
1: No, kay ko po na, pamilya gya po na gikan. Kana nga thinking, maayo to siya.
0: Dili mong kagagayang pamilya, ha? Wala gid ay paeskwela.
1: Maayo to siya nga nagkaroon siya gano'n. Dili mong gudingan ang tanang tao. Naapoy thinking na kanang sa imong pamilya, moingon ka nga, okay, kita na yung maningkamot na lang ta. Anak na lang good ang kwan, eskwela ka, pagka mag-eskwela, manarbaho, para makatabang sa pamilya mo, magina ang kasagaran, ginasulti sa ginikanan ng ito silang anak. Pero, unsay gibuhat sa kanang mas widespread ang information bahin anak. Maayo to nga thinking, pero lagi, para magkaroon o awareness ang mga estudyante na to, kanigari sa mental health pa lang gani, naglisod na ganita.
0: Kana lang.
1: Oh, di ba? Wala mang intervention sa national gobyerno ka naman. Kaya di gusto kining atong paggamhanan nga mo improve ang panginabuhian nato mga pamilya.
0: Akaw sa nagabiton.
1: O siyempre, o sabi nagabiton kung karo o parihatanan nga magnegosyo, kinsa may mo munarbaho sa ubos.
0: Maunang naipubre tungod sa mga politiko.
1: Mauna siya. Tinuod, exactly. Exactly. Natumbok ninyo mo katropang
0: doon. Kaya ginahimo ninyong tamad ang mga tao.
1: O, tanaba o. Kung dili pa na, kung tinuod ninyong ginaingon nga, dili ninyong ginahimong tamad, nga nung grabe ang pag-dull out na to sa mga tao, nga kabalo man tanga, ginatuluan na to sila nga magsalig sa pundos gobyerno, dili manarbaho para mahimong produktibo. Tama. Kaya kabalo tanga, kung mahimong produktibo, kining tawhan na mulambo siya, pero kung mulambo ang tanan, kinsa manarbaho sa ubos, kinsa inyo ang masugusugo.
0: Dapat yun ang gobyerno mas mahimong istrikto.
1: Oh,
0: wala yung ayuda. Paningkamot mo, di mo mangipawot, mga matay mo niya.
1: Tinuod na siya.
0: Pero ang gobyerno, bumuhat ang opportunity.
1: Kana, At ang usay gibuhat sa China, kung tanaw lang na to, ang China government, naghimo sila opportunity sa negosyo. Kung silang gibuhat sa negosyo, bago ka matax, bago ka pangayuag tax, 2 years, ni-grow na yung business, gwapo ng dagan, saka pa ka mag-tax. Hindi, kung wala kay kapital, tagaang kag-kapital sa gobyerno.
0: Tax amnesty.
1: Oh, tagaang kag-kapital sa gobyerno.
0: Tax holiday.
1: Oh, tax holiday. Tapos, tagaang kag-kapital, tagaan pag yung kag-luna para imuntar ang imong business. Asa ka gita gobyerno na
0: sa, gibuhat pa ko na sa gobyerno sa Pilipinas dati.
1: Oo nga.
0: Gitagaan o ganang panginabuhin sa, wala pa yung 4Ps ba, before GMA.
1: Ah, okay, GMA, okay, okay, GMA. Okay, okay,
0: oh. Na-ano, na?
1: Oh.
0: Pinaagi sa Department of Agriculture.
1: Ah.
0: Karamang kanding.
1: Oh.
0: Kanding, pare, si panghatag. Sa mga ano ba?
1: Ah.
0: Padaganon, manok, ang problema sa kibang tagaan, kay kibang ihaw, manok na ibente.
1: Damo na. Dira na sipya tadi ha, kay wala na ito gipi para ang recipient. Wala sila nagkaroon og thinking. Para itong ngayon katropang Ruel, ang katong individual, wala siya nagkaroon og ganabang unsay sunod nga mahitabo kung ako ning patyon. Wala siya nga na
0: ang klase nga.
1: Walay vision.
0: So, na-i mission pero walay vision.
1: Failure yun kung wala siya vision, di ba? Nasa emisyon pero wala man sa emisyon nga mugawas sa kalisdanan.
0: Okay, syempre pag dawat niya sa duha kanding emisyon ako, buhion ako ni padagano nako.
1: Mm.
0: Pero wala kay vision nga pag mudag kana ni pwede na ko siyang ibaligya.
1: Oo.
0: Pwede na ko siyang
1: ihatag na pud balis community.
0: Oo, oh, para managan.
1: Oo, oh, para lain na pud na makabenepisyo.
0: Oo, oh, nya katong halin ato pwede na ko i-start og lain negosyo.
1: Oo. Oh.
0: Wala ato siyang thinking.
1: Wala.
0: Ang iya lang is padaghanon.
1: Oo. Oh.
0: Ya karon nakakita siya nga daghan na birthday sa kuang papa ug ma. Ihawon ta ning isa. Birthday sa kuang anak ug
1: ihawon na pud.
0: Nangahurot ang kanding.
1: Dapat gikan gyud sa una sa atoa kita mismo nga mga katawhan. Atong ang aghagon ang gobyerno nga.
0: Di ang gobyerno nakita na ko atong gobyerno sa tinuod lang. Sige kung tansyat sa konsitidor.
1: Konsitidor.
0: Ganihimo kitang tamad sa tinuod lang kaya para magamit ta sa eleksyon.
1: Ah, lagi mo man.
0: Kita man tong Biden. Pakabot sa eleksyon.
1: Instrumento ta actually.
0: 300 na lang ka imong balor. Musugot na ka, bubutar na ka. Kita ninyo ang punto na mo. Kita tong ilang ginahimong ulipon. Aron na sila'y mahuptan. Pag-abot sa aduna sila'y kinahanglan sa inyo, ilisan lang taong 300, 500, pinakadako na 1,000.
1: Tinood na siya kay kung i-equip manggod ang generations para mahimong andam sa panlantaw sa umaabot. Basig nahadlock sila nga mo-design ning tanan nga mulambo ning ako nga panginabuhi. Andi ko gustong pubrik. Kinsa may masugo na ako? Kinsa mo under na ako? Kinsa may muduol na ako mga kwarta? Wa naman kay na na may kwarta taran.
0: Kaling nasa national government for the char lang ginay mo diha.
1: Oo, sada.
0: Ah, kalang tabangan para ma-elevate na to ang
1: number one. Mo gani nga bakakon sila.
0: Sige lang, sila may mga imperno din magkita.
1: Pinoon na itong resulte. Kining bullying pagkitabo sa atong mga eskwilahan. Maulang ni siya ang pipila sa mga resulta, mga awas sa atong gihimong decision making. Kaya ang gobyerno, dako kayo o kapakyasan sa paghatag o kay gayunan sa katawhan.
0: Oy, dili pa may ano ani ha? Dili pa may lip tiss ani ha? Basi magduda naman sa mga nga lip tiss, dili.
1: Dili, God.
0: Maong gini, ang actually realidad ko imong basahon, gid ba? Ang kinatibukan. I guess in your point, they don't want us to elevate our living because they want us to become
1: slaves.
0: Their slaves.
1: Wala mangod sila. Wala sila ay...
0: Actually, biblical na ni Hanana ni. Sa unang panahon pa rin nagkakahitabo.
1: Oo. Oh, sa unang panahon, ginabaligya ang tao. Ha? Labi na ang katong kulor itom sa unang panahon. Sa Amerika, di ba?
0: Diba?
1: The black slaves. So, maura ni moderno lang siya ron. Gihimo tang slaves sa pinagis gobyerno. Nga kunay, tagaan ka og dole out nga budget. Kay para magsalig ta dito dili man ning kamot kay magpabilin mo dihang pobre lang gud mo kami lang gud diri sa taas
0: makadawat ramon mo
1: oh tagaan bitaw mo pero tarawa ang nasod nato nagkalisod nga nagkalisod so basig mo abot ang panahon wa nay mahatag ang gobyerno basig ultimo pagkaon nato dili na kayang i-provide sa para sa pamilya unsay may tabo na krimen nagkalain-lain nga karahasan kay ang resulta sa krimen tungod pud problema sa kawad-on.
0: So, kada yung mga nagkakita po sa ato karon, ano na gini? Resulta. Actually, pakyas kita itong gobyerno sa ito.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Manod ako kay mahimo sa pag-ampo ka tropang Ruel. Kay bisag pakyas.
0: Madala pa ka ni sila.
1: Madala pa. Hamtod buhi pa ta. Ay na pa'y paglaon, hamtod buhi pa ta. Pero ano lang, kung tinudanay, yung ka mo doon sa Ginoo. Kay ang usakat kapanghunahuna nga dili mo doon.